0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Calico.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes
1: and Lupet.

0: at makulay ang buhay. Oh yeah! Gaya nga ng sabi ng Bini, lilipad, lilipad ang paru-paru. Ang laki ng katawan mo, no? Tapos isa kang malaking butterfly.
1: Butterfly!
0: Kababs, umpisahan natin ang araw ng Miyerkules ngayong June 10, 2026 ng Good Vibe Music at Kwentuhan. Siyempre kasama ang makulit mong tito sa radio, Kiko Kalikot. Para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Tama yun, ka-vibes! Tama ang sabi ng Bini, lumipad ka na parang paro-paro. Dahil wala ka namang ibang no choice, kundi ang lumipad, mag-move forward. Hindi ka pwedeng lingon ng likod sa likod dahil madadapa ka lang sa harap. Ano ba yan? Kasi sa edad mong yan, kapag nadapa ka pa, anong tawag sa'yo?
2: Ayoko.
0: Alam mo na yun? Narinig ko na yun. Kaya nga, sa tuwing ikaw ay madadapa, matitisod, wala kang ibang no choice kundi ang bumangon at magpatuloy sa iyong paglalakbay. Yan! Dahil ang buhay natin, maraming misteryo ang nakaakibat dyan, maraming question, maraming hiwaga ang nakatago sa ating buhay. Kaya naman, for you to find out! Ikaw ang maalang magdiskubre. At subukan mo muna bago ka umatras. Yeah! Dahil sa tuwing makakaranas ka ng pagsubok sa buhay, ka-vibes, atras ka ng atras, hindi mo masusubukan o hindi mo mapapatunayan kung tama ba ang tinatahak mong desisyon, kung tama ba ang ginawa mong hakbang. Di ba? Try and try until you die. Wag ka mag-alala, ka-vibes, kahit sa feeling mo ay ikaw lang mag-isa sa buhay, tinatahak mo ng alone ng buhay mo, ang mga pagsubok sa buhay mo, huwag ka mag-alala dahil kaakibat at kasama mo ang makulit mong tito sa radyo tuwing umaga. Walang iba, Kiko Kaligo! Atid natin ang Good Vibe Music at kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali. Siyempre sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! At para siyempre ma-feel mo ang morning ng may good vibes at may kasama ka talaga, di ba? Pwede kang tumawag sa amin, pwede kang bumati, manawagan, at maghanap ng iyong makakasamang ka-vibes sa buhay. Pwede kang tumawag sa aming Viber line 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967. Sa mga nakalipas na araw, ka-vibes, marami nang tumawag dito. Napatunayan natin na kaya natin baguhin ang kanilang buhay. Kaya naman hintayin natin yan, ha, ka-vibes, ha? Bumati ka na, manawagan ka na, maghanap ka ng kasama mo, ka-vibes mo, sa buhay. Kaya para masabi mo ang buhay mo, Ang lupet talaga! Magbabalik pa rin tayo maya-maya lamang. Kaya kabig muna natin ng Good Vibe Music sa ating pagbabalik kasama ba rin ang paborito mong, ang makulit mong tito sa radio, Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, The Vibes, ang lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio, The Vibes,
1: ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
4: Radyo lang, sabat na.
2: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
5: Ang lupet!
6: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
7: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-Vibes! Ngayong araw ng Miyerkules, June 10, 2026! Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga ngalangala nyo! Happy Birthday!
2: Oh yeah! Nakakanta na tayo!
3: Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain! Happy, happy, happy birthday! Sana'y malasing mo ako! Grabe yun! Eto na nga! Dahil ka-vibes ngayon ay araw ng June 10! Aba, hindi mo may tatanggi! Dahil ka-birthday mo! Parehas kayo ng araw na kapanganakan ng aktres na si Valine Montenegro! Happy birthday!
4: Swerte mo naman!
3: Mahinis! Maganda! At talentado!
4: Talentado ka rin!
3: Happy birthday, Valine Montenegro! At ganun din, syempre, hindi magpabahuli. Isa pang batikan, isa pang magaling, mahusay na aktres ng kanyang henerasyon. Walang iba ang tinitigala ng lahat, Belle Mariano! Happy birthday!
4: Swerte mo naman, Belle.
3: Ka-birthday mo si Belle Mariano at si Valine Montenegro. At eto ba, ang iba pa natin mga ka-vibes na nagdiriwang din ngayong araw na ito ng kanilang araw ng kapanganakan. Syempre, hindi natin hindi pwedeng babatiin. Unang-una dyan, wait lang. Ayan, ayan, eto na. Unang-una si Laika Modesto Bandiola. Happy birthday! Ganun din, maligayang kaarawan kay, anong pangalan nito? Mula kay Jeff Tads Olivero. Happy second month, sari. FMR Squad, sana tumagal ba kayo ng third month? Oy, buisit ka.
4: Siyempre, tatagal yan, B.
3: Sino pa may birthday? Eto, kanina. Si Happy... Happy birthday kay... Nawala. Nawala! Nawala! Abatiin na lang natin itong ating viewer sa ating TikTok Live, si JM Paul. Sabi niya, DJ Kiko, pa-shoutout na lang sa Brinks Philippines Incorporated MHO Branch. Thank you! Grabe naman yun, nakikinig sa atin. Salamat po. Maligayang karawan din kay Princess Agata. Happy birthday! Maligayang karawan din kay Mark Shane Cusho. Happy birthday! At ang huli sa lahat, hindi naman magbabauli pero birthday niya pa rin ngayon, si Dominic Resuma Canyo. Happy birthday, baby! Sa lahat ng ating mga ka-vibes na may araw ng kapanganakan ngayon, naway magkaroon ng kadubaran ang inyong mga kahilingan at humababa ang inyong buhay hanggang sa kayo na magsawa. Naway sumayin nyo ang biyayang siksikliglig at umaapaw. At syempre, ka-vibes, sa lahat ng ating mga tagapakinig, pwede kayo magpadala ng inyong pagbati sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio Manila, o kaya sa Facebook page ng Tito Kiko mo, DJ Kiko Kalikot. Yeah! Pwede rin kayo tumawag sa 0954-4061-967 sa aming Viber line, o magpadala kayo ng inyong text message sa 0927-3848-639. At kaya naman, sa lahat ng ating mga kabayag sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan nyo! Happy Birthday!
2: Oh yeah! Talakanta na!
3: Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain! Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami! At sa ating pagbabalik, talagang busog na busog kayo sa kwentuhan at dugdugan. Kasama pa rin ang makulit mong dito sa radyo, Kiko, Kiko Kalikot. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, The Vibes, ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio, The Vibes,
0: ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupit!
4: Buntis ka na naman.
3: Ang lupit!
5: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
3: Ang lupit!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR!
2: Seventh VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang

0: umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Isang feel good morning pa rin sa lahat ng ating mga ka-vibes na gising na at gising pa! Magandang umaga din sa lahat ng ating mga ka-vibes na dumaraan sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay. Huwag kayong mag-alala ka-vibes dahil karamay ninyo ang makulit mong tito sa radyo. Walang iba, Tito Kiko Kaliko! Ade! Ito na nga! Ka-vibes, hindi naman lingid sa kaalaman natin ano, dahil lalong-lalo na yung ating mga ka-vibes sa sports industry at sports world. Dahil itong nakaraang Lunes, June 8, napabalita at lumabas yung balita na dalawang Ateneo recruits

Naiwan sa buhay. Particular po itong Ateneo recruits na si Rene Baterbona o Baterbona at ang yung foreign student na si Divine Adeli. Supposedly mga ka-vibes, sila po ay nagkaroon ng tinatawag na parang team building dito sa Dipacolaw Aurora. Pero sa kasamaang palad nga po, ito pong dalawang ito na si Rene Baterbona at si Divine Adeli ay inaasawi po dahil sa pagkakalunod. Kaya naman po, ang buong FMR team po ay nagpapaabot ng pakikiramay, lalong-lalo na po sa mga pamilyang naiwan po ng dalawang Ateneo students na ito. Ito lang din po, ka-vibes, na patunay na ano man ang estado mo sa buhay, ano ka man, sino ka man, ang trahedya ay maaaring sumapit sa'yo kung talagang ito ay medyo may magkukulang ka ng pag-iingat at ikaw ay medyo maaalatin talaga sa buhay. Maaaring mapigilan ng ganitong klase ng trahedya kung tayo ay sa buhay natin lalagyan natin ng napakaraming panalangin at pag-iingat. Sino naman po ang may gugustuhin na tayo po ay mawalan ng mahal sa buhay? Lalong-lalo na po, itong dalawang particular na Ateneo students po ay syempre bata pa po itong mga ito. At sa ganitong paraan po, talagang hindi natin basta-basta matatanggap na parang ansikip po talaga si dibdib, di ba? Na marinig na sa pagkawala ng dalawang ito ay sa ganitong paraan pa po, di ba? Kaya po sa lahat po ng ating mga ka-vibes, lalong-lalo po sa pamilya mga naiwan ni Rene Baterbona at ni Divine Adeli, tayo po ay mag-alay ng panalangin para po sa kanilang kapanatagan na lalong-lalo na ng kanilang mga kapamilya. Ka-vibes, alam kong ikaw ay nalulungkot. Ikaw ay nababagot. Kaya naman pwede ka na tumawag sa 0954-4061-967. Kung ikaw ay may pagbati, may gusto kang i-announce, may gusto kang batiin, may gusto kang paringgan na hindi makaramdam ng iyong pagbababansin. Oh my God. Tawag ka na para sabay-sabay nating iparamdam na ikaw ay naghahanap ng ka-vibe sa buhay. Yeah! O yung mga nakaraan ha, nagsimula tayo nung Lunes. Nung mga nakaraan, mayroong mga tumawag sa atin. Kung hindi ako nagkakamali, yung pangalan nitong mga to ay si Erica, si Sari Lerma. Yan, tumawag na sa atin, nang bumate. Si Erica, nag-confess sa atin na tumingi ng payo ng tungkol sa kanyang 10-year relationship. Oh my goodness! Di ba? Andun yung kanyang... pagdadalawang isip kung itutuloy niya pa ba yung relasyon na kanilang binuo ng kanyang boyfriend sa loob ng 10 taon. Dahil nga dumating na siya sa point ng kanyang buhay na parang, teka lang, itutuloy ko pa ba to? Sana one of these days na tumawag ulit si Erica para ikwento niya ano na ba nangyari sa kanilang dalawa? Nakausap niya na ba yung boyfriend niya? Nagkaayos na ba sila? O tuloy na ba talaga silang nagkahiwalay? Siyempre, ayaw naman natin na sa isang relasyon hindi matutuloy ito, di ba? Kaya gusto naman natin mga ka-vibes na tayo sa ating anumang relasyon meron tayo, gusto natin na tayo magkaroon ng happy ending, di ba? Di ba? Meron na wa, ito si Erica makatawag. Erica, kung nakikinig ka, sinasabi ko sa'yo, pag hindi ka tumawag, tatapong ko to. Balitaan mo kami, Erica. At ganoon din, si Bubble Boost na Morong Rizal. Sana makatawag ka ulit. Harutin mo ulit kami dito. Sabi ni Jesseline Picardal, kamusta po? May new followers po. Watching now on your TikTok live. Ay, salamat. Si Jesseline Picardal. Bago daw siyang follower natin. Salamat po, Jesseline Picardal. J.M. Paul, sabi niya, Darkman daw, tatawag ulit. Uy, si Darkman din ha, pala, tumawag. Pwede naman kayo magtago ng inyong pangalan eh, di ba? Pwede rin naman yon na gumamit kayo ng ibang pangalan at hindi kayo makikilala. Kung kayo'y nahihiya, kung kayo'y may pinagtataguan dahil marami kayong warrant, gano'n.

0: Tawag sa 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967. Yan ang aming Viber line. Pwede rin kayo mag-text ng inyong pagbate sa 0927-3848-639. Again, 0927-3848-639. Pagod na pagod na ako, Bim. Utang na loob! Magsitawag na kayo! Tapong mo itong telepono na! May sabong! Sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan na tugtugan hanggang alas 12 na tanghali kasama makulit mong dito sa radyo, Kiko, Kiko, Kalikot! At mamaya ang pagsapit ng alas 10, umpisa na natin ang ating pagtanggap ng tawag para sa mga ka-vibes natin na nag-aanap ng ka-vibes sa buhay, nag-aanap nang kasagutan sa kanilang mga katanungan na bumabagabag sa kanilang buhay. Yeah! Kasama mo pa rin hanggang alas 12 ng tanghali ang makulit mong dito sa radyo, Kiko, Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes
1: ang lupet!

0: is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Chismis na naman! Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
4: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: The vibes.
4: Vibes dahil hindi ka bumibitaw sa paborito mong bitamina sa umaga. Favorite vibes! Alam nyo talagang sadyang apektado na yung ating mga ka-vibes na nakikinig on air at yung mga nanonood sa ating TikTok live, DJ Kiko Kalikot sa TikTok. Dahil dyan, aba meron nang nagpadala ng kanilang mensahe, si Rodel Robles. Ito ang tanong niya, mga ka-vibes. DJ Kiko, gusto ko lang po malaman o gusto ko lang po makahingi ng payo dahil po isang beses po nakitulog ako sa kaibigan ko. At sa pagtulog ko na yon ay nakaapak po ako ng leeg ng lola niya. Ano po ang gagawin ko? Wala na. Ang masasabi lang ng... ang masasabi lang ng Tito Kiko mo... It's the end of the world.
2: It's the end of the world. Ang lupit.
4: Ang lupit mo. Paano mo natapakan yung leg ng lola niya? Mukha bang ano yun? Mukha bang tiles? Salaula ka. Totoo ba to? Totoo ba nakatapakan ng leg ng lola niya? Luko-luko ka, salbahe ka. Tapakan mo yung leeg.

0: banda. Ay, Rodel, salvaje ka. Mag-sorry ka na lang. Wala na, natapakan mo na. Ano pa magagawa mo? Hindi ba, hindi naman pwedeng replay yun. Hindi pwedeng take two. Kaya ikaw, Rodel Robles, kung nakikinig ka, yung napakabuleg na lola ng kaibigan mo, say sorry.
1: I am sorry, no?
0: Ay, magandang umaga din kay Aki. Teka lang, hindi ko mabasa. Si Aki na nakikinig ngayon at nanonood, sabi niya, ano pa sasabihin ko sa... Ah, tatawag ka. O sige, tawag lang kayo, ha? Sa 0954-406-1967. Again, Viber line namin ay 0954-406-1967. Mamayang alas 10, 10 p.m. at 10 a.m. onwards ay tatanggap na tayo ng tawag para sa mga gustong humingi ng payo sa Tito Kikumo at ganoon din sa lahat ng mga naghahanap ng kanilang ka-vibe sa buhay! Magandang umaga din kay Yel. Sabihin mo na lang kay Lola, panaginip lang lahat ng ito. Eh, hindi na nagising. Pa-shoutout po sa Acacio family listening from San Jose del Monte, Bulacan. Palagpakan sa Bulacan. Si Mami Che. Magandang umaga daw. Ganun din si Ann. At si Brother Cliff. Good morning! Si Mengay, sabi niya, humihinga pa naman po ata ang lola niya, Kuya Rodel. Sorry na lang po. Tama. Wala po kaming ilaw. Nasa sala po kaming lahat. Yun lang. Sabi ni Rodel. Kaya natapakan. Oh, magiging ka na lang, sorry. Richard Shane, magandang umaga sa iyo. Salamat sa panonood at pakikinig. Si Nilda Valila, magandang umaga din. Sino pa? Si Yel, sabi niya, love trip. Salamat po. Sino pa ba? Altesa Herrera, Sino Cruz, nanonood ako sa iyo. DJ Gigo at nakikinig ako via FMR mobile app. Habang basang-basa ako sa iyo. Sa laula ka. Hoy! Altesa.
2: Sitan mo yan.
0: Let's go!
2: Ang lupit mo, bro!
0: Ah, basang-basa ng pawis.
3: Ikaw talaga.
0: Richard Shane, magandang umaga. Edsel Bariso, Gonzales Lim, Gonsame, magandang umaga. Sabi niya, baka madilim. Kaya napaka ng leeg. Oo. Mr. DJ, sabi niya, happy streaming po. Thank you. Kuya Kiko, pa-shoutout naman po. Family Guadalupe sa Iloilo City. Maraming salamat. Sabi ni Yel, palit ka na lang ng bagong tropa, Kuya Rodel.
2: Bakit?
0: Oh, mga ka-vibes, ha, intayin namin yung tawag nyo. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, tawag na kayo sa 0954-406-1967 ng aming Viber line. Again, that's 0954-406-1967. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mensahe sa 0927-3848-639. Hihintayin niya ni DJ Gigo Kaligot para mabigyan kayo ng payong magpapagulo ng buhay niyo! At ito na, susunod na. Diyan lang kayo, walang alis. At walang gigiyo ka hotdog. Walang maglilipat ng istasyon ng radyo dahil nandito na. Susunod na ang mag-atid ng detalye ng mga nagbabagang balita para sa ating FMR News Break. Ang ka-vibes mo sa balitaan, Cherubim Ganaden! Yan ay susunod! Kasama mo pa rin ng alas 12 ng tanghali ang makulit mo dito sa radyo, Kiko, Kiko Kaligot. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet! 90.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes
4: ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kuti sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nakatakdang bisitahin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga lugar sa Mindanao na matinding naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol ayon sa palasyo. Sa press briefing, sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na nasa schedule na ng Pangulo ang pagbisita bagaman wala pa ang eksaktong petsa. Mas maaga namang pinangunahan ng Pangulo ang isang situation briefing sa palasyo kasama ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan kabilang na ang DSWD, DOH, DOST at OCD upang talakayin ang epekto naman ng lindol. Nakipag-ugnayan din ang Pangulo sa mga lokal na opisyal sa Mindanao habang nakadeploy na rin ang ilang miyembro ng kabinet sa rehiyon para sa pinalakas na whole of government response.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, marami pa rin mga negosyo ang nananatiling nakasara sa General Santos City matapos yanigin ang malakas na lindol noong Lunes. Ramdam pa rin ang mga aftershocks. Alamin natin ang update mula dyan sa General Santos City. Nariyan si Christian Bascones. Christian, pasok. Christian? Okay. So mga ka-vibes, para naman sa iba pang mga balita, nag-utos ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga o sa mga ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na unahin daw ang assessment sa mga ospital at health facilities na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, ibinigay ng Pangulo ang direktiba sa isang situation briefing noong Martes na agad suriin ang kalagayan ng mga ospital upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasyente. Inataasan din ang Department of Health and Department of Public Works and Highways na agarang inspeksyonin ang mga nasirang paggamutan habang inutugsan ang Department of Energy na tiyakin ang supply ng kuryente sa mga ito. Samantala, nakadeploy na ang mga rescuer ng Philippine Coast Guard at mga volunteers naman ng Philippine Red Cross upang tumulong sa mga operasyon sa mga pinaka-apektadong lugar kabilang na ang General Santos City at Sarangani.
1: FMR Newsbreak.
4: At sa ating ibang mga balita, hinimok ni Senator Francis Pangilinan si Senator Alan Peter Cayetano at ang kanyang mga kalyado na tanggapin na ang kanilang pagkatalo at suportahan na lang ang pamumuno ni Acting President or Senate President Sherwin Gatchalian. Ginawa ni Pangilinan ang pahayag matapos tawaging Senate of Malacañang ni Senator Cayetano ang bagong 12-member ng Majority Bloc. Ayon pa kay Senator Pangilinan, kinikilala ng palasyo at ng Kamara, Integrated Bar of the Philippines, mga retiradong mahistrado at mga eksperto sa batas si Gatchalian bilang Acting Senate President matapos naman ang reorganisasyon noong June 3. Dagdag pa niya, pati ang land bank ay kinilala na rin si Gatchalian bilang pinuno naman ng Senado. Tinukoy ni Pangilinan na checkmate na ang sitwasyon para sa grupo naman ni Cayetano matapos mabuo ang bagong mayorya at mabawasan pa ang kanilang bilang. Umaasa naman si Pangilinan na magkakaisa na ang mga senador upang maipagpatuloy ang trabaho sa Senado.
1: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Jerubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
5: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
6: Ang lupet!
7: Ka-vibes, umiinit ba lang tayo ha? Dahil pwede ka na tumawag sa 0954-406-1967 para sa mga payo gusto mong marinig sa Tito Kiko mo. Oh! Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang

2 sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Vibes, dahil kahit anong tagal kaya mong maghintay, dahil patunay lang yan na ikaw ay talagang mahal na mahal. Ala, sana oh! Shout out sa lahat ng ating mga ka-vibes na hindi na magkataw gaga sa pagtawag sa ating Viber line 0954-4061-967 para makapasok on air, dahil gusto nila makakuha ng payong legal. Payong legal! Iba't ibang mga salita, iba't ibang mga bayo mula sa Tito Kiko mo. Yeah! Gusto nyo talaga masira buhay nyo. At heto na, huwag na natin patagalin.

0: sa isang Batanggueño, 31 years old. O Sayed, mula sa Batangas. Mag na patawag ka kay Tito Kiko mo.
1: Ano po kasi, may gusto po ako, nagkagusto po ako sa best friend ko. Eh kaso yung...
0: Sige, tuloy mo.
1: Kaso, sabi ng best friend ko po is, once na pinurse mo ko daw po siya is FO na daw po kami. Pag sinabi pong FO ay friendship over.
0: Oh, alam ko.
1: Ako po, ano po sana ang pwede kong gawin?
0: Okay, ang gusto mo malaman, kapag pinurso mo yung nararamdaman mo sa best friend mo, ay, gusto mo malaman kung ano dapat mong gawin, na kung ipupurso mo yung nararamdaman mo sa best friend mo, mag-FO kayo, tama ba? Pagkakaintindi ko?
1: Yes po, yun po kasi yung sabi niya sa akin, so ako po yung naguguluhan.
0: Pero Sayed, tama ba Sayed, no?
1: Yes po.
0: Sayed, ito bang best friend mo, gaano na kayo katagal mag-best friend?
1: Since 2012 po.
0: 2012, ayun tagal na.
1: Yes po.
0: Teka lang, ano ba nakita mo dito sa best friend mo? Bakit nagustuhan mo siya at gusto mo maging more than friends kayo?
1: Ano po siya eh, bukod po sa mabait, she knows everything about me and I know everything about her. So sa tagal na rin namin magkasama palagi, and alam ko naman po yung mga nangyari sa kanya lately. Sabi ko, parang I think it's enough siguro na mas okay siguro na magkagusto ako sa babaeng alam niya kung anong klaseng tao ako. Kasi mas alam niya kung paano niya ako kontrolin at paano niya ako ayusin idaan sa tamang direksyon. So yun po yung isa sa mga nagustuhan ko. And knowing her for a long time, I really think na mas gusto ko siya. Siya yung pinaka-ideal woman ko.
0: Pero Sayed, tanong mo lang din, tanong din lang din ang Tito Kiko mo, nagka-girlfriend ka na ba?
1: Hindi pa po eh.
0: Patay! Sige, didiretsahin na kita. Yun na, okay ka na sa kwento mo, Sayed?
1: Okay na po ako eh. Kasi matagal na rin po kaming magkakilala. Oh. Since high school pa lang po. High school, college, until na mag-work kami. Until na mag-best friend po kami. So,
0: best friend, ha?
1: Huh? Yes po. Yes po.
0: Handa ka na ba?
1: Handa na po.
0: Handa ka na ba masira buhay mo? Eto na, Sayed! Eto na! Ang masasabi ng Tito Kiko mo. Dramatic music. Alam mo, Sayed, base sa kwento mo kasi, unang bitaw ng tanong, mabigat na kagad ang tanong ko, dapat maging tapat ka lang din sa sagot mo sa akin, ha, Sayed, ha? Sayed.
1: Apa.
0: Makinig ka maiging, hindi, tapong ko to. Sayed, gusto mo siya, di ba?
1: Yes po.
0: Pero ang tanong, gusto ka rin ba?
1: Nag-open na po ako sa kanya one time. Actually, dalawang beses na. Tinignan ko kung magbabago yung sagot niya. Sa unang open up ko, sabi niya, ayaw niya kasi ayaw niya magbago yung samahan naming dalawa.
0: Uh-oh.
1: Yung friendship namin for a long time.
0: Mm-hmm.
1: So, nag-no siya. The second time na nagsabi ako sa kanya, the moment na i-pursue niya ulit ako, baka mag-FO kami. So ako, natakot ako dun sa part na yun kasi matagal ko na siyang kaibigan and siya yung parang pinanguhugutan ko ng lakas for a long time. Until now, sa kanya ako nagkukwento ng mga sama ng loob ko. And ang kinakatakot ko talaga if umabot sa point na mag-FO kami. So ako, naguguluhan din ako sa nararamdaman ko. Is it okay na i-perso ko ba siya or... Ano lang, are we okay na ganito na lang kami for a very long time po?
0: Ganito, Sayed, ano? Una mo na sasabihin sa'yo na tito mo, okay ba sa'yo na gusto mo pero hindi ka gusto? Sagot? Sagot!
1: Hindi, siyempre.
0: Hindi po. Yun na yun. Hindi ka papayag na gusto mo pero hindi ka gusto. Pangalawa! Wala ka pa kasi sigurong ibang nakikitang babae. Wala kayo iba pang nakikitang putahe. Kaya yung nakikita mo sa harap mo, yun lang yung convenience sa'yo, di ba? Nakapag-try ka na ba na mag-explore pa? Alam mo ba, Sayed, na ang karagatan ay malawak ang karagatan, maraming isda dyan. Na-try mo na ba?
1: Na-try ko na po.
0: Na-try mo na po!
1: Na-try ko na po, sa totoo lang po.

0: na-try ko na rin po mag-dating app, na-try ko na rin po makipag-meet up.
1: Ano pala mo?
0: Hindi ko lang na-feel yung genuine na, na pag-ibig sa, mga, sa mga ganong klase scenario. Based on my experience, sabi ko, trinay ko naman na, ano, na maghanap pag-explore sa iba, pero hindi ko mahanap yung genuinity na pag-ibig.
1: Alam mo, Sayed, parang ano eh, parang nakikita ko sa'yo yung kakilala ko. Oo, yung kakilala ko. Parang ano din, ganyan din sa sitwasyon mo na genuine naman talaga yung ano, yung pagmamahal o yung nararamdaman niya para do sa girl. Ang problema kasi, lumalabas na lang na parang pinipilit niya yung sarili niya sa isang tao na hindi naman din talaga siya gusto. Oh. Sabay-sabay ulit daw, isa pa, sabay. Oh. Ikaw ba gugustuhin mo, Sayed? Na yung gusto mong i-offer sa isang tao ay hindi na re-reciprocate equally pabalik sa'yo?
0: Ay, hindi po.
1: Oh, di ba? Ikaw ba, willing ka na i-sacrifice yung pinagsamahan nyo, yung friendship nyo, simula pa 2012, para lang sa nararamdaman ng anes mo?
0: Ay, hindi rin po. Tama? Kasi siya po yung ano, siya po yung parang pinanguhugutan, isa mga pinanguhugutan ko ng lakas. So natatakot ako na baka yung ano, yung source of happiness ko, source of energy ko, eh mawala na rin sa akin.
1: Oh, yun naman pala eh. So ikaw, sige, pabibiliin kita ngayon, Sayed. Anong gusto mo? Kung kaharap mo siya ngayon, pabibiliin ka niya. Best friend? Okay kayo? O more than friends pero hindi kayo okay?
0: Medyo conflicting po kasi.
1: Sumagot ka isa lang!
0: I'll go with the first po.
1: Ano yung first? Ano nga? Sagutin mo diretso. Ano?
0: Yung mag-best friend pero walang issue.
1: Ayun naman
0: ba? Walang conflicting feel. Walang conflict.
1: Di ba? Yun. Nasa yun natin naman ang sagot eh, Sayed eh. Kasi sa mga bagay-bagay na gusto natin, hindi lahat po pwede natin makuha lahat. Di ba? Ganun po talaga, may kinakailangan lang tayong isacrifice eh. Tsaka sa pagmamahal, napakahirap, Sayed, na ipipilit natin ang isang bagay na hindi naman talaga po pwede. Di ba? Yung pilit kasi, doon nagsisimula yung conflict. Baka nagkakaroon lang din kasi kayo, lalo ka sa part mo, na parang yung tinatawag na infatuation eh. Baka masyado ka lang na-overwhelm sa mga pinapakita niya sa'yo. Di ba na may misinterpret mo na eh. Ultimo yung paghawi niya ng buhok mo. Pagsara niya ng butones ng polo mo. Yung pagtapik niya sa baligat mo. May meaning sa'yo lahat yun eh. Pero sa kanya wala. Ang mahirap nun, ikaw lang din ang nahihirapan. Tsaka pinakamaganda, Sayed, mas maganda, kung gusto mo magmahal ng iba, dapat mahalin mo muna ang sarili mo. Boom!
2: Ayaw!
1: Diba? Sabi mo nga, boom!
0: Boom!
1: Ayun, uto-uto. Dito, seryoso. Bago ka magmahal ng iba, dapat mahalin mo muna sarili mo. Kasi parang ang dating nito, willing kang umabot sa point ng buhay mo na okay ka nang maging tanga. Basta mahalin ka lang. Tama ba, Sayed?
0: Ay, hindi naman po sa ganun.
1: Ay, hindi!
0: Hindi ko lang po yung pinaharap na umabot sa ganun po. Alam ko naman po yung limitations ko. It's just that na napaka-conflict lang po nung feelings ko lately.
1: Ano so, ko confused?
0: Gusto ko lang malaman ano ba yung tamang desisyon na tamang gawin ko.
1: Siguro para sa akin.
0: Hindi ako.
1: Siguro para sa akin, Sayed, ano ka muna? Distansya ka na muna. Distansya ka muna kasi hangga't nakikita mo siya, lalo ka naguguluhan eh. 'Di ba? Mas lalo ka naguguluhan. Every time may pinapakita siya sa'yo na nagugustuhan mo din, nasasatisfy ka, mas lalo ka nagiging asado.
3: Wow. Tamo.
1: Di ba? Yun mahirap doon. Ikaw din ang ulat sa bandang uli. Mas maganda.
0: Yun po yung mahirap kasi, sir.
1: Tamo. Di ba? Tama ako. Di, dumistansya ka na lang muna. Ngayon, sa pagdistansya mo, mag-isip-isip ka. Tama pa ba itong nararamdaman ko? Beneficial pa ba ito para sa kanya tsaka sa akin? Baka kasi wala kang ibang nakikita. All the time siya lang ang nakikita mo. Siya lang yung available para sa convenience ng nararamdaman mo, di ba? O convenience ng nararamdaman mo. English kasi. Try mo muna, di ba? Assess mo muna 'yung sarili mo. Hanggang saan ako po pwedeng magsakripisyo? Hanggang saan ako po pwedeng magtiyaga at maghintay? Pag lumalagpas ka na dun sa linya, medyo delikado na yan para sa'yo, Sayid. Lalaki ka. Dapat ikaw yung mas malawak ang pag-iisip, mas malawak ang pangunawa. Hindi pa pwedeng yung, kasi siya yun nandyan eh. Ay, kababata ako siya eh. Tsaka ang hirap no, di ba? Masisira yung pinagsamahan nyo from 2012 para lang mapagbigyan yung gusto mo na more than friends sa inyong dalawa. Ano, tulog ka na?
0: Gising ka po.
1: Gising ako. Ngayon, Sayid. Sige, halimbawa. Kunyari, nasa harap mo si girl. Bibigyan kita ng pagkakataon. Baka nakikinig ngayon yun. Tao sa puso, ah. Gusto kong marinig at nung mga ka-vibes natin. Sa oras na to, ano ang gusto mong sabihin sa babaeng ito?
0: Hindi ko nababanggitin yung pangalan mo, pero I'll just say some things na gusto kong sabihin. Alam mo, simula pa nung 2012 until now, tinuring na kita ang kaibigan, tinuring na kita ang parte ng pamilya namin kasi lagi ka namang nasa bahay. Pag bumibisita ka, kilala ka naman ng parents ko. Okay naman sila. Ako gusto ko lang sana mag-thank you sa samahan natin kasi simula no 2012 until now, hindi mo ako iniwan, hindi ka pa rin, kinakausap mo ako, kapag may problema ako, kinakausap din kita pag may problema ka. Alam mo naman yung nararamdaman ko sa'yo. For a very long time na nagsabi na ako sa'yo, ilang beses ko na sinabi sa'yo, pero ilang beses mo pa rin akong nireject. Pero okay lang naman, kasi alam ko naman yung ano, alam ko naman kung bakit. Ang akin lang, regardless na magbago yung sitwasyon mo, regardless na may iba ka na rin makitang ibang lalaki, andito pa rin naman ako nakasuporta bilang kaibigan mo, bilang best friend mo.
1: Aray ko!
0: Hindi kasi ako ano eh, okay naman ako eh. Sabi ko, kung saan ka naman masaya, doon naman ako okay. Yun lang naman yung sa akin. And lagi ko sinasabi sa'yo, mahal na mahal kita as always. Aww. Mahal na mahal kita, sobra. Malaki ang utang na loob ko din sa'yo magmula nung time na nung mga panahong na-hospital ako. Ikaw isa ka sa mga unang bumisita sa akin, kaya just isa yun sa mga bagay na may utang na loob ako sa'yo. Kaya ganun ako ka-loyal sa'yo bilang kaibigan. And of course, umabot man sa ganung scenario or hindi, nandito pa rin naman ako. Yun lang.
1: Sabi mo nga, Sayid, aray ko.
0: Aray ko.
1: Aray ko. Sakit nun. Ang bigat ng bitaw mo, Sayid. Pero Sayid, umaasa kami na balang araw, makapanagpo ka rin ng tamang babae para sa'yo. Hindi yung pagmamahal na binibeg, hindi yung pagmamahal na hinihingi, at hindi yung pagmamahal na pinipilit, no? Sana makapanagpo ka ng pagmamahal na organic, yung pareho kayo, yung nagmi-meet kayo halfway. Kasi sa tingin ko, mukha ka namang responsableng tao, di ba? Responsableng karelasyon. Salamat sa Ed, ha? Sana nakatulong kahit papaano yung programa natin. Sana hindi niya nasira buhay mo.
0: Opo, thank you po. Thank you po sa tulong ninyo. Babaunin ko po yung payo na yon.
1: Maraming salamat sa Ed. Sana balang araw kapag tatawag ka ulit, mabalitaan natin na okay ka na. Okay?
0: Opo.
1: Maraming salamat sa Ed. Mula sa Batangas. Thank you. Salamat sa pagtawag.
0: Thank you po.
1: Hi, buhay.
2: I'm the best.
1: Ang bigat ng bitaw nun, ka-vibes. Best friend over more than friends. Ala, kung kayo papipiliin, ka-vibes. Best friend, okay kayo. Pero more than friends, pero F.O. Ala!
2: Ang sakit!
1: Ikaw mga ka-vibes, naranasan mo na rin ba ang kwento gaya ni Saed ng Batangas? Mamimili between friendship or more than friends?
2: Sakit?
1: Pero sana nakatulong tayo sa problema ni Saed, no? Kahit pa paano nabuksan natin yung isip niya. At sa lahat ng ating mga ka-vibes na gusto rin tumawag at humingi ng payo, pwede kayo tumawag sa ating Viber Live 0954-4061-967. Tatagdag pa rin tayo ng mga tawag mula sa ating mga ka-vibes. Ano mang klase ng empayo, ano mang klase ng usap ang gusto nyo, papatulan namin kayo. Ang lapit mo! At para sa'yo, Saed, dahil mahal na mahal ka namin at gusto naming mapagtanto mo kung ano ang tama sa mali, ito ang awitin mula kay Ogie Algacid. Kaya namnamin mo. Mahal kita, walang iba. Best friend kita, pero hindi pwede. Anong paiyak? Sana nakikinig ka. Sana mapaiyak ka namin. Ha, Saed? Balitaan mo kami kung ano yung magiging sunod na kapanata ng buhay nyo. Wala, mahal kita, walang iba, by Ogie Algacid.

0: Uy, kadyatnya. Ang lupet!
1: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
3: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupa!

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
5: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ang lupet mo talaga, ka-vibes! Grabe! Sino-sino dito ang mga umiyak na luha, taas ang kamay? O yun, yung mga technician namin, nagtataas ang kamay. Grabe yung kwento ni Said, ano? Best friend? Or more than friend? Dahil sa kwento ni Said, mga ka-vibes, apa may isa na naman ka-vibes ang napatawag na gustong dumugtong sa kwento ni Said ng Batangas. Kaya wag na natin patagalin, heto na. Sino ba ito? Hello? Hello?
5: Hello?
4: Hi! Hi ka-vibes!
5: Hello po!
4: Anong pangalan mo ka-vibes? Nagasaan ka?
5: Ako po si Sophia.
4: Sophia? Uy, good na rin po kasas, ha? Oh, Sophia, taga saan ka?
5: Taga San Jose po.
4: San Jose. Ah, sa San Jose.
5: Ako.
4: Oh, saan yun?
5: Sa San Jose, Bulacan po.
4: Ah, San Jose, Bulacan. Si Sophia.
5: Yes.
4: Oh, ilan taon na si Sophia?
5: Ano na po ako? 28 po.
4: Parang di ka sure.
2: Ayaw!
4: Ah, Sophia, napatawag ka. Pwede mo sautin yan. Napatawag ka, Sophia. Ano meron?
5: Parang gusto ko lang pong... Gusto ko lang pong mag-comment about po sa situation ni Said.
4: Uy! May violent reaction mula sa San Jose del Monte, Bulacan, si Sophia, doon sa kwento ni Said ng Batangas. So sige, ano masasabi mo doon sa kwento ni Said, ka-vibes na Sophia?
5: Hindi naman po sobrang violent. Like, gusto ko lang pong magbigay ng konting advice.
4: Okay, sige. Lapag mo yan. Kailangan maganda yung bitaw, ha?
5: Like, kasi diba, syempre, ang hirap magsugal. Alam naman natin mahirap magsugal sa kapag pagkakaibigan na po yung nakataya. Pero dapat isipin din ni Said na hindi dapat kailangan habang buhay magtiis na dapat hanggang friends lang. Kailangan shoot your shot din.
4: Ang bigat nung bitaw mo, boy. Oo, tapos?
5: Uy, pero swerte yung girl ah, kasi mahal na mahal siya ni Said. Pero yun na, si Said, hindi pa niya kayang mag-take risk siguro.
4: Oo.
5: Kaya ganun. Pero naiintindihan naman siguro ng mga nakikinig sa atin, no?
4: Mm-mm.
5: Like, kinig sa atin kung ano yung situation ni Said. At alam ko, lahat nakaka-relate. Wow!
4: O ano?
5: Yun lang po. Wow.
4: Sophia, ikaw ba single ka?
5: Single po ako.
4: Eto na!
5: Single po ako.
4: Tana. So single ka naman pala. Ilan taon na ulit si Sophia?
5: 28 po.
4: 28? Si Said ba ilan taon kanina? Ilan taon? 21? 31? Ah, pwede.
5: Oh.
4: Pwede. Pwede. Alam mo, Sophia, kasi itong programa natin, lahat pwede mangyari dito eh. Malay mo, ikaw single ka pa. Ilang gano'n ka na nakatagal single?
5: Almost a year na po.
4: Almost a year?
5: Yes.
4: Gani ka sa relasyon nun? Nagka-relasyon ka na?
5: Yes po.
4: Oh, ilang taon yung naging relasyon mo?
5: Ano... Actually, magpa 5 years na sana.
4: Oh! Anyari?
5: Pero hindi kasi siya nag-work. Like, meron na kami, pakiramdam ko kasi, iba na yung path na tinatahak namin. So, hindi na siya nag-work for both of us.
4: Oh.
5: I feel like,
2: Empty! Keratin!
4: Ayaw! Ang tawa. Pero kung sakali, doon sa naging kwento ni Said, ikaw, Sophia, sa tingin mo, kung bibigyan kayo ng pagkakataon, ikaw at si Said, magkakaintindihan ba kayo kung sakali na bigyan namin kayo ng ano na mapagdugtong namin yung mundo nyo.
5: Naniniwala naman ako na ano, ang pag-ibig ay natututunan.
4: Yay! Sabi ko na! Pwede!
5: Naniniwala rin po ba kayo?
4: Ha? Ano ulit dyan? Naniniwala ba ako? Oo. Maraming posibilidad ng buhay. Napaka-misteryoso ng buhay, Bino. Diba? Hindi natin masasabi. Kung ikaw nga, ilan taon yung sayo? Yung relasyon mo?
5: Mago 5 years na po sana.
4: O tapos, nag-i-olats, di ba?
5: Oo, hindi natin alam talaga kung anong next na mangyayari. Oh. O kung ano ibibigay sa atin ni Lord.
4: Oh, tama.
5: Or kung ano plano niya, di ba?
4: Nagamit so, na si
5: Lord. So, maling natin mag-work.
4: Kung sakali na ibigay ko sa iyo yung ano, yung details ni Said, okay lang sa'yo?
5: Sure po!
4: Yeah! Kidding you are! Ayan! Kidding you! Matagal ka na ba hindi kinilig, Sophia?
5: Para... Ay,
4: matagal ka na ba hindi kinilig? Sagot! Sophia, wala na si Sophia.
5: Nandito po.
4: Ah, mama, sorry. Matagal ka na ba hindi kinilig?
5: Actually, matagal na po yung huli. Parang may nag-try, pero di naman parang walang bitaw.
4: Ah, walang bitaw? Ay, boring! Boring! So, ito na nga ang sagot. Di ba, ikaw ba, Sophia, naniniwala ka rin ba? Kasi ako, naniniwala ako sa ganito. Organic encounter, yung mga random. Random na pagkakataon, oh. Random na tao, biglang darating sa buhay mo na hindi mo sukat akalain na ito pala yung magpapabago ng buhay ko. Ito pang tao pala to at pangyayarin to, ito pala yung magpapakabig. Doon sa mga plano ko na ito yung pinilano ko pero biglang tumaob eh. Pero napabuti pa ako. Naniniwala ka ba doon?
5: Oo naman po. Kaya nga nag-i-exist tong ano eh. Baka ito na talaga yung organic encounter ko.
4: Nakasama. Sige, okay lang ba na... Pagdugtungin namin ngayon ni Said ng Batangas, Sophia.
5: Oo naman po. Kung gusto niya.
4: Ba't may pagkaganda labi ka? May pag... Ala, puto ka na. Char. Oh, Sophia. Baka may gusto kang sabihin kay Said. Nakikinig yun, for sure. Yung taong sa puso.
5: Said. Hi, Said. Alam mo, kung ano yung gusto ng puso mo, gawin mo. Like, hindi... gawin mo yung gusto ng puso mo kasi malay mo, may chance naman, di ba? Pero natatakot ka lang gawin. Pero, syempre, andito naman ako. Di ba? Kaya hindi ka makaamin sa... ano mo, best friend mo, kasi baka ako talaga.
4: Yes! Pero sa tingin mo, magiging ano sa'yo, magiging acceptable sa'yo yung sitwasyon ni Said? Parang pogi ni Said eh. Boses pa lang, yum-yum na eh.
5: Ano? Siguro i-unlove niya muna yung best friend niya, no? Baka kasi, baka may na-attach pa siya sobra. Bago ako pumasok sa
4: life. Kapag ganito ko, sakali lang, nabitawan na nga, o matitouch na si Said doon sa best friend niya, okay ka na, napapasukin mo siya sa buhay mo.
5: Then make it work.
4: Buksan mo, papasukin mo. Kilig na kilig, ha? Malay mo, di ba? Gaya nga nasabi mo, hindi natin masasabi ang buhay. Maraming misteryo. Maraming posibilidad. Malay mo, ito pa talaga yung programa natin na maging tulay. Na sa kabila ng almost a year na wala kang karelasyon, tapos ganun din si Said na umaasa pa rin magpahanggang ngayon sa best friend niya. Malay mo, kayo naman talaga ang nakatadhana sa isa't isa.
5: Totoo po.
4: Optimistic ka ba doon? Okay sa'yo?
5: Krr, krr. Po? Oh,
4: Sige, police. panawagan mo sa mga kabayos natin na may pinagdaraanan gaya ni Said at gaya mo.
5: Ayun lang naman din po yung ano. Ayun lang pong pinahawakan ko ngayon, like shoot your shot. Like wow. Yun yung ano ko. Kailangan mo tibayin yung loob mo para may mangyari or may gusto kong mangyari sa buhay mo. Ganon.
4: Bigat ng bitaw po, Bea.
5: Diba?
4: Oh, tama yun! Kaya sa mga sinungaling, tamaan ngayon. Sa mga pasa, tamaan ngayon ng ano. Baka may gusto ka batiin, Sophia.
5: Ayun, binabati ko po yung...
4: Yung?
5: Binabati ko po yung pamilya ko dyan sa San Jose del Monte.
4: Yeah.
5: At yung ano, at yung mga kakilala ko pa. Sana naririnig niyo ako ngayon.
4: Malamang yan! May mga nakakakilala sa'yo. Okay lang naman hindi natin sabihin, disclose yung tunay mong identity, di ba? Okay yun, okay lang yun. Importante na kapag share ka at nabigyan mo din ng panibagong perspective ng buhay yung ating naunang caller na si Said. Diba? At sana, ano ba, ito na yung pagkakataon at tsansa na magkaroon ng kaliwanagan ang isip ni Said sa pamamagitan ni Sophia! Okay ka ba doon, Sophia? Oh, sige, oo. Oh. Sophia, dyan ka ba?
5: Ayan.
4: Maraming salamat sa iyo, Sophia, sa pagtawag mo. Napakalaking thank you. Salamat sa iyo. Thank you, Sophia, ng San Jose del Monte, Bulaga! Kaya sa lahat ng ating mga ka-vibes, kung kayo ay may kwento, pero walang kwenta. Hoy, dapat yung kwento nyo may kwenta, ha? Tawag kayo sa amin sa Viber Line 0954-4061-967 at ikuwento nyo sa amin para malaman at ma-share natin sa lahat ng ating mga kabayb sa nakikinig sa buong Metro at Mega Manila at syempre sa buong mundo. Sasakupin natin buong mundo. Said, kung nakikinig ka pa rin, maraming salamat sa iyo. At ganoon din sa iyo, Sophia, salamat sa pagbibigay ng ibang POB para kay Said. At sa pag-share mo ng iyong POB. Yan! Uy, magandang title rin, ha? POB! Point of View! Or pwede rin Point of Vibes! Naka! Yan ang parang sa iyo! Sophia, ang awitin na ito! Ingud-ngud mo sa gilagid mo. Ikaw lang ang mahal ko by Donna Cruz. Yeah! Sana hanggang pagtulog, bit-bit mo to. At mapanaginipan mo si ano? Si Said. Ikaw lang ang mahal ko by Donna Cruz.

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR! FMR! 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga!
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex!
4: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot!
5: Woohoo!
4: Dala ay sigla, saya, at kanta ang swag sa agahan mo! Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe!
2: Favorite vibe!
1: Ang oras sa FM Radio, alas 11 impunto, ang Lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang Ultimate Flirty,

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na ring lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
6: Uy, ka-vibes!
7: Oo, ikaw!
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
6: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
7: Oo,
6: pati electric fan.
7: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
6: Radyo lang, sabat na.
7: Para good vibes buong araw.
2: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
5: Ang lupet!

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
3: Ang lupet mo, kavibes! Dahil dyan, salamat ng maraming sa pagtawag sa lahat ng ating mga kavibes na nagbigay ng kanilang mga babate. Ganon din sa lahat ng mga sumangguni para sa kanilang mga personal problema. Salamat sa inyo. Ngayon, pinuproblema na narin namin kayo. Sakit sa ulo, Char! Pero salamat ha, dahil pinagkakatiwalaan nyo kami. Kaya naman, bukas ulit! Pagsapit ng alas 8 hanggang alas 12 ng hali, maririnig mo ang paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! At para hindi ka mabitin, hindi sumakit ang ulo mo, eto na! Susunod na ang magpapatuloy ng Good Vibe Music at Kwentuhan, ang programang Love Me, Daddy G! Kasama ang nag-iisang mag-juicy at mamiti, walang iba! The Certified Candy G is the place to be! Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. At para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila! Idamay nyo na rin ang sa Tito Kiko mo, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. Dahil lang hindi mag-like, share, follow, subscribe, makakasama yung kulay pula. Dun sa baba, may hawak na malaking tinidor. Kakain ka ng pancit yan, Pancho. Hoy, magandang umaga din pala. At ang hali, kay Eddie Acosta. Sabi niya, DJ Kiko, pabati yung lolo Benjamin ko. 79 years old na siya. Birthday niya ngayon. Tsaka kina Papa Eduardo, Mama Alma, at sa mga kapatid ko, Rosemary, Christine. Lagi po kami nakikinig dito sa Gawad Kalinga Village na Pindan, Taguig City. Uy, salamat! Thank you! Asya, bukas ulit ha. Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, maririnig mo ang makulit mong tito sa radyo sa ngalan ni DJ Alex Kiko, Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet. Ang oras nga ni 11:46 na. Bye!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagbabala ang FEVOX na posibleng makaranas ang bansa ng mas malalakas na lindol na maaaring umabot sa magnitude 8.2 matapos ang nangyaring 7.8 magnitude na pagyanig sa Sarangani noong June 8. Ayon kay FEVOX Director Teresita Bacolcol, may anim na aktibong trenches sa Pilipinas na kayang magdulot ng malakas na lindol. Kabilang na ang Philippine Trench, East Luzon Throw, Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench at Cotabato Trench. Ipinaliwanag ni Bacolcol na ang mga lindol na nagmumula sa ilalim ng dagat ay maaaring magdulot ng tsunami, kaya mahalagang mabantayan ang mga senyales tulad ng matinding pagyanig, pag-urong o pagtaas ng tubig sa dalampasigan at malakas na ugong mula naman sa dagat. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na maging handa sa pamamagitan ng paghanda ng mga go bags, pag-alam sa mga evacuation routes at pakikinig sa mga opisyal na abiso ng FEVOX.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, inaprubahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng housing loans para sa mga pamilyang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ayon naman kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, inatasan na ang mga ahensya tulad ng Pag-ibig Fund, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation na isaayos ang pagpapatupad ng pansamantalang pagpapaliban naman sa pagbabayad. Sa ilalim ng moratorium, papayagan ang mga kwalipikadong benepisyaryo na ipagpaliban ang kanilang amortisasyon ng walang karagdagang interest o penalty. Samantala, pinalawig din ng NHFMC ang kanilang Housing Loan Moratorium Program hanggang October 2026 para sa mga apektadong borrowers. At sa ating panghuling balita, tiniyak ng Department of Energy o DOE na nananatiling sapat at matatag ang supply ng langis sa Timog Mindanao sa kabila ng pinsalang idinulot naman ng malakas na lindol. Ayon sa ahensya, walang malaking aberya sa distribusyon ng mga produktong petrolyo at sapat ang inventaryo upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Dahil dito, pinayuhan naman ng DOE ang publiko na huwag magpanigbayang ng gasolina at iba pang langis dahil normal ang supply sa mga apektado tadong lugar. Sinabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin na tiniyak na ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na pagdating ng mahahalagang supply at serbisyo sa mga komunidad.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Busog na busog ka! Ang lupet!
4: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th Phoebe Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes. Ang lupet, palagi. Palagi kayo dapat na nakatutok dito po sa Love Me Cathy G. Dito po sa FMR. Palagi dapat kayong nandyan sa amin, Kavibes. Palagi din po akong nandito. Kaya, Kavibes, hello po sa inyong lahat. Happy Midweek Wednesday, everyone. Kamusta ka naman? Ako po, Love Me Cathy G na ha. Kasama nyo na naman po ako. Ang gabay nyo sa usaping pag-ibig, ano mang usapin yan, ako, pag-usapan po natin. Cathy G is the place to be. Cathy G, ayan, all the way hanggang 3 PM po tayo, magkakasama-sama ka vibes, ha? Ikaw ba palagi? Ang sarap pakinggan nung palagi kayong, alam mo yun, nagkakaroon kayo ng misunderstanding, yet you choose each other pa rin, to love each other pa rin, diba? Alam nyo, lahat naman tayo for sure eh, nagkaroon na ng isang tao na masasabi nating ka-close, diba? Minsan kapatid, pinsan, kamag-anak, or kaklase, and of course, ang kaibigan. Pero anong klaseng closeness kaya ito? Yan ba yung tipong masasabi mo na sila yung taong napakalapit sa puso mo? Yung bang isang taong laging nandyan sa bawat tagumpay, yung kabiguan mo, tawanan, and even dun sa mga heartaches mo, luha, ayan, nandyan din siya. And ka-vibe, ha? Alam nyo, madalas nangyayari yan sa magkakaibigan, more than blood related, diba? And mas nagiging close tayo dun sa mga mas nakakasama natin outside of the family. And minsan, diba, minsan rin habang tumatagal ang isang pagkakaibigan, meron ng damdaming unti-unting nagbabago. Ito yung sinasabi natin na started sa pagkakaibigan, nauuwi sa ibang level. Ayan, ako, may mga damdaming unti-unting nagbabago. Yung mga simpleng pag-alala, yung nagiging mas deep yung nararamdaman at mas dating masaya.

0: Ang samahan ay nagiging puno ng mga tanong, puno ng alinlangan, diba? Pero paano kung ang taong pinakamahalaga sa'yo ay siya rin ang taong natatakot kang mawala? Paano kung may isang lihim na kang matagal nang itinago dahil nga ang magandang samahan nyo na matagal nyo nang binuo, diba? And paano kung dumating yung pagkakataon, kailangan mong pumili eh. Diba? Dun sa pagitan ng katotohanan o yung katahimikan. Naranasan mo na ba yan, ka-vibes? Yung malalaman mo na lang o nalaman mo may ilan sa atin ang nakaranas na ng ganitong situation, yung mahalin ng isang kaibigan ang higit pa sa inaasahan. Kapag kasi diba naging close kayo ng friends, ng friendship mo, lalo na ng best friend mo, dun mo nakikita yung pag-uugali niya and di mo namamalayan deep inside, nagle-level up, diba? Mapapanatili mo kaya yung inyong relasyon bilang magkaibigan? Sasabihin mo kaya ang totoo mong nararamdaman? Ayan, ako, sino na ba dyan ang mga na-fall sa kanilang kaibigan? Diba? Maganda nagsimula sa pagkakaibigan ng relasyon. Pero paano kung yung best friend mo mismo? Nako po. Ngayong araw na kasi na to, ka-vibes ha, yung kwento natin ay puno ng pagkakaibigan, yung pagtatapat, ang pagmamahal. And isang kwento po ito na pinakamahirap na laban ay hindi laban ng ibang tao, kundi laban sa sarili mong damdamin. Diba? Kaya nga, nako, abangan nyo po, ka-vibes ha, maya-maya lang po ang ating story for today. And I'm sure makakarelate ka sa ating story. At para malaman mo na rin kung anong gagawin mo just in case mangyari sa'yo ang hindi mo inaasahang pangyayari sa friendship mo. Oh, 'di ba? Ayan, habang ikaw, syempre, ngayon pong Wednesday ay tuloy lang ang pananghalian kung nasa tahanan ka man or nasa iyong opisina, nasa mga kantin, karinderya. Hello po sa inyong lahat diyan, ka-vibes. Oo, smile ka diyan ha. Smile lang sa customer te. Huwag na kasi mangot at ikaw naman. Oo, enjoy mo lang ang iyong pagkain. Oo, magpaka-healthy tayo. Sa mga ka-vibes po nating nasa mga lansangan, kamusta ka naman diyan? Ka-vibes naming driver, rider. Ganon din po sa mga SG, ayan, sa mga ka-vibes din po natin na nasa ibang bansa. Hello po sa inyong lahat, mga OFWs nating ka-vibes. Again, wherever you are there and we are here. Ka-vibes, wag kang BBTO, dyan ka lang, tutok ka lang dito po sa Love Me, Kathy G. Dito lang po sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me, Kathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
6: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupet. This time, I'll be sweeter. Promise. Oo, diba? Oo, kailangan magpaka-sweet na ako. Kasi, diba, kung minsan talaga, kapag tayo ay medyo na tumatagal na sa relasyon, aminin naman natin, nawawala yung sweetness ng relationship. Nawawala na yung sweetness sa parang, alam mo yun, na parang dati, super duper sweet kayong dalawa na halos langgamin na kayo. Yung laging sinasabi sa inyo, hindi kayo mapaghiwalay para kayong lalanggamin. Tapos ngayon, nawawala na unti-unti. And then eventually, di ba kapag nagkaroon nga sabi nila ng ano eh, ng pag-away, pag nagkaroon ng awayan sa relasyon, then nagkabalikan, this time I'll be sweeter. Wow, napaka-sweet. Mas mahalaga ba ang pagiging totoo sa nararamdaman o ang pagprotekta sa pagkakaibigan? Saan ka ba dyan, ka-vibes? Ano bang poprotekta mo? Yung bibigyan mo bang protekta yung pagkakaibigan nyo or yung totoo mong nararamdaman towards your friend? Ang hirap. Oo. Alam nyo, madalas kasi ma-inlove sa mga taong madalas nating nakakasama. According po yan sa the emerging field of emotion regulation. Kasi tinatawag yan na mere exposure effect. Habang mas madalas natin nakikita, nakakasama yung isang tao, mas tumataas yung possibility kasi na magustuhan natin sila. Eh, diba? Kasi nga mas nakakilala mo na siya ng todo. Mas nakikita mo na yung mga ayaw at hindi sa kanya, yung mga pangit niya at yung mga good yung mga good things about him or her, diba? Ganun lang naman yun, ka-vibes. Kaya abangan nyo na po, in just a short while, ang story po natin ngayon, nababasahin ko, coming from Samara. Oo, parang Samara Sahara Nights, diba? Si Samara po na, ano bang nangyari, Samara? Ano bang nararamdaman mo talaga? Ano ba yung nandyan sa kalooban mo, nandyan sa puso mo? Abangan nyo na po yan, ka-vibes. Saying hello muna sa mga ka-vibes po nating nakikinig dyan sa 89.5 FM Radio, Davao del Norte. Kamusta po kayo dyan? And 101.9 FM Radio Davao. Ganon din po sa 102.3 Bacolod. Same thing sa 102.3 Baguio. Spillover La Union. Ang malalakas po datin dyan ha. And of course sa 97.5 Jensan. Ka-vibes! Tuloy po tayo sa tugtugan. Kaya dyan ka lang. Walang bibitiw. At syempre tumutok po dito sa Love Me Cathy G. At kami po ang 92.3 FM or ka-vibes! Ang lupet. Oras po natin, 12:57 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes.
3: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
5: Ka-vibes, oras po natin, 1:04 na po ng hapon, and you're still listening to Love Me, Kathy G.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
4: Anumang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes, mas mahalaga ba ang pagiging totoo sa nararamdaman o ang pagprotekta sa pagkakaibigan? Diba? Medyo mahirap-hirap po yan kung ano po ba ang talagang dapat na sundin ng iyong kalooban. Yan po ang inyong abangan na in just a short while. Ang story po ni Samara coming up, syempre dito po sa Love Me Cathy G. Kung minsan, diba, parang hindi mo alam eh, lalo na kapag kaibigan mo na ng matagal, syempre iba na yung turingan nyo eh. Like nga, diba, sabi nila kapag kayo ay magkaibigan more than 10 years, hindi lang kayo basta magkaibigan, magkapatid na ang turingan nyo, diba? Magkaiba nga mga magulang nyo, pero by heart, kayo ay nagtuturingan ng magkapatid. Pero papaano kung along the way, naiiba eh, nade-develop ka. Diba, hindi naman masama dahil talaga namang normal sa magkakaibigan. At doon naman talaga nagsisimula ang friendship. Parang si Edwin at saka si Asel Enriquez lang. O diba? Nagsimula daw sa friendship in ano, ang kanilang samahan. O bago nagkaroon ng bago nagpakasal. O diba? Mag-iingat kayo dyan ha. Siyempre, diba? Ka-vibes yun eh. Doon naman talaga lahat nagiging matatag ang relasyon. Pero papaano

niya, paano to? Please catch me. I'm falling. Abangan niyo na po ang ating story, Story of Samara. Dito lamang po yan. Sa Love Me, Kathy G. Of course, dito lamang po sa FMR, Favorite Music Radio.

This love letter is from Samara. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng solid na tagapakinig ng inyong istasyon, lalo na po ng inyong programa.

Tawagin niyo na lamang po akong Samara. I'm 28 years old from Caloocan. Meron akong isang matalik na kaibigan na halos kasabay ko na pong lumaki. Siya si Mara. Magkapitbahay kami mula pagkabata, Miss Kathy. Magkasama na kami sa halos lahat ng bagay. Magkasama kaming naglalaro, nag-aaral, tumatawa, umiiyak at nangangarap. Para kaming magkapatid na hindi mapaghiwalay. Habang lumalaki kami, unti-unting lumalawak ang paligid na ginagalawan namin. Nung high school, kitang-kita ko kung paano siya kiligin at kung paano kumikislap ang mga mata niya kapag may gusto siyang lalaki. Pero ako, iba. Kapag tinatanong ako kung sino ang crush ko, kung sino ang gusto ko, wala akong maisagot, Miss Kathy. Hindi ko maintindihan kung bakit wala akong maramdaman sa kahit sinong lalaki. Madalas kong itanong sa sarili ko kung may mali ba sa akin o kung bakit parang iba ako sa karamihan. Mas lalo akong nalito nang mapansin kong tuwing may lalaking lumalapit kay Mara, may kakaibang kirot akong nararamdaman. Gusto ko kasing ako lang dapat ang close niya or pagiging protective bilang matalik na kaibigan. Ayoko kasi na makikita ko siyang masasaktan ulit, Kathy G. Minsan nagsiselos ako. Naiinis ako kapag may nagpapatawa sa kanya. Naiinis ako kapag nakikita ko siyang kinikilig sa iba. Gusto ko ako lagi ang kasama niya. Gusto ko ako lagi ang una niyang tinatakbuhan. Hanggang dumating ang gabi ng graduation ball namin, Kathy G. Habang nakatayo ako sa isang sulok sa gym, nakita ko si Mara na sumasayaw kasama ang isang lalaki. Nakangiti siya, masaya, at tila walang ibang iniisip sa mundo kundi ang sandaling yon. Doon ko naramdaman ang sakit na hindi ko maipaliwanag. Pag-uwi namin, natulog kami sa bahay gaya ng madalas naming ginagawa noon. Mabilis siyang nakatulog dahil sa pagod, pero ako, gising pa rin. Tahimik ko siyang minamasdan, Kathy G. At habang nakatingin sa kanya, bigla na lang naging malinaw ang lahat ng tanong ng ilang taon kong kinikimkim. Doon ko naunawaan kung bakit wala akong interes sa mga lalaki. Doon ko rin naintindihan kung bakit napakasakit para sa akin na makita siyang masaya kasama ang iba. Mahal ko si Mara, Miss Kathy. Hindi bilang kapatid, hindi bilang matalik na kaibigan, kundi bilang isang babaeng matagal nang nagmamay-ari ng puso ko. At kasabay ng pag-amin ko sa sarili ko, tumulo rin ang luha ko ng gabing yon. Dahil alam kong para sa kanya, best friend lang ako. Napakasakit palang matuklasan kung sino ka talaga sa pamagitan ng taong alam mong hindi kailanman magiging sayo. Akala ko kapag nagkahiwalay kami ng pangalan o ng paaralan at nagkaroon ng kanya-kanyang buhay, kusang mawawala ang nararamdaman ko. Pero mali ba tong magkagusto ako sa best friend ko? Mali bang same gender ako nagkagusto, Kathy G? Katulad pa rin ang dati. Hanggang ngayon, ako pa rin ang una niyang tinatawagan kapag nasasaktan siya sa pag-ibig. Ako pa rin ang nakikinig sa mga kwento niya tungkol sa mga lalaking nagugustuhan niya. At ako ang taong laging nasa tabi niya kapag kailangan niya ng masasandalan. Maraming beses ko nang naisip na umamin, Kathy G. Maraming beses ko nang gustong sabihin ang totoo. Pero natatakot ako. Natatakot akong masira ang pagkakaibigang binuo namin sa loob ng napakaraming taon. Natatakot akong dumating ang araw na umiwas siya sa akin dahil sa pag-amin. Kaya mas pinili ko na lang itago ang nararamdaman ko. Masaya na ako kapag kasama ko siya at para sa akin, okay na ako doon. Pinili kong mahalin siya mula sa malayo. At kahit masakit, mas gugustuhin ko na lang maging bahagi ng buhay niya bilang matalik na kaibigan kaysa tuluyang siyang mawala sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tama ba ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ng totoo or manatiling tahimik habang buhay. Kathy, 5 taon ko nang tinatago itong nararamdaman ko sa kanya.
mahal ko si Mara. At sa ngayon, sapat na munang makita siyang masaya kahit hindi ako ang dahilan ng kanyang mga ngiti. Hanggang dito na lamang po. At maraming maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento. God bless you all, especially your program, Cathy G. Lupos na gumagalang at nagmamahal ng sobra-sobra. At forever sa puso ko, si Mara. Ako po, si Samara.

Sa mga nai-inlove po dyan sa kanilang mga kaibigan, ako talaga napakahirap ng ganyang sitwasyon. Yung hindi mo masabi-sabi, yung gusto mo dun sa tao, yung kailangan mong pigilin yung nararamdaman mo dahil natatakot ka na baka magalit siya, natatakot ka na mag-iba yung pakikitungo niya sa'yo, natatakot ka na masira yung friendship na matagal nyo nang inalagaan. Pero saan ka ba? Mas mahalaga pa ba sa'yo yung, alam mo yon, yung nararamdaman mo, yung pagiging totoo sa nararamdaman mo o yung pagprotekta dun sa pagkakaibigan nyo? Kung minsan, diba, mahirap eh. Siyempre, sa tagal ng pinagsamahan nyo, mas gugustuhin mo protektahan yung pagkakaibigan. Pero hanggang saan, diba? Hanggang saan ka, alam mo yon, titingin na lang from afar? Hanggang saan mo titiisin yung pain na hindi mo masabi-sabi? Diba, sabi nga nila, mas maganda yung sinabi mo na kung ano yung nandiyan sa kalooban mo, at least ano man yung kinalabasan nito, nasabi mo pa rin, diba? Unlike yung hindi mo sinabi yung nararamdaman mo, ikaw din ang talo eh. Ikaw kasi magdadala niyang baggages na yan hanggat nandiyan yung nararamdaman mo at hindi mo nasasabi, diba? Dala-dala mo yung bigat. And papaano ka magiging totoo sa iyong kaibigan kung meron kang tinatagong pagtingin sa kanya? Papaano ka magiging totoo sa kanya kung hindi mo sasabihin yung totoo, ba? Diba? Sabi nga eh, mas magandang sabihin mo na yung totoo at masaktan siya at may masiraman kung ano yan, at least nasabi mo. At least wala kang iniisip at dadalin mo hanggat hindi mo nasasabi, ba? Diba? Masakit man, meron at meron talagang magiging consequences sa ganyang nararamdaman. But hindi naman alam eh, ba? Diba, kung anong pwedeng mangyari. Why don't you try? Sabi nga eh, wala namang masama if you will take the risk, ba? Diba? Well, very important ang friendship, pero very important din na mailabas natin kung ano yung totoong saloobin natin sa isang tao. And eventually, time will come na marireveal din naman yan eh. Marireveal din kung ano yung totoo. Wala namang sikretong hindi nabubunyag, diba, ka-vibes? And eventually, yung nararamdaman mo for Samara, time will reveal. Paiwan po natin si Samara, ka-vibes. Time will reveal nga ba for them? Dito po sa Love Me 89.9.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

MR Favorite Music Radio Ka-Vibes. Ang lupet. It's too late na nga ba, Ka-Vibes, para sabihin ang nararamdaman mo sa isang tao. Ayan, nako, papaano na nga ba ang gagawin mo, Ka-Vibes? Mas mahalaga ba ang pagiging totoo sa nararamdaman o ang pagprotekta sa pagkakaibigan? Dahil ang problema po ng ating letter sender na si itong si Samara na may matali

0: kapag tumatagal. Kasi according to psychology, ha, yung matagal na pagtatago ng emotion, pwedeng magdulot yan ng stress at emotional exhaustionness. Diba? Sabi nga, kasi naman, paano? Kapag hindi mo sinasabi, dala-dala mo yan eh. Nandiyan lang yan sa dibdib mo, ang bigat-bigat. Diba? Kaya nga sabi nila, para mawala yung bigat ng dibdib mo, eh, labas mo kung ano yung nararamdaman mo. And walang ebidensyang nagsasabing mali o sakit ang same-sex attraction. Sa American Psychiatric Association, yung homosexuality bilang mental disorder noong 1973, pero walang evidence po na sinasabi yan. And yung pagtatago ng tunay na pagkatao, pwedeng mag-apekto yan sa mental health, ha? Kapag patuloy mong tinatago yung sexual orientation or yung tunay na damdamin, pwedeng magdulot ng anxiety at emotional distress. Sabi ni Jose Luis from text line. Ako, may mga napatext po sa atin, ha, sa ating story for today. Sa akin po, pareho po mahalagang nararamdaman at ang pagprotekta sa pagkakaibigan. Dahil kung hindi natin iisipin ang nararamdaman ng isa't isa, madali pong masaktan ng pagkakaibigan. Eh. Pero kung protektahan lang natin ang pagkakaibigan ang hindi nagsasabi ng totoong nararamdaman, darating din po yung araw na mabubulok ito sa loob. Yes, kasi hindi mo sinabi, diba? Ayan, thank you Jose Luis. And this one coming from Engineer Tadeus. Ayan, medyo iba ang POV ni Engineer Tadeus Conti. Sabi niya, pasintabi po sana, ha. Sa batas po kasi ng Diyos, hindi pinahintulutan ng pagmamahalan ng iisang kasarian. Ang payo ko, lumapit ka sa mara sa Diyos na buo ang love dahil sa magkasama kayo. Bakit hindi mo subukan makipag-friends sa lalaki? Diyos ang nagbigay sa iyo ng tamang taong bubuo ng tinatawag na family. And tanging lalaki at babae lamang nilikha ng Diyos. Sa una, mahirap baguhin ang pagkatao at nararamdaman mo. Subalit ang Diyos ang impossible sa tao ay posible sa Diyos. Manalig ka lang at ibibigay ang darating sa iyo yung nakatitiyak ako sa Mara. Ibukas mo lang ang isipan at mga mata mo. Ayan. Ako, maraming salamat, Engineer Tadeus Conti. Ayan. And Audrey Bago says, Kathy G, I just want to appreciate ang inyong programa dahil lubos po akong nasisiyahan sa mga kwento at drama nyo na binabahagi. Thank you naman, Audrey. And sasagot po, kung katanungan kung ano ang mas mahalaga, nararamdaman ba o pagprotekta sa pagkakaibigan, ang akin pong sagot dyan, mas mahalaga yung nararamdaman. Wala nang eksplanasyon, wala nang paligoy-ligoy ang at nagugulo mihanan. Ayan, love you, Kathy G. Thank you, Audrey. And sabi ni Coates Verde, for my opinion, okay na protektahan yung pagkakaibigan nyo kaysa masira kapag nalaman ng isa't isa may gusto lalo na't isa alang ang gender. Sayang lang yung pagkakaibigan. Subukan na lang maghanap ng ibang magpapasaya sa'yo. Ayan, iba't ibang opinion eh. Diba? Hello, Gerald King Michano, Miss Alteza Sino Cruz, Froylan Cabrera. Ayan, Kathy G, listening po from South Korea. Annyeong haseyo. Ayan, kamusta dyan sa South Korea? And William Mortel, di ba, ano, siya yung magtapat habang nandyan pa yung tao. Hindi naman kawalan yung magsabi siya na mahal niya yung tao eh, na gusto niya talaga. Well, yeah. And Attorney Rogel Moreno, Morena Ronquillo, thank you so much for listening. And also, happy birthday kay Melvin Bailon Jr. on June 27. Ayan, very advanced happy birthday. Again, thank you Attorney Rogel Ronquillo. At syempre, sa lahat pa rin po ng mga nakatutok at gusto magbigay ng reaksyon at payo, we still have time, ha? 0927-384-8639 or sa aming pong Facebook page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Kathy G. Ito po ang Love Me Kathy G dito lang sa 92.3 FM or favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
0: 2:23 na po ang ating oras, Ka-Vibes.
1: Love Me Kathy G.
0: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: If you don't know me by now, my name is Cathy G po. Nang love me, Cathy G. Ka-vibes, ang oras po natin, 2:50 na.
1: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: At syempre, ito na po ang final hour ng programang Love Me, Cathy G. And mas mahalaga ba ang pagiging totoo sa nararamdaman o ang pagprotekta sa pagkakaibigan? Minsan mas pinipili ng tao na huwag umamin para mapanatili yung isang mahalagang relasyon, diba? And fear of losing valued friendship ay isa sa mga pangunahing reason ng emotional suppression, ka-vibes. And according din sa psychologist, ha, yung attachment, intimacy at commitment ay pareho ang process anuman ng sexual orientation ng isang tao. Ang hirap mamili, Cathy G. Ang hirap yung sasabihin mo yung nararamdaman mo pero may takot ka. Ang hirap din na hindi mo naman sabihin yung nararamdaman mo dahil daladala mo naman to. Saan ka ba talaga? Ayan, maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng comments, ng kanilang reaksyon at sa mga patuloy po na nakikinig. Yan, yung mga silent listener natin. Hindi man kayo nagko-comment, but then, nandyan kayo at nakikinig sa amin. Araw-araw, maraming salamat po, ka-vibes. Alam nyo, ang tunay na pagmamahal, kahit gaano man kasakit, mas maganda pa rin yung nasasabi, yung nararamdaman eh. And for you, Samara, bago ka umamin siguro sa sarili mo, ask yourself, pag sinabi mo ba yung totoo, ready ka? Ready ka na i-accept yung magiging sagot niya? And if ever na hindi mo naman sinabi, will you be comfortable to stand as her best friend na alam mong may tinatago ka at may daladala ka sa dibdib mo? Diba? Dapat masabi mo man or hindi, eh ready ka at alam mo kung papaano panindigan yung decision mo. And you know what? Sabi nga eh, sometimes the deepest love is not the one that is rejected. It's the one that stays hidden for years dahil it's because the heart isn't afraid of heartbreak. It's afraid of losing home. Thank you so much for sharing your story with us. And sa mga gusto pong mag-share ng story nila, mag-email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Lumipas na naman po ang isang araw para sa Love Me, Cathy G. Siyempre, tomorrow magkarinigan po ulit tayo, Throwback Thursday. Dito pa rin po sa Love Me, Cathy G. And siyempre, lagi po mag-smile ha. Antabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Ayan.
2: Nako, happy hump day dahil it's a Wednesday. Nako, kada Wednesday masaya tayo dahil malapit na matapos ang week at syempre ito na yung mga araw na todo tinotodo na talaga natin bago magtapos ang bagong linggo.
0: Correct. Oo, diba? Okay, bilis nga ng araw eh. Imagine that. It's June 10 na, 'di ba?
2: Mm-hmm.
0: Parang kapapasok lang ng June, kakapasukan lang and nakakailang araw na po ang mga estudyante natin mula nung pumasok sila. But anyway, syempre, tuloy-tuloy po ang kasiyahan. Ayan, bago ko magpaalam. Ayan, ito muna makakasama niyo po, tambalang Jai Klong. Sino ba makakasama niyo for the day?
2: Nako, excited akong ma-meet natin mga ka-vibes mamaya ang cast ng Misbehave na series sa I Want. Nako, nakaka-excite yung bagong series na yan dahil may kakaiba siyang twist. And I'm sure, nako, yung mga ka-vibes natin, maraming nakaka-relate na high school loving, ganun.
0: Ay, nako ha. Wala muna ha. Aral muna.
2: I mean, yung mga kinikilig-kilig.
0: Oh yeah, that's normal naman eh, yes. Diba? Normal naman na meron tayong mga crush sa school.
2: Sakto
0: pero,
2: nga.
0: Yeah, it will serve as inspiration. Pero hanggang inspiration lang ha. Lalo ni
2: huwag matotohanin.
0: Huwag mo ng inspiration muna. Inspiration sa pag-aaral.
2: Yes.
0: Ayan, very important pa rin na magtapos tayo ng pag-aaral alongside yung ating mga inspiration.
2: Nako,
0: diba?
2: Sakto kasi ano, diba, pasukan.
0: Correct. Oo, back to school eh. Mm-hmm. Kaya nako, syempre marami mga estudyante dyan. Nako, makikita ko na naman yung crush ko. Yung iba inspired, yes, pumasok every day dahil dun sa crush nila, hindi dun sa mga lesson.
2: Ganon!
0: Oo, nako, ka-vibes, marami po musikahan ang inyo pong maririnig, of course. Mga kasama niyo po, DJ Jayo and ang darling ng radio, Miss Chloe Weber. Ayan.
2: Hi!
0: Ito po si Cathy G. Until tomorrow, ka-vibes, thank you for keeping me company at manatiling nakatutok dito lang po sa 92.3 FM or
2: your favorite music radio, ka-vibes, ang lupet!
3: Love me, Cathy G.
4: Ang lupet!
5: This song is brought to you by
3: White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet! Good mood siya. Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iniulat ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na patunay ang muling pagpapatayo ng dalawang gusali sa San Francisco High School sa Quezon City na kayang maisakatuparan ng pamahalaan ang mga proyektong mabilis at maayos kung wasto ang paggamit ng pondo. Sa kanyang inspeksyon sa Dow Building at Henry C. Senior Hall ngayong June 10, binigyang diin ng Pangulo na matatapos na ang mga ito sa loob lamang ng 8 buwan, mas maaga sa itinakdang panahon. Mula sa dating 10 silid-aralan, umaabot na ng 60 classrooms ang paaralan na nagbigay daan sa mas maayos na schedule at mas maluwag na espasyo para sa mga estudyante. Tinampok din ng Pangulo ang paglalagay ng mga safety features tulad ng sprinkler system upang maiwasan ang mga sunog sa hinaharap. Ang San Francisco High School ay may kulang-kulang 7,000 mga estudyante at isa sa pinakamalaking pampublikong paaralan naman sa bansa.
5: FMR Newsbreak.
6: Samantala sa iba pa mga balita, mahigpit na seguridad ang ipinatupad ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA matapos naman ang ulat ng isang very serious threat laban naman sa Senado. Hindi pinapasok ang mga empleyado na wala sa listahan ng mga kinakailangang magtrabaho sa Senate building habang pinabalik din ang mga sasakyan na may sakay na hindi kawani naman ng Senado. Nag-deploy naman ng mga pulis sa labas ng Senate building bilang pag-iingat. Sa gitna ito ng magkakasulungat na utas o utos mula sa magkaribal na grupo sa Senado kung saan pinayagan na mag-work from home ang mga empleyado ayon kay Acting Senate Chief Sherwin Gatchalian, samantalang nanawagan naman si Senator Alan Peter Cayetano na pumasok pa rin sa trabaho ang mga kawani. Tiniyak naman ang pamunuan ng Senado na proprotektahan ang mga empleyado habang patuloy ang koordinasyon upang matiyak at maayos na paglilipat ng pamumuno sa kapulungan.
5: FMR Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, ipinagpatuloy ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, ang pagsasaayos ng mga pasilidad ng tubig sa kabila ng mga kasong inihain ng Prime Water Infrastructure Corporation. Ayon sa LGU, nadiskubre sa inspeksyon na marami sa mga pasilidad tulad ng mga pumping, booster stations at water treatment plants ang hindi gumagana o abandonado. Sa inisyal na audit, lumabas na halos 27 sa 37 water facilities ang hindi nagagamit ng maayos, kabilang sa mga problemang natuklasan ang water treatment plant na dapat sanay magdagdag ng supply ng tubig ngunit nagamit lamang isang buwan dahil sa depekto naman sa disenyo. Nakita rin ang isang delikadong pumping station na may kinalawang na tangke na posibleng magdulot ng panganib sa mga residente. Tiniyak naman ng LGU na magpapatuloy ang kanilang pansamantalang pangangasiwa katuwang ang Metro Pacific Water upang maibalik ang maayos at ligtas na serbisyo ng tubig sa mga mamamayan.
5: FMR Newsbreak.
6: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon.
5: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
4: Ang lupet!
7: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
8: Mismo!
7: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
4: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
2: Ka-vibes!
4: Ang lupet!
6: Oras natin, 3:06, mag-ingat sa daan. Ka-vibes! Mwah.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Magbabayad ka na? Ang lupet.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero, tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling galing mo,
4: smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Sa mga ka-vibes natong dabawin og dabawin na sa Davao City og sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew. Stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan. Kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: lupet!
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
2: Magandang afternoon!
1: At DJ Chloe!
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
1: Banana Crew!
2: Tambalang Jai Chloe!

0: 92.3 FM R Ka-Vibes Ang Lupet. Magandang
1: afternoon sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila. Oh, talaga nga naman. Today is a hump day Wednesday. It's a very, very chill afternoon. Pero syempre kahit na chill tayo on a Wednesday, kapit lang po mga ka-vibes. Alam ko na ang iba sa inyo ay talaga nga namang pagod na pagod na pagod na pagod.
2: Yes,
1: with matching, teach me how to doggy. Teach me how to doggy. Ganon. Pagod na po kayo at pakiramdam nyo po ay talaga nga namang antagal mag-Friday. Gusto ko nang matulog nang hindi ako gigising ng maaga on a Saturday morning and Sunday morning. Gusto ko na walang pasok, ganyan. Ang daming pinapagawa ng boss ko. At syempre naman, tambak na ang trabaho ko. Pero again, ngumiti ka lang, tumingin ka sa salamin at sabihin mo, ka-vibes, maswerte ka dahil ikaw ay may trabaho. Maswerte ka dahil ikaw ay may pinagkakaabalahan.
2: Marami, may pinagkikitaan.
1: May pinagkakakitaan, oo. Diba? Marami sa mga ka-vibes natin, ang talagang sa mga oras na ito, habang ikaw ay nagre-reklamo sa iyong trabaho, eh sila naman ay talaga namang nagsisearch online, nagtitingin sa mga newspaper kung ano yung mga kumpanya na hiring, 'di ba? Sila ay umiikot sa Makati, sa Quezon City, sa buong Kamaynilaan, nagpapasa ng kanilang mga resume para sila ay makahanap ng mapapasukang trabaho. Yan, 'di ba? Sa kabila nung parang feeling mo ay parang ano ba 'to? Ano ba 'tong nangyayari? Bakit ganito? Pinahihirapan ako ng mundo. Sana pinanganak na lang ako na mayaman,
2: 'di ba? Bakit hindi ganun? Ako yung favorite ni Lord?
1: Yes,
2: talaga,
1: 'di ba?
2: Talaga akong sundalo niyang matatag.
1: True. 'Yun ang iisipin mo dapat. Be thankful, magpasalamat ka dahil yung pagod na yan, eh may kapalit na sweldo. Speaking of sweldo, may mga sumisweldo ng 10, di ba? Ng G's.
2: 10.25 sila.
1: 10.25. O, kung ikaw sweldo mo ngayon at nalimutan mo na dahil ikaw ay talaga nga namang naging busy sa kakatrabaho, dahil narinig mo ito,
2: it's your sign.
1: Yes, na magpa-deliver ng iyong paboritong pagkain. It's your sign na parang 5% of your income or 5% of your salary today.
2: Itatabi!
1: Bukod sa itatabi, mag-shopping ka ng kung ano yung kasya dun sa 5%, diba? Alam mo, speaking of percentage ha, nakakatuwa pala kasi parang napapanood ko to madalas na parang marami sa mga ka-vibes natin ang sumisweldo na ang laki nung itinatabi talaga nila para sa kanilang mga savings.
2: Yes, it can

0: up to 50% nga, di ba?
1: Actually, oo. Pero it really depends on your lifestyle. Kumbaga parang ano siya, disiplina rin talaga. Mm-hmm. Disiplina talaga na parang eto, kada meron akong sweldo na ganito, hindi ko gagalawin dapat. Let's say for example, for conversational purposes, 2,000 pesos itatabi ko yun. Parang every 10 and 25, may 2,000 akong tinatabi. So sa isang buwan, meron ako, sabi mo ng ano, 2,500. Mm-hmm. Para sa isang buwan, meron ka natatabing 5,000 pesos. Di ba?
0: Oo, dalawang beses kasi.
1: Uy, isipin mo ha, kahit na sabihin mo parang, uy, maliit yan ha, pero napakalaking halaga na po niyan para sa ating mga ka-vibes na parang yung income ay talagang sapat naman talaga. Mm. At syempre napaka-importante, di ba, yung, hindi ko nga alam eh, ngayon nakikita ko, Sis Mars, parang nga nauuso yung mga frozen na pagkain na parang pag kunyari Sunday, niluluto, nag-grocery, ganyan.
0: Bibilin mo frozen?
1: Hindi, niluluto, hindi, mamalengke sila.
0: Okay.
1: Tapos lutuin na talaga kung paano niluluto ang adobo, kung paano niluluto ang kare-kare, kung paano niluluto ang kaldereta at yung mga paborito lang pagkain.
0: At
1: ilalagay
0: tapos,
1: nila sa mga
0: container.
1: Sa mga, yes, sa mga containers, sa mga canister, ganyan. Tapos ipo-frozen nila sa kanilang mga fridge, sa refrigerator.
0: Parang pang meal plan.
1: Meal plan. Tapos ang ginagawa nila, parang any time of the week na nag-crave sila dun sa bagay na yun o sa pagkain na yun,
0: microwave,
1: sabi nila nakakatipid daw.
0: Oo.
1: Bukod sa i-microwave mo siya, meron namang nire-reheat na lang siya talaga sa stove.
0: Ah, so parang yun yung talagang process nila para makatipid kasi
1: totoo.
0: Hindi ka na mag-ano, hindi ka na bibili.
1: Hindi ka bibili sa labas, hindi ka magkapa-deliver. Pero nagbasa din naman ako ng mga comments. Sa iba, effective ito.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa iba, parang dahil nga na-prepare na nila yung pagkain, parang instead of parang getting yung food na yun sa frigider nila. O, tara, frigider. Oo,
0: frigider.
1: Sa kanilang fridge. Oo, sa kanilang refrigerator. Parang tinatamad sila kasi parang ayoko na yan. Gusto ko ng iba. Parang may ganon.
0: May ganong factor. May feeling na parang, ay, gawang bahay. Minsan gusto mong yung feeling na lumalabas.
1: Pero kasi siguro sa iba nga, nag-work yung mga ganyang mga meal plans.
0: Oo,
1: ganyan.
0: Sobra.
1: So kung mag-work sa inyo, edi bongga. Pero kung hindi naman, edi huwag nyong itry. Kasi kesa naman magsayang kayo ng pagkain, diba?
0: Oo. Pero nakaka-help talaga siya. Isang araw lang yung ilalaan mo para sa pagluto,
1: for
0: pag-prepare.
1: The whole week, especially if you're a busy person talaga, it's malaking tulong para sa iyo. Oo.
0: Ginawa ko 'yan.
1: Ano talaga?
0: Sinerge ko burrito. Tapos parang
1: na frozen burrito.
0: Ginawa namin yung burrito.
1: Oo.
0: Tapos finreeze lang namin siya pagkatapos. Tapos parang 2 weeks ko siyang nakain yung burrito.
1: Talaga? Ako naman,
0: madami.
1: Sa akin naman, hindi ko siya fini-freezer. Trinay ko yung rice na i-freezer kasi may ganong sinuggest din na para hindi masaya mag-freeze ka ng rice talaga tapos initin mo na lang siya sa microwave. Pero diba sabi nila masama rin pag super microwave ng microwave?
0: Oo, yun lang talaga. Kasi mas fresh din eh kapag
1: iba talaga din kapag freshly cook yung mga ganyan.
0: Oo.
1: So ako naman parang feeling ko sa mga tinitake out ko, kunyari kumakain ako sa labas ganyan, talagang I always make it a point na i-take out yung mga leftovers.
0: Tama.
1: Tapos itinatabi ko, kaya dapat diba be very very careful sa pagkain. Kailangan meron talagang serving spoon para hindi prone to panis. Yes. So, ang ginagawa ko sa akin ganun. Tinitake out ko, tapos parang sa bahay, yun, nire-reheat ko na lang siya. Tapos parang, minsan din naman ako din nag-rice.
0: Mm-hmm.
1: So, yung parang mga ulam na natira, yun ang ginagawa ko talagang parang merienda ko, lunch ko, dinner ko, ganun.
0: Naku, sa totoo lang, yung mga ganyan, nakakatulong din kapag kunwari, may birthday party sa office. Ayan, yan ang favorite kong gawin. May
1: ano,
0: birthday
1: mag-take
0: party.
1: Out, mag-take out pag may birthday.
0: Mag-take out tayo.
1: Talaga?
0: Yes!
1: Parang ang kapal ng pes ha, pag gano'n na.
0: Hindi kasi maghihaya sila, sayang naman kapag hindi kumain. E di, kukunin ko siya.
1: Out mo na lang.
0: Tapos ilalagay ko lang sa container. E di, uy, kakainin.
1: Tara, ikaw palang binansagang the megastar. Oo, ikaw talaga ang nag-iisang megastar kapag may mga birthday yan sa office, ano?
0: Kasi minsan, kaya kailangan nating magtipid, diba?
1: Hindi, hindi ka dapat magtipid. Ikaw ang
0: bakit?
1: Megastar. Sa awiting, balutin mo ako.
0: Ay.
1: Sa hiwaga ng iyong pagtagal, sis, hindi mo agad na-gets, no?
0: Kaya pala.
1: Oo, hindi mo nagigets. Sinasabi ko rin sa'yo talaga. Sinabi ko rin dalawang beses yun. Ikaw ang megastar. Wala kang naiintindihan.
0: Alam ko kasi megastar. Ang alam ko lang, yung sardines. Hindi. Pero walang star yun.
1: Sinabi ko na nga talaga namang The Sharon Cuneta ka talaga. Si Sharon Cuneta ay ang megastar ate ha. Si Sharon ang megastar, si Vilma ang star for all season, si Maricel ang diamond star. May mga ganun yan sila ha.
0: Ang favorite ko kasi kasi si Regine Velasquez, Asia's songbird.
1: Asan ang star dun, te?
0: Wala lang.
1: O, diba?
0: Moniker lang. O, as a singer.
1: O, atin, o. O, maganda yan kung magkoconnect tayo. O,
0: kaya
1: diba?
0: Nga.
1: O, sige, inilihis mo pa. Okay na eh.
0: Lumayo.
1: Sinabi ko na yung mga mega star. Pero ito talaga ang star natin sa dating na June 17. Dahil the comeback is real. Mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso, The Legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy drama reunion movie na kukumpleto sa 2026 ninyo. Ito po ang Home Along the Riles, The Reunion. June 17 po yan sa lahat ng mga cinemas mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yes, you heard it right. Nationwide.
0: Wow! Nako, nakakasad, nakakahiya. Kasi for me,
1: bakit?
0: Personally, hindi ko naabot ang Home Along the Riles.
1: Talaga?
0: So, ito na ang reveal ng aking age. At syempre, yung mga ka-vibes natin, no, nung pinost ko, nakapunta tayo sa kanilang family day, ang kanilang MediaCon.
1: Oh, oh.
0: Nag-message yung iba, sabi nila, ay, ang saya, napapanood ko yan. Nung bata pa ako, ito pa yung schedule niyan.
1: Yes.
0: Nako, sorry, hindi po ako makarelate dahil ako ay isang Gen Z.
1: Nako,
0: pero ang ganda.
1: Parang ang lungkot-lungkot naman ng ano, mga Gen Z na hindi naabutan ng Comedy King sa kanyang Home Along the Riles journey. Hmm.
0: Pero ang kagandahan, nung sinabi nila sa kanilang family day, sinasabi nila yung mga Gen Z sobrang makaka-relate na ngayon sa The Reunion. Kasi ma-feel mo pa rin yung parang pakikitungo ng ating King of Comedy, si Sir Dolphy. Ayan, parang ganun din yung energy na nilalabas nila sa pelikula sa The Reunion naman. So at least may abangan pa rin ang ating mga Gen Z na tulad ko.
1: Truly remarkable. Kaya naman, kita-kits tayo sa mga sinihan sa June 17. Oras natin, saktong alas 4 lang hapon ng hapon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS Banana!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Nako, speaking of ang ating mga big stars, yung Home Along the Realest, the reunion, aabangan po dapat natin siya mga ka-vibes. Silang lahat tomorrow, makasama natin dito sa 92.3 FMR ka-vibes, ang lupet sa Home of the Stars, Banana Crew. Pero syempre, for today's video, meron din po tayong malupit na cast na mga kasama ng Misbehave ng I Want series. Nako, exciting po ang labanan for this week. Kaya walang lilipat dito lang sa 92.3 FMR.
2: Ka-vibes ang lupet!
3: Dito na ang Ultimate Pampag-Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
2: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
5: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Hello mga ka-vibes! Ako nga pala si Melly Cateveros Francisco, ang inyong ko-auntie. Makinig sa 92.3 FM Radio Manila, ang inyong favorite music radio, ka-vibes.
5: Hello mga ka-vibes, ako po si JC De Vera at palaging tumutok po kayo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, mga ka-vibes.
6: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Shaina Magdayaw, makinig sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
7: Hello ka-vibes, this is JM De Guzman, listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
8: Paborito niyong merienda, nandito na!
1: Welcome sa Home of the Stars!
9: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
10: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga nadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
11: Live sa studio, Robbie Domingo!
12: Hey!
9: Hello mga kaba!
13: Miss Julian Santos!
10: Uy, pagod na pagod ako dito!
9: JC De Vera! Yes.
14: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FM Arca Vibes, ang lupet!
1: Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, afternoon!
0: Nakakala ko, hindi ka natin higil.
1: Yes, totoo. Kaya ko yun hanggang 5:30. Yun lang yung marinig nyo talaga. Parang, ano ba yan si Bakla?
0: Maganda, maganda.
1: Yes, Tara. Kaya dati sa mga birthday parties, yes.
0: Hi!
1: Lagi akong panalo dun sa mga happy birthday, yung mga ganon. Oo. Lagi kong ano yan, inaantay ko yan sa mga palaro. Kaya minsan, nung bata ako, naaalala ko, nagtatantrums ako pag walang ganyan. Pag puro pa, bring me. Taray na nagtatantrum. Akala mong pitit na bata. Naiinis ako talagang sinasampal ko, sinasabok ko yung clown.
0: Hindi mo gagawin yun ate.
1: Oo, mali yun. Hindi ka mag-ano ng ano, violence, ganyan.
0: Yes, no to violence.
1: Totoo, or piano nga, hindi ako marunong violence.
0: Ay!
1: Napanan mo yan? Oh, diba? Ate, ba't ganun? Parang kami ng humor.
0: Aircon ata.
1: Naku ate ha, nakakatakot yung ganyan ha. Hello? Hindi tayo nagtutugma, dalawa. Sila gets nila. Ay, sinasabi ko sa'yo.
0: Naku, baka mapalitan tayo rito.
1: Ikaw ba, anong alam mong tugtugin na instruments?
0: Piano.
1: Wow! Mayaman! Hindi lahat ng bata may piano sa bahay, di ba? Sa amin, ukulele. Wow! Hirap na hirap kami niya. Totoo, yun ang pinakamura mo. Hindi, flute pala yung pinakamura.
0: Ah, yung ganun.
1: Nabibili every field trip. Yes! Di ba, tama? Oh, hala, pare-parehas talaga kami ng, ala, shocks! Oh my God! Munti ko naman sabi yung ibang salita kasi sa shocks.
0: Ay, wow.
1: Munti ko naman sabi yung shocks. Munti ko naman sabi yung shoot! Munti ko naman sabi yung
0: shoot!
1: But I'm so happy today. Kasi nga, syempre, kailangan, paalala natin, di ba? Napaka-importante kasi nabigyan ka ba ng star before nung nag-aaral ka? Kasi ikaw ay isang most behaved na ano, ay, na estudyante.
0: Parang feeling ko meron naman. In by, yung mga, alam mo yung mga libro na kinikip mo dahil siya yung mga, yung parang album.
1: Nakasagot lang dun yes or no, te. Binigyan ka ba ng star?
0: Hindi ko alam kasi.
1: Dahil ikaw ay naging most behaved.
0: Hindi ko maalala. Pero nandun siya
1: star
0: sa parang libro.
1: Ang alin?
0: Yung parang, alam mo yung mga kinikipsake, ganon. Oo, yung mga remembrance.
1: Wala. Pangmayaman yung school nila.
0: Dito ba?
1: Ate, hindi nila na
0: Sticker.
2: Sa US kasi sticker.
1: Oo nga, talaga.
0: Hindi mo ako taga-US.
1: Talaga, sticker. Oh my God, ate.
0: Oh, sticker.
1: Sa amin hindi. Ang saya-saya kaya pag uuwi ka na meron kang maraming sa ibig sabihin, tahimik ka, hindi ka makulit, tas brainy ka, mahilig ka sumagot-sagot sa mga ganyan. Marami kang star, tapos ang susunod niyan, pupunta kayo sa paborito niyong fast food.
0: Ah!
1: Di ba kasi papakainin kayo na, oh may star ka, papakainin kita ng napaka, ang paborito mong juiciest. O, di ba ganyan?
0: Ay, ganun. Abang talino ng promo na yun ah.
1: Hindi siya promo.
0: Hindi promo yun.
1: Normal siyang nangyayari sa buhay namin.
0: Talaga ba?
1: Oh my God, ate, you're getting into my nerves. Okay, no?
0: Hindi. May ganun pala?
1: Oo, te. Ganun talaga.
0: Bago yun sa akin.
1: Saan ka mag-school?
0: Sa ano? Sa Cambridge.
2: Cambridge.
0: Cam to the young and beautiful you.
1: Cambridge? Hindi ba Cambridge yung gano'n?
0: Hindi ko alam mo yung Cambridge.
1: Cambridge. Ah, tara. Eh, kasi kami, pinag-aral ako ng nanay ko dati. Yung sa star nakakuha ko, hindi pa uso yung mga Cambridge. Sa boy, multi-purpose lang yun sa amin, te.
0: Ay, talaga.
1: Sa prep, sa elementary school, ganun lang yun, te.
0: Ay,
1: parang play school. Kung ngayon, tawag dun play school.
0: Ah.
1: Oo. Kasi syempre, hindi pa naman patalinuhan nun.
0: Play school din naman yung Cambridge.
1: Talaga?
0: Oo.
1: Ewan ko sa inyo. Okay, yung lolo kolo ko sa akin. Ano, hindi nakaka-ano sa amin yan. Ay. Hindi namin naarok yung mga ganyan. Walang sticker na nilagay sa amin. Dati sa amin ang sticker, nagkakaroon ka lang kapag ka nakipagbato-batopic ka, ganun.
0: Ay.
1: Diba? Oo, tsaka stationary. Yes, mga ganyan.
0: Wait,
1: tanong na nga natin, itong mga cast ng misbehave, kung na-experience at naging danas din nila, yung mga eksena, kinakabahan ng ate ko, sabi niya, ano ba yun? Wala mo lang ako nalaman dun sa mga eksena. Mga ganyan, sabi ng mama dyan. Oo, magulat ka bukas, no? Hindi na kita partner.
0: Hoy! Nakakatakot naman yan!
1: Ang naging partner ko na si Ranz Rifol. Oo, kasi nga parang alam ni Ranz eh, no?
0: Nako, kakabahan na talaga ako.
1: Kakabahan talaga. Nako, eto na. I-welcome natin ang cast ng Miss Behave. Hello!
3: Yeah! Hello, Mama Jai! Hello! up? What's up?
1: Yes. Mukhang masaya to. Nako, parang ngayon pa lang ha. Bubusina na po ako. Pakiramdam ko po, wala po kaming daily top 10 countdown ngayon. Kasi mukhang mapahaba yung chikahan namin. Kasi, syempre, ilan sila? Diba? Lima silang nandito ngayon. Ang apat sa kanila. Tama, si Zach din ba first time?
3: Zach G or Zach G?
1: Hindi, si Saka G. Oh,
4: Zach G. Hindi ka first time, nag-ghosting.
1: Dito?
0: Yeah.
1: Yes, kasama si Piang at saka si JM. Oh my God, I apologize.
0: Sweet girl.
1: I'm sorry, Zach. Hindi ko yun.
0: May braces.
1: And then, ano ako, naka-in vitro.
0: Parang in vitro fertilization natin yung sinasabi mo.
1: Or tero pala yun.
4: Galing mo doon, sisa. Okay.
1: Oo nga, tama. Kasama si JM at si Fiang. Andito ka nga nun. Oo, syempre, diba? At si Raven, first time.
0: Yes.
1: Si Zach Casaneda. First oh my time. God, Zach. I remember nung bata pa tayo. So, We Rise Together. Diba? Naabutan ni Zach ang We Rise Together. Isa yan sa mga trainin ko maging host. Yes. Oh, wow. Syempre, si JC Alcantara. Yes. First time
4: first
1: dito.
4: Time.
1: Yes.
4: Oh, proud.
1: Bakit naman nakaka-proud?
3: Actually,
1: hindi, nakakatuwa kasi kapag mga kaibigan natin, yung mga kasama natin, sobrang, I'm sure, masaya ang chikahan.
0: Yes.
1: O, lahat sila dito ay talagang maging at home na at home. Yes. Unahin na natin, bumati muna kayo sa lahat, isa-isa. Let's start with ladies first.
0: Yes.
1: Ayan.
0: Yes. Ladies choice.
1: Ayan.
5: Ayan, hello po. Good afternoon sa ating lahat. Ako po si Rancher Fall at excited ako ngayong araw. Kasi Mama Joy, di talaga ako kinabahan pumunta dito. Hindi naman dahil hindi ko first time. Ewan ko, wala lang. Sila makapag-chikahan.
1: Eh, syempre, alam mo na, diba? Nung huling chikahan natin, Roja family ang kasama mo.
5: Yes. Oh. Ang saya din noon talaga, kahit ang dami namin.
1: Totoo.
5: Yes.
1: Sina Lance, diba?
5: Yes.
1: Nakasama natin.
5: Yes.
1: Ayan.
5: Yes.
1: Pero kada pupunta ka dito or kada makikita kita, sobrang paganda ka ng paganda.
5: Uy, ay! Ano ka ba? Ikaw din eh.
1: Ay, hindi. Ano ka ba?
5: Nagulat nga ako eh.
1: Hello! Shout out to
5: my... tayo ng ginagawang night routine.
1: Ay, hindi tayo same. Kasi ako, hindi sa'yo kasi night routine kasi ganyan maganda ka talaga. Sa akin kasi may kasama tong gastos. Doktor! Yes. Maraming salamat, Doc Marlon Laho.
0: Ayan na! Sinegway na!
1: Laging nakikinig kasi si Doc Marlon. Yes, baka sabihin
5: niya. Doc Marlon.
1: Oo, Doc Marlon lang. Hello po sa'yo, Doc. Ang taba ngayon ng pisngi ko. Busog po ako
5: hindi
1: ngayon,
5: naman,
1: Doc Marlon.
5: No.
1: Oo, in fairness. Ano yun? Happy ka? Masaya ang puso?
5: Yeah, yes, of course. Tsaka syempre, mas gusto ko syempre na inaalagaan ko yung sarili ko.
1: Tama,
5: diba? Na
1: gusto
5: ko yung nakikita ko sa salamin. Like, very...
1: Tatanungin na kita agad. Di ba nag-start ka sa MNL?
5: Oo, MNL 48.
1: Yes. Di ba na-disband na wala na?
5: Yeah.
1: Talaga. Kasi di ba last time, nakasama pa natin ang mga MNL 48. Nakasama pa natin dito ang MNL.
0: Ibang ano pa siya, di ba?
1: Ibang generation.
5: Yeah, ibang generation.
1: Doon ka nagsimula?
5: First gen ako. Yeah, doon
1: so,
5: ako
1: nagsimula. So, OG ka talaga?
5: Yes. Nandun ako nung start talaga.
1: So, nasad ka?
5: Sobrang nasad ako. Kasi, yun, hindi ko rin in-expect na magde-disband na sila. Oh. And of course, syempre maraming bumalik na memories kasi talaga, 16 lang ako nung...
1: So, nandun ka nung nilaunch sila sa Showtime?
5: Yes.
1: Yung nandun kayo lahat sa may parang
5: yes,
1: rampahan?
5: Yes, nandun ako. Diba, yung madami.
1: Yung pinakilala. Pero, ulitin lang natin, baka nalilimutan nyo, diba? I consider na parang biggest break ni Rance talaga yung nakasama niya sa pelikula si Daniel Padilla at si Ma'am Charo Santos sa Kumaupay Man Itang Panahon.
5: Yes. Thank you.
1: Doon ka parang naipakilalang aktresa ka doon,
5: yes,
1: di ba?
5: Yes. Sobrang privilege ako na talagang nabigay sa akin yung role na yun. Na talagang trinos nila ako kasi it's about Yolanda.
1: Yes.
5: Yung mabigat yun, disaster na nangyari yun sa Pilipinas. So, yun, sobrang saya at dahil doon na-recognize nga po ang work natin.
1: At ang acting skills mo ay nagtuloy-tuloy na.
5: Thank you, yes.
1: Parang,
5: big blessing
1: diba
5: talaga.
1: Diba nasama ka sa A Secret Affair?
5: Dirty Linen.
1: Dirty Linen.
5: A Family Affair.
1: Ay, A Family Affair. Oo. Totoo. Yes. Nagsunod-sunod,
5: Mama Jay. Thank you, God.
1: Yes. Bongga. At ngayon, misbehave.
5: Misbehave.
1: Ikaw ba naging most behave ka ba nung bagets ka?
5: Ay, oo, Mama Joy. Masasabi ko, mayabang. Hindi, oo, kasi talaga, before ako mayabang na talaga. No? Hindi, well, before kasi talaga, fun fact lang, before ako mag-artista talaga, mahilig ako mag-aral, tapos mahilig ako na uwi ako agad. Kuwari 3 p.m. yung namin. Eh, malapit lang kasi yung school ko sa bahay namin, like walking distance. 3:05 na sa bahay na ako.
1: Oh, wow.
5: Ganun ako.
1: Totoo.
5: Kaya nakaka-relate ako dun sa mga stars.
1: Sa mga stars. smart.
0: Yeah. Matalinong bata kasi.
1: Ngayon kasama natin sa kabilang linya. Ayan, nagri-ring na. Oo. Ang kanyang advisor.
6: Hindi na makasakyan. Hello, ma'am. Totoo bang ano?
0: Wala, gawa-gawa lang pala.
6: Gawa-gawa lang pala.
0: Self-proclaimed.
1: Naniniwala naman kami. Siyempre, di ba?
0: Tingin naman, Mama Jai. Dari
1: na. Matanda. Hello. Ano nga ho yun? Hindi, ma'am. Tatanong lang ako.
0: Parang hindi ko naman yan naging estudyante.
1: Hindi ka naman maalala kung maagang umuwi yan. Oo. Parang nakipaglaro pa yun ng gagamba.
0: Nako.
1: Doon na lang yung gagamba.
0: Gumaganan pa sa mata.
1: Totoo. Ito naman, take your run sa Zach. Ayan, kunin mo yung microphone. Ayan.
7: Hello.
1: Bumati ka naman.
7: Ako po si Zach Castaneda playing as Lester Manalo in Misbehave. And ako po yung ano, yung toxic.
0: Yeah.
5: Oh.
7: Toxic boyfriend.
1: Talaga?
7: Actually, parang na, alam mo ano, parang I have a feeling na grabe, gina-judge ko talaga si Lester from at a lot of points. Ha. Like,
1: pag binabasa mo yung script or yung ginagawa
7: niyo. Sobrang, I don't want to say, baka bad word eh, pero wow, he's just such a, ano, parang such a character.
1: Oo. He's getting into your nerves also. Ang dahil maka-English.
7: Gusto ko naman ng ano, good boy.
1: Ba't lagi ba? Lahat ba ng mga roles na ginampanan mo, puro bad boy ka?
7: Well, actually, napapadalas for some reason,
1: talaga?
7: I think I play bad boy roles pretty good naman.
1: Wow. Ba't ganon? Eh, kung sa
0: pag ganon kasi ang
1: look. Hindi ah, kung titingnan siya, di ba? Parang dapat mati ni idol. Di ba dapat pag Hi. Mga, pag mga ano, masama yung role mo, di ba idol more? Pag, hindi. Di ba yung, hindi sa pag-ano, nagkikwentuhan kami mo kayong lolo ko lukote. Masyado na kayo mapanghusga, yung simpleng bagay pinapalaki nyo pa, di ba? Yung gano'n. Di ba totoo naman, parang yung looking yung matato, yung mga ganyan, tapos medyo moreno ka, ganyan. Pero pag ganyan, di ba parang ano, nasanay tayo, nasa television, sa mata ng mga manonood, kapag ikaw ay tisoy, mistiso, lagi ko yung Prince Charming. Di ba? Kasi kayo mapanguna-una kayo sa sinasabi ko. Di ba? Totoo.
7: Pero on my case naman, I think, what ako, I try to look at my, you know, I try to look at the fourth perspective of how I act. I feel
1: hindi
7: na pwede, parang...
1: Hindi pwedeng fifth perspective.
7: Hindi pwede six.
1: Okay, dapat fourth. Okay. Fourth lang. Okay.
7: Pero I think I thrive more talaga on yung mga certain pitik na parang di mo alam na kung
1: Dama.
7: Kung magbabreak to. Tapos if I do, it's like... Ako, I like Al Pacino, guys.
0: Ay!
7: Sobrang fan ko talaga siya.
5: My crush.
1: Di ba naka-eksena mo na si Zach?
7: Yeah!
0: Oo! Siya ang aking asawa sa yes. Best Served Cold.
1: Ito yung pinalabas sa ibang bansa?
0: Yes. Hindi dito.
7: Hindi dito.
0: Hindi dito.
1: Diba, ang tali ng memory ko, naaalala ko talaga na parang nabanggit to eh. Oo, diba, naging mag-asawa na kayo sa... Ang taray, pero Zach, diba, looking back sa journey mo, parang pandemic ka din na-discover.
7: Mm-hmm.
1: Diba tama, We Rise Together, paano ka discover? Sa pagko-commercial?
7: Yes. Pero I auditioned personally to go in ABS. Tapos I went to Mr. M. So actually Mr. M, you know,
1: yung talagang naka-discover sa'yo. Hoy, alam mo, parang ano, natutuwa ako kasi parang that time super bago sa'yo lahat ng mga nangyayari, 'di ba? Yung
7: actually,
1: parang you're bombarded with all that wow.
0: Bombarded.
7: Boom. Cambridge.
0: Boom.
1: Hindi sa ano lang kami,
0: bombarded.
1: Mababang paaralan ng ano, Burol.
0: Yeah. Grabe yung Burol.
1: In English, St. Hills.
0: Kasi
1: nga Burol, di ba? Okay, yung ano, pinapaganda yung pangsala yun sa Cavite. Hindi, no? St. Francis ako nag-aral. The school namin ni Marian Rivera yun.
0: Ayaw
1: in short, S-Fox. St. Francis pa siya si college system. S-Fox talaga.
0: Mag-ingat ka.
1: Totoo talaga. S-Fox talaga yun sa amin. School namin yun. Nanginganan kayo. Inano ba kita nung Cambridge sa inyo? Di ba? Hindi.
5: Cambridge.
1: To the young.
5: Beautiful you.
1: Di ba? Yung parang very bago ka pa that time. As in talaga. Tapos parang feeling ko that time parang ano, bakit?
7: Yan yung tumawa si Zach.
1: Totoo. At saka dalawang Zach talaga yung kasama natin. Isang Zach Guerrero, isang Zach Castaneda. Tuloy-tuloy yung mga naging project mo after We Rise Together.
7: Yes. Oh, actually, consistent in a way na at least may mga lead roles ako and stuff like that. Kasi usually, diba, parang more on side. I usually get yung mga cameo role, like side character.
1: Pero maganda yung ganyan, di ba? Sabi nila, parang mas marami kang project kapag yung ginagawa mo is yung parang...
0: Best
1: ano ka,
0: friend.
1: Hindi, diba? Bukod sa best friend, character actor na ang tawag
7: yes,
1: nila talaga. Kasi di ba parang, pwedeng, yun nga tawag dito, sunod-sunod, di ba? Tama ako, nabibigyan ka ng talaga...
7: Right, ako honestly, I'd rather be known as that side character that's always in every correct show pero always stands out.
0: Tama. Yes. Pambansang best friend.
1: Saka lagi kang tatanungin, di ba? Hindi siya pambansang best friend.
0: Yung mga ganun mala.
1: Oo. Oh, iba kasi ang pambansang best friend. Kumbaga ang sinasabi niya, character roles.
7: Yes, yes.
1: Di ba? Yung character talaga na parang, sino, ah, grabe, siya rin gumanap nung last time na kinainisan natin kasi ganito mahusay siya dun yung mga mata-mata acting niya. May recall. Mm. Di ba yun yung mga ano, the kinds of course, nandiyan dyan say na Joros Gamboa.
7: Yes. Yes.
1: Yan, di ba? Si Janus Del Prado, yes, yung mga ganun. Oo. Oh.
7: I really, ano, like, to all the other actors.
1: Mga chameleon sila.
7: Exactly. To all the other, like, actors who are getting side, yung mga side act, side characters, parang, the only thing you guys can do talaga is really outshine or be at the same level with yung mga lead characters. Kasi that's the only way you could, you know, show na, oh, you know, pwede this guy. Kasi diba, yung mga movies natin, like the movies that we usually watch, we always talk about that specific side character.
1: Yes. Correct. Yun, yung mga best friend.
7: Oh, yung mga best friend.
1: Sidekick. Eh, hindi naman sila sidekick, hindi rin naman siya best
7: mostly
1: friend.
7: Mostly
1: diba?
7: comedians.
1: Sa mga comedians talaga. Yun, yung mga sidekick talaga na, diba, dapat niya, si, kunyari si, sino bang magandang example? Si Robin Padilla, diba, before, like, meron siyang Berwin Mayley, yung mga ganon. Yeah. Hindi nyo kailan si Berwin Mayley.
5: Walang nag-reel.
0: Wala.
7: How old are we na?
0: Parang gano'n.
1: Mga plastikada. Tapos mamaya, sino nga si... ang tanda nung preference. Sino ba yung sa mga edad ninyo?
0: Sige, diary ng pangit.
1: Sino? Bakit mo yung pagkakadari ng pangit? May pangit yung...
0: Ay, hindi. Kasi diba yun sa age namin, mala diary ng pangit.
1: Or, sino doon?
0: Ay, hindi. Isang magandang character, hindi siya diary ng pangit. Isa siya sa mga movies na ginawa ng ni James Reed and Nadine. Yung red hair. Pumunta na siya here.
1: Joseph Marco?
0: Yes. Huh? Side character siya eh. Diba? Yeah,
5: nung time, I mean, na yun.
1: Nung time ano na yun. Ah, parang gano'n.
0: Ano?
1: Yes. Hindi, kunyari, mag-example tayo, para nahihirapan tayo sa lalaking part. Kunyari sa babae, si Catherine Bernardo, diba dapat laging may Alora sa Sam sa gilid niya? Eh, parang may ganon. O kaya merong Via Antonio. Yes. Yan na ganon. Bakit nga ba natin siya pinag-uusapan siya? Sorry.
0: Nawala.
7: Appreciation of side doon.
1: Hindi, oo, diba? Bigyan pugay ang mga ansans kasi hindi mabubuo o hindi magsashine yung pinaka-lead or yung...
0: kwento.
1: Yung kwento kung wala sila, yes. Diba? Si Raven naman. Raven, how are you? Yan, pwede mong buhatin yan. Imagine mo na lang nanalo kang trophy.
8: Ayan. Hello, hapon po sa inyo. Ako po si Raven Rigor at yung... I play the character of Aunt Pedron. Ako po yung nag-nag or boyfriend ni Nyx, which is played by Cyril po.
1: Ang taray mo ha, in fairness Raven, hindi ko alam kung dahil sa algorithm.
0: Ay?
1: Well, on my way here, parang morning pa lang kasi nag-start na yung trabaho kaninang 7:30 ng umaga sa Barangayitan sa Uno, dyan sa Navotas.
0: sa Gypsy MM.
1: Sa Gypsy MM. Nagbabalita na po tayo kay Kuya Alvin and Ate Doris. Nakita ko, trending kayo ha, yung parang yung get a room. Diba? Yung get a room na scene. Totoo. Totoo, trending sila kasi ibig sabihin lumabas sa algorithm ng FYP ko. Tapos siguro alam niya na i-guess ko kayo ngayon.
0: Parang yun yung narinig ka.
1: Yun yung lumabas, trending na trending kayo, diba? Na parang ikaw yung boyfriend ni Cyril Malaban. Antara. Ikaw din, parang hindi ka rin masyadong nababakante. Suki ka ng mga digital series, ganyan. Ever since na sumikat yung mga I Want, lagi ka nandoon.
8: Opo, pero yung last I Want ko was 2 years ago, Fractured po.
1: Yeah. Yes, napanood
8: ko yung Fractured. Tapos ngayon po yung balik ko ulit siya with I Want sa digital series.
1: Oo, sina Kaori, sina Jeremiah Lisbo. Ayan, yung nasa island kayo.
8: Na-stuck sa island.
1: Tapos malalaman kung sino yung pumapatay.
0: Oo.
1: Diba?
8: Alam niya, alam mo po pala na alam
1: napanood
8: mo.
1: Napanood ko kasi talaga.

0: nagawa iba pala.
1: Meister. Iba.
0: Yun, tuloy-tuloy yung ano mo, yung project mo rin, in fairness.
2: Mm-mm po.
0: Anong feeling na parang ano, isa ka sa laging pinagkakatiwalaan pagdating sa mga digital series?
2: Of course, nakakataba ng puso po yun. Lalo yung Misbehave, super blessing sa akin to. Mm-hmm. I think sa aming lahat ng cast, pinag-uusapan namin na, grabe Misbehave, like ako favorite ko to. No, mm-hmm. like medyo biased ako din. Pero yun, ito yung current favorite ko. Na parang dami pa niyang ma-offer. And episode 2 pa lang po kami mamayang gabi.
0: Ang dami niya pwedeng laruin sa bawat characters, no? Mm-hmm.
1: Iba-iba kasi yung personality.
0: Oo. Mm-hmm. In fairness, mm-hmm. ayan, diba? Siyempre. At susunod naman si Zach. Ikaw din, Zach, ang taray. Suki ka din from Ghosting.
3: Hello po.
0: Yeah. Sa inyong lahat, si Zach lang ang nag-PBB, di ba?
3: Yes.
0: Talaga?
4: Hindi ka nag-PBB?
0: Hindi. Pumasok lang siya sa PBB kasi si Paolo, kapatid niya, nag-PBB. Sorry, alam ko. Di ba? Yeah, Zach, yan nga, bumate.
5: Hello, hello everybody, I'm Zach Guerrero. Pangalan ko po dito is Earl Natividad. And character, masasabi ko sa kanya, kasi sila yung cool guys.
1: Wow.
0: Mabait ka dito.
5: Ako yung nagtatry makisali sa cool guys na weird kid, yeah, geek, and palagi mag-isa. And then, yun, nabubuli siya ng mga to kasi natatry siya magpa-cool.
3: Siya yung nerd.
0: Ah, yeah. Totoo?
3: Galing po siya mama dyan, yung biglang salta.
0: Ah, oh.
1: Grabe.
0: Tapos makikiin ka dun sa mga, sa kanila. Oh, taray. Ano yung last project mo? Ghosting?
5: Ghosting, yeah.
0: Tapos ito, dumaan din kayo ikaw sa audition?
5: Yes, dito nag-audition.
0: May pa-look test, okay, may pa-screen yes. test, ganyan. Yung parang hindi nyo pa-sure kung kayo yung makukuha.
5: Yes. And di ba ibang characters yung
1: tinry
5: namin?
0: Oo. Paano ba to? Tawag dito, pag mag-audition, kasi na-try ko mag-audition, pero kunyari sinabi sa akin na ang auditionan mo ganito ha, si like halimbawa sa pangako sa'yo, ang auditionan mo si Kuring, ganyan. Yun talaga. Tapos may papaaral na script, ganyan. O meron, o bibigay mo na yung buong script sa inyo, tapos pipili kayo kung sinong gusto nyo doon, ganon?
5: Sa ano?
1: Sa
0: show na to?
5: Pinapili kami ng two characters na pwede naming auditionan.
0: Ah, ganon din.
1: Tama. Pero, nag-audition ako dito eh.
6: Oo, diba?
7: Si direct and request you specific.
5: Yeah. Pwede siyang ano. Mm-hmm.
0: Ah, talaga? Bongga. So, dalawa yung pinili mo, ikaw?
5: Ang pinili ko talaga noon, si Earl yung character ko ngayon, mm-hmm. tsaka si Warren.
0: Mm-hmm.
5: Yeah. Si Earl lang napunta sa akin.
0: Oh, in fairness, pero parang ano pa rin, no? Win-win. Mm-hmm. Hindi, yeah. Oh.
7: Alam mo yung sa akin, hindi ko na-pick si Lester.
0: Sino yung pinili mo? Ibang-iba yung in-audition mo.
7: School, kasi direct was like, can you play Lester? Can you play Lester? But I knew I could play...
0: Microphone, please. Ayan. Tapos ang ending na hilusirans, no? Kasi natamaan pa rin. Ang bigat pa.
1: Wala na ako dito, ma'am. Kaulan niya pa.
8: Hindi, pero like, ano, like, there was like a time na, shocks, I actually wanna play like a different role. Kasi yung mga roles ko, kasi Lester is very similar to the last role I did, which is Teen Clash. Yung... I don't know if you've heard of that. Pero
1: ang tagal na nga ng Teen Clash.
8: That was,
1: diba?
0: Yeah. Ang tagal nga nung Teen Clash.
8: Si Aljon was there, si Jada.
0: Yes, oh,
1: 2020
0: yes totoo, yes, totoo, totoo. Alam ko to. Hindi, alam ko to. Alam ko yung Teen Clash. Ako pa nag-interview sa inyo.
1: Oh, wow.
0: Oh, digital na parang, ano, si Jada dito ay singer, di ba? Nasa bar na para may ganon. Kaya inaalala ko, Teen Clash, yes, correct. So ganon, dala-dalawa yung in-audition yung lahat. Ikaw din, Raven?
9: Opo, ako, ibang characters. Tapos sinabi lang,
2: ibang characters yung in-auditionan ko. Tapos si directed Boborol, sabi niya, try mo nga to si Ant. Tapos nung una, hindi ako prepared po. Nagsisina ko, natapos ko yung dalawang characters. Tapos, oh, try mo nga itong si Ant. Tapos hindi ko nabasa ng maayos. So, kinabahan ako. Sabi ko, oh, hindi ko tumaan. Makukuha. Tapos yun yung na-callback sa akin. Nung may parang second screening ulit, Ant yung napunta po.
0: Oh.
2: Ayun po.
0: Ikaw.
1: Siya talaga. Nung binigay sa akin, binasa ko. Tapos sinabi kasi doon na encourage na i-memorize. Mm-hmm. So, ginawa ko. Like, nung nakita ko si Daphne, I'm sorry, hindi ko na pakilala. Daphne Baltimore po yung character ko dito. Yun, siya yung pinili ko talaga. Pumunta ako sa audition na yun na kung hindi ako makukuha si Daphne, okay lang. Siya talaga yung gusto ko.
0: Talaga?
1: Yes.
0: Yeah. So, pag hindi ka nakuha,
1: okay lang.
0: Pero pag nakuha, ay, bongga! Yeah.
1: Pero pinatry ako ni direct na pa-read lang sa isang character, pero after nun, nung callback si Daphne na rin.
0: Yun talaga. Meron, sa, ano yun, di ba pag sa audition, parang meron na silang naka-eye?
7: technically
1: meron. Think, parang, meron
0: si Alexa.
9: Kasi may ano
0: si Alexa naka
5: para kumbaga nakapin na siya yung gaganap talaga.

0: watch Teen Clash and try to find Lester, and he found me from that.
1: Oh,
0: sa pra- it's just literally mas unhinged si Lester.
1: See, it's ano, it's a patunay ha sa madalas nating sinasabi. If you're our avid listener sa programa, sinasabi natin sa programa dito lagi-lagi na parang yung performance mo today, every time na mag-perform ka, it's your audition to your next project.
2: Yes. You're only as good as your last project.
1: Correct. Kasi ikaw napanood ka sa Teen Clash ni Direk. Mm. Sinong pinaka-director nito? Si Direk Ted Boborol ba?
3: Direk Ivan Payawan.
1: Ayun. Pero si Direk Ted, yung isa sa mga writers, jury. Yes. Sa mga writers. Yes, si Direk Ivan is my ano, parang kabatchmate niya si Direk Ring Elenzano.
4: Yeah.
1: Yes. Yes, ng TikTok T, yung podcast, kabatchmate niya. Tapos si Direk Ring kasi is my first ever supervisor nung intern ako. Kaya kilala ko si Direk Ivan. At si Direk Ivan lang naman ang pinaka best director for me, especially nung pandemic. Kasi siya ang director ng Game Boys.
3: Yes, and also Love at First Spike.
1: Yes, Love at First Spike. Oo, totoo. Ayan. Mahusay yan si Direk Ivan pagdating sa paggawa ng mga mini-mini series, yung mga ganyan. Uy, wishing ako and hoping na sana dumating yung time na magkaroon siya ng ano, no, mainstream teleserye.
3: Yes.
1: Kasi magaling soon, si Direk Ivan. Sure. Oo, soon.
4: Actually, I'm glad nga. Like, parang we're at this era or this at this stage na bumabago yung ano, yung culture natin in terms of how you make
2: films, digital
4: diba?
2: Series.
4: Parang you have to keep it PG. You can't really, you can't really do too much. Kasi comparing sa mga western shows and movies, they're very unhinged.
2: Parang diba? Laging ano,
4: parang
2: minilalabas.
1: Oo, walang skin.
5: Yun nga lang yung hirap, diba?
4: Yeah.
5: Hindi malabas mainstream yung ginagawa namin sa iWatch. So, doon lang nila nilalabas. Exclusive. Yeah.
6: Subscribe na kayo.
5: Kaya subscribe na kayo sa iWatch.
1: Yes! Yes. Oh, syempre si JC naman, Alcantara. Welcome to the program.
5: I miss you, Mama Jai.
1: Yeah, I miss you.
5: Love
1: yes.
5: you, Mama Jai.
1: I love you. Ayan. Yan mga anak-anak ko talaga sila. Yes. Oh, go. Kwento. Anong role ito?
5: Ako po dito si JC Alcantara. Ako po si JC Alcantara. I mean, pakilala pala ako dito tulong sa ni Mama Jai dati. Kailangan may energy ka. It's your boy, JC.
2: Wow!
1: Dapat gano'n.
2: Yung pa-intro.
1: Totoo.
5: JC, exactly.
1: Yes, diba? Totoo yan. Oh, ikaw din nag-audition ka rin dito?
5: Nag-audition ako, Mama Jai. And character ko talaga dito, si Warren.
1: Yun yung in-audition mo?
5: Yes.
1: Ah, wow.
5: At yun yung napili sa akin as Warren.
1: Ang taray.
5: Nung umpisa.
1: Uh-oh.
5: So yung nagtitaping
4: go.
5: Parang afternoon, like nasa ibang bansa ako nung time na yun. Pagka-uwi ko dito, di ba may call na kasi nung time na yun. Napunta sa akin yung call na hindi ko rin na-expect. Pero pinagdasal ko rin yung character na yun na sana ang ganda ng character. Like yung script reading namin kasi as Warren pa ako nun. Habang binabasa ko yung Cole, para na-imagine ko, gusto ko tong character na to. Kasi palagi na lang ang mabait yung role ko.
2: Ay.
5: Palaging ako yung nabubugbog, ako yung... Correct. Ako palagi yung pinaginitan, ganun.
4: Pabansang
5: Oh,
2: gusto na ng challenge.
5: Kasi mukha ako kawawa.
1: Correct.
5: So,
1: hindi, pero dun sa isang napanood ko sa ano yung delivery rider si Baron ba?
5: Si Baron.
1: Si Baron, di ba? Ikaw yung kapatid ni Jay Cuenca na binugbog niyo siya.
5: Mm-mm.
1: Yes. Oh, papanood ko. Okay. Okay. So ngayon dito, iba naman yung binigay sa yung atake ni Direk.
5: As cool naman ako. Sobrang kakaiba. Sobrang layo sa akin. Sobrang na-challenge ako sa character na yun. Kasi ang dami kong malalaro. Ang daming may bibigay nung character na hindi ko ina-expect na kaya ko palang gawin. Kaya, ang galing. Ang galing ng tadhana.
1: Talagang in God's perfect timing minsan.
5: Yes.
1: Hindi talaga yung kapag gusto natin, yun
2: makuha
1: agad yung makukuha natin. Diba sabi nga sa isang pelikula, hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo, ganyan. So may mga times na parang, alam mo, minsan diba doon marirealize na mahusay din talaga sa yung mga mata at saka yung kung paano ina-analyze ng mga tao sa production, yung bawat mga eksenang nangyayari sa mga project. Kayo ba, may ganun kayong realizations? Na parang, dapat... Ganto pala pero meron silang naka-eye.
7: Oh, Mama Joy. For me,
3: natutuwa ako na ganun nga yung napansin ko na talaga siya, na-realize ko na siya na meron talaga silang talent, meron silang parang, and of course
1: may mata sila pagdating, oo, totoo,
3: kung paano nila pipiliin. Tapos pag kagaya kami nung isang magkakasama na kami mm-hmm. cast, parang nag-work talaga yung parang everything talaga nag-fall into place talaga, yes. Nung magkakasama kami, yung parang okay, wow, okay, galing nila.
1: Totoo. Pero sa una hindi mo pa siya ma-feel na parang ba't siya, ba't ganito, pwede namang mm-hmm. sige yan, pwede namang sige yan. Pero yung pala naka-ano na siya, naka-lock na sa kanya na ito yung gusto namin makita. Taray. Diba, Bong? Ikaw, JC, isa ka rin sa ano, sa pandemic baby talaga. Diba, Hello Strangers, Hello Stranger. Doon. Tapos, diba, ngayon, hanggang ngayon, gumagawa ka pa rin. Kumbaga, parang ikaw yung ano, veterano sa kanilang lahat pagdating sa paggawa ng mga gantong scene. Hindi, diba, kasi yung Hello Strangers, aminin natin, nung pandemic yan, nung panahon na yung mahirap yung shoot nyo.
5: Oo, sobra.
1: Napagdaanan mo talaga ng bongga. Oo, cellphone ang gamit. Zoom.
5: Zoom.
1: Oo, dun kayo aarte na
5: ang... Wala kabatuhan.
1: Walang kabatuhan yung acting mo talaga. Pero nag-work in all fairness, diba? Ganyan. Oo. Looking back, no, sa mga nangyayari from dun sa paggawa mo sa Hello Strangers na parang pinaka naging launching mo ng bonggang bongga. Ngayon sa ginagawa mo dito sa Misbehave, ang laking bagay rin na nakita ko na first kissing scene na matindihan.
2: Ay!
1: Tama, ito yun, diba?
0: Yun yung favorite scene daw
1: niya. Diba? Oh, ito yun, diba, with Alexa, diba? Na parang Alexa. Sabi ni Alexa.
5: Alexa and Rain.
1: Oo. Ah, talaga yung mga pinaghalikan mo dito?
2: Grabe yung...
1: Rain Parani, tama?
2: Uh-huh.
1: Oo, totoo.
5: Panoorin mo na, Mama Jai.
2: Naku, no,
1: nasa first episode ba yon?
5: Yes.
1: Asa, talaga?
5: Para sabay mo na sa episode 2. Mamayang 8 p.m.
1: Antara! O mamaya...
2: Yung trailer pa lang, sobrang spicy na eh.
1: Ma'am, oh, totoo.
5: Yes, Mama Jai.
1: O paano mo hinandal yung kissing scene with ano, with Rain and una kay Alexa muna.
5: Nung first, syempre kinakabahan ako.
1: Ang alam ko hindi ka marunong humalik, ha? Kwento sa akin ng mga ex mo.
5: Grabe naman.
1: Oh, tarot. Ang ending na nasa abante mamaya. JC, hindi ka marunong humalik.
5: Nandun, pinatunayan ko sa Miss Bay.
1: Na marunong ka?
5: Ay! Marunong.
1: Taray, sa dalawang magkaibang babae.
5: Oo nga eh.
1: Ah, talaga?
5: Oh. I mean,
1: parte kasi ng role.
5: Parte ng role. And dream come true din sa akin. Like, gusto ko makatrabaho si Alexa. Nung sa We Rise Together.
1: Nung in-interview natin siya.
5: In-interview natin siya. As in, sobrang open ko nun.
1: Kasi nagpo-promote sila before ng Four Sisters Before the Wedding.
2: Ay, oo. Oh.
1: Yes. Oo. Diba? She portrayed the role of Bobby kasi. Oo, yes. Siyempre mga kapatid ni JC, si Jillian, si Charlie, tsaka si Belle. Oh, si Alexa lang kasi ang hindi rise artist doon na, noong time na yun. Lahat sila, yes, lahat sila noong time na yun, mga rise artist sila. Yes. So, paano pag ganyan? Ano mga preparation? Bukod sa magma-mouthwash, syempre, diba? Magto-toothbrush, diba?
0: Parang hindi ka nag-toothbrush.
1: Ayan.
5: Hindi, nag-toothbrush. Oh.
2: Kumain ng...
1: dinuguan. Ganyan.
5: Oh, nagpaalam naman ako kay Alexa. Sabi ko kay Alexa, pwede ba hindi na ako mag-toothbrush? Wait lang. Sabi niya, JC, mag-spray na lang tayong dalawa.
1: Bakit ka naman hindi nag-toothbrush? Ba't naman hindi ka nag-toothbrush? Oo, bakit?
5: Hindi, joke lang yun. Pero nag-toothbrush naman ako. Kaming dalawa. Sabay pa nga kami na gano'y...
1: Nag-gargle. Ah, talaga? So, pag ganyan, no, anong tawag dito, talagang nagiging, paano ko magiging dyan, pag ganyan? Di ba meron yung walang dila-dila, yung paano yung hindi maging malawa?
5: Meron.
1: Ah, talaga may dila?
0: May preparation.
1: May dila?
5: I mean, akala ko may dila.
1: Nagulat ako na.
2: Wait lang.
1: Wait. Nagulat ako, ha? Sabi, meron. Paano yung ikwento mo, yung pinaka-process?
5: Nung time kasi na yun, si Derek, meron kaming restriction. Kung yung first scene namin, wala pang ano, restriction nun. So, kiss talaga kami.
1: Oo.
5: And then, nung pangalawa na yung 1, 2, 3, may bilang.
1: Ah! Bakit may bilang? Anong meron sa bilang?
2: May movements. Yes.
0: Parang may ilang... tiyo-tiyempo mo yun.
3: Yes.
1: May choreo.
5: Pero nung una, wala. Yun yung iba talaga. Like, nagulat ako kay Alexa. Like, grabe.
2: Magaling.
5: Yung sobrang kinakabahan na siya, naibigay niya dun sa kissing scene na yun. And ethical, hindi siya... Yung character ko kasi, kailangan kong angatan siya. So, hindi ako pwede magpatalo sa kiss ni Alexa. So nilabanan ko, like ginrab ko yung kiss na yun.
2: Mm-hmm. Wow!
0: Fanfic worthy.
5: Ganun si Cole kasi, kailangan palagi siya nasa taas. Ayaw niyang ibababa siya ng mga babae.
1: Dapat siya yung authority. Dapat siya yung alpha sa relationship.
0: Guys, kasi we all have like, may ego
5: kami. May ego.
0: To the point na parang, wow, chill ka lang, you know?
5: Chill lang.
1: Ano yung pinaka ano sa tingin nyo yung maidudulot or maiiwan na mensahe nitong misbehave sa mga makakapanood?
2: Yes,
1: ang kasagutan
2: yes.
1: Sa pagbabalik ng Banana Crew. Oras muna natin, 5:04.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
2: Good vibes!
6: Ang lupet!
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: Music Radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
4: Paborito niyong merienda? Nandito na!
5: Welcome sa Home of the Stars!
6: Totoo yung galit mo dahil nagseres ka kay Christina.
7: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
8: Live sa studio, Robbie Domingo!
9: Hey!
10: Hello mga kaba!
11: Miss Julian Santos!
7: Uy, pagod na pagod ako dito!
12: JC De Vera!
13: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
1: Ang lupet!
10: 92.3
0: FMR Kavibes ang lupet.
10: We are back at kanina binitin natin ang ating mga Kavibes sa katanungan kung ano nga ba yung magiging dulot, ano ba yung mga magiging baon ng mga manunood ng Misbehave. Bilang kasama natin ang cast ng Misbehave sa I Want, diba? Sa kanina naman galing, bawat isa sa inyo, ano yung pagkakaintindi nyo na pwedeng maging ano, takeaway ng mga viewers natin ng Misbehave?
14: Mama Joy, for me kasi Misbehave is about trauma, abuse, misogyny, and system always failing its people. Yun yung nafe-feel kasi ng mga girls eh. Nakalatan sila ng private photos nila. Tapos, hindi nila alam kung sino. So, mag-come together sila para hanapin kung sino at mag-revenge doon sa mga yun. So, para sa akin, ang makukuha talaga na mapupulot na aral ng mga tao dito is lahat naman tayo nagkakamali, lalo high school to mga bata to. Lahat tayo may mga ginawa tayo nung high school tayo. Pero, diba, dapat yung mga pagkakamali natin, hindi to na titake against sa atin at na de-define, dapat hindi tayo na de-define ng mga pagkakamali natin. So, yun, along the way, madediscover ng mga girls yung about sisterhood, friendship, and yung voice na hindi nila mahanap-hanap sa times na nangyari sa kanila tong trauma, abuse, and everything.
10: Sabi nilang apat, no? Eh, di yun na. Nasabi. In fairness, totoo, maganda yung sinabi nila.
14: Kasi sila, actually, Mama Jai, hindi naman to spoiler, nasa trailer naman and sa episode 1. Sila actually yung pinag-aanohan namin, yung mga boyfriends namin yung pinag-iisipan namin, na baka sila. Kasi sila lang naman yung nasenda namin eh.
10: Oo nga.
14: Yes.
10: Hala, parang sa tunay na buhay.
14: Di mayayari kasi talaga.
10: Na kumbaga recently, di ba, merong ano, yung girl na nagpapakalat ng mga videos ng mga guys sa celebrities na nakapang night. Wala kayong gano'n, mga anak? Muntikan ka na?
15: No, I mean, dito.
10: Okay. Hindi, sa tunay na buhay, Zach. May gano'n ka? Yung sa video ng girl na lumabas, wala? Okay, ikaw Riven. Ikaw Zach. Ikaw JC. Wala. Very good.
15: Alam mo yung time na yon, yung back in 2017, 2018. Yun yung time na parang uso yung ano eh, yung
10: scandal.
14: May mga ano
15: parang
14: pa sila.
15: Parang may mga message, hello. Tapos parang
10: nakatanggap din kayo?
15: Ha? Oh, meron. Nung dati.
10: Hindi. Kasi syempre mga friend ko din naman sila. Si Nico. Friend ko yan. Actually halos lahat sila. Even si Quiz Manuel Chua na lumabas. Magkausap pa kami na parang, nako, mag-pray ka na lang, Kois, kasi nga, wala na, lumabas naman na, diba, ganyan. Tsaka hindi, JC, diba, alam mo yan kung paano kayo paalalahanan pag mga ganyan na binumura ko pa kayo na wag kayo mag-entertain ng ganyan, ha? Wag kayo matitem sa mga ganyan, ginaganong ko kayo. Yan sila, JC, totoo yan, sila nila. Aljun, yung mga Rice Babies.
14: Yes.
10: Yung mga noxious ko talaga ng ilang taon ko sa ganon. Ang ending, so totoo yun, kumalat talaga. Pero kasi, diba, prone nga kayo. I'm sure nakatanggap na kayo, kayong lahat. Except to kay Rans, diba? Ikaw, JC, nakatanggap ka. Ng message na parang tinetempt kayo ng offer or whatsoever, mga ganon. Diba? Ngayon, meron?
14: Ngayon na ngayon mismo.
10: Totoo, Zach?
15: Pakita mo yun.
10: Talaga? Talaga? Like ngayon? Oh, diba?
14: Oh my God.
10: As
14: we're speaking, no?
10: Oh, diba? As we speak, diba? Oh, okay. Pero how do you guys handle things like that? Pag kami mga ganun? Kasi syempre, diba, akala nung mga iba, sa babae lang talaga yung pinaka may impact because dahil nga babae sila. Sa lalaki kasi syempre, diba, hindi natin, sasabihin, lalaki yan, walang mawawala. Pero diba, sa totoong boy, sinasabi ko talaga, or kahit kayo siguro alam nyo rin yan. Diba yung dignity kasi?
15: Nawawala yung dignity.
10: Ayan, okay, go. Explain.
15: Di, pero
10: like, ayan, tayo ng usapan na hindi po ito wise speak ha, banana crew po ito. kasi syempre, di ba matapang na pinag-uusapan at least. Yes, Zach, ikaw.
15: Yung nga yung point ng show, parang it shows na, yun nga, parang mawawala yung dignidad both boys and girls. Pero at the end of the day, parang the girls have it worse.
10: Yes, yung babae talaga yung pinaka nagsasuffer, especially if we talk about in the context of scandals. Diba yung ganyan? Kasi sa lalaki, diba, kapag palaban yung ano mo,
15: pinipraise ka pa.
10: Yes, parang, ay, bongga yan. Kasi nga, palaban naman, wala siyang dapat ikahiya. Diba, no? O, ganun.
14: Pero sa babae, parang forever na yun sa kanya.
10: Sa babae, parang ang tingin na, ang hirap ng burahin sa babae na parang buong buhay niya, dadalhin niya na parang, naging pamigay siya, naging ganito, ganyan, naging pariwara. Diba? Hindi niya pinotekta ng sarili niya. Ganon. Oh, so, ito yung pinakalalamanin ng misbehave.
14: Yes. Yeah,
10: oo. Pag ganyan, Zach, like ngayon, sabi mo nga, in the middle of the interview, may nag-chat sa'yo offering 6 digits. How do you reply? Do you reply?
15: Hindi na po na-reply. Hindi ko na rin
10: binablock mo?
15: Yung messages. Minsan kasi sa email, minsan ngayon.
10: Ay, may email pa?
7: Grabe yun.
10: Professional. Totoo. Anong pinakamalaking in-offer sa'yo, Zach?
15: Pinakamalaki is parang half.
10: Million?
15: Half,
10: yeah. Sasamaan mo lang siya, dinner, gano'n.
15: Yeah, mag-aaya ka ng dinner. Yeah, coffee.
10: Tapos after ng dinner kasi
7: iba
10: syempre. Iba
7: na
10: yun. Oo. Igan.
15: Oh, scary, pero like, wow.
10: Hindi, before meron sa amin yung mga Viva Max girls na artistang ini-interview namin.
7: Flight to kung saan-saan pa.
10: Flight to kung saan-saan, all expense. And at the same time, meron pa mga house and lot, kotse, mga gano'n.
15: Politicians na usually.
10: Meron daw, o mga politicians ganyan, 'di ba? In fairness. O ikaw naman JC, kapal. Taray no, normal na pag-uusap.
7: Sana hindi na nga 'to maging normal eh, no.
10: Hindi para din nagiging aware yung mga nakikinig sa atin. Mga, kaya minsan alam mo pangit nga minsan eh kasi nagiging tabu siya, which dapat naman talagang pag-usapan kasi totoo, aminin niyo sa inyong mga artista, prone kayo sa ganyan na parang kayo yung target talaga kasi syempre, 'di ba? Mga nakikinig napapanood kayo, may fantasy yung mga nakakakita sa inyo na parang ano kayang feeling na pag sila yung ganto yung ganyan namin, ganyan. Parang akala ng mga tao na bibili lahat sa money.
7: Tama.
10: Ganon. Diba? Pero alam mo, in fairness, lahat sa mga nakakausap ko, sinasabi na di sana hindi na ako nagtrabaho, di sana hindi na ako nag-audition, diba? Kung pwede naman palang ganito.
7: Iba yung gantong kayod eh.
10: Grabe kaya ang puyat sa taping.
14: True.
10: Diba? Grabe kaya ang pagod talaga bago mo ma-achieve yung ganyan. Ikaw, JC, ano yung pinakamatinding offer sa'yo?
15: Ibang bansa din.
10: Mga fly, yes. all expense, ganyan, oo. Sa Irans, wala ka pa natatanggap na ganyan?
14: Wala.
15: Talaga ba?
14: Yeah, oo, wala pa talaga. As in, like,
10: gusto mo ba? Gusto mo ba na? Gusto mo ba na ma-experience na yung feeling na?
14: Mamadya yung ano ko, yung account ko, ML48 pa yun. Yeah. So, very bata ako. Pili ko na lang nakita rin talaga. So, grabe na lang din siguro kung
7: oh my God, pa.
10: Oh,
7: message pa rin.
14: So, very ano talaga yung IG.
10: Ikaw, Zach, best in workout ka. I'm sure for, ano, di ba, totoo?
14: Totoo.
10: Ahubad-ubad ka sa IG mo, nakikita ko. So parang feeling ko, syempre parang ano yan, yung audition mo, yung audition to your next, ano,
7: ready na siya.
10: Chat, may mga ganun.
15: Messages na ako na nakita yung mga ganyan na
10: messages?
15: Parang, hey, do you accept 500,000?
10: Ah, meron ka din? Taran.
15: Sabi ko, ano po yung
10: baka same yung nag-chat, oo, diba? Diba merong ano, ikaw din Raven, meron din? I'm sure. Ano yung pinakamalaki na offer?
3: Hindi ko titignan na, but parang automatic na minsan pa sa work email nandun yung manager ko magma-message ka. Pero parang hindi na rin kasi ako masyadong nagugulat. Kasi parang since bata pa ako, like 19, nakaka-receive na ako.
10: Imagine! Grabe, at the age of 19, ang bata-bata pa nung kagaya ni Raven or kung sino man po yung pwedeng may pagdaanan na ganyan. Ang bata-bata pa, tas mamumulat sa ganun, di ba?
14: It's reality.
15: People go for younger. Which, sorry guys, disclaimer if you guys get triggered. Pero
10: yes.
15: We live in a very strange world where humans are a little
10: monsters.
15: Oh, monsters, weird. Basta, parang for some reason, even me, nung when I was like 17.
10: Oh, meron din.
7: Mas madaming ang ganun pag younger ka.
10: Kaya dapat po maging be very careful, be very careful po talaga. Siyempre, tamang mga tao sa paligid, 'di ba? Mm-hmm. Napaka-importante na you have a friends,
14: safe environment.
10: Kung hindi ka close sa iyong pamilya, 'di ba? Yung meron kang safe space within your circle sa mga friends mo para may nakaka-exchange dyan ka ng mga thoughts mo. Kagaya ng pinag-uusapan natin, it's very sensitive na topic, pero syempre it's also a good reminder to our young listeners na to be very very careful. That's why pwedeng lang matutunan yung kwentong binabalitaktakan natin ngayon sa Misbehave. Kumbaga, kapag napanood mo to, nag-enjoy ka na watching your favorite stars, at syempre meron ka pang learnings na kailangan mo maging careful at kailangan mong protektahan yung sarili mo sa lahat ng tao, 'di ba? At saka sa boyfriend, kahit yun nga sabi mo sa boyfriend mo
14: mismo, 'di ba?
10: Sa kaibigan mo, 'di ba? Oo, kailangan mong pangalagaan talaga, in fairness. Ang ganda, nakaka-happy. Oo.
15: Grabe, like, all I can say about Misbehave. Wow, ito yung first time ko na parang bumabago na yung culture. Like what I said a while
10: ago. May advocacy,
15: pero may message. But grabe, it's so unhinged. Like, very close to home. Parang it's so real, walang filter. That's all I'm gonna say.
10: Parang nangyayari siya talaga sa tunay na buhay.
9: Meron ding nangyayari na to mga last year. Mm-hmm. Yung mga managers.
10: Ah, yes, ayun na yung sasabihin ko dapat. Oo, nangyari kasi yan sa isang kaibigan, si kay Kelvin Miranda. Oo, sa Telegram. Na parang may gumagamit ng number ni, kunyari, let's for example, ng manager, boss, ganyan. Tapos parang sabihin, meron siya, lagi nga ang line ang dami ko na na-interview ng artista ha, na ang linya daw ay, maganda to, na ang linya, chismosa, na ang linya daw ho, mga ka-vibes, ay parang di umano, kunyari, si Zach, si Raven, si Zach Guerrero, tsaka si JC, or even si Rance, di ba? Pero mas prone ang lalaki. Ang message sa kanila, using, kunyari, the name of Miss Annette Gozon, ganun talaga, picture niya and everything. Kunyari, sa atin naman, Derek Lauren, ganyan. Usually ganyan. Tapos o kaya yung mga handlers nat ninyo or RM ninyo, parang ang siste, chinachat sila. Tapos ang chat, Jace, yung normal, kung paano mag-chat talaga, na parang, may project para sa'yo, makakaparehas mo si Ivana Alawi. Yun ang lagi sinasabi, di ba? Makakalafti mo si Ivana Alawi, may gantong project. Pero medyo kasi sexy to, medyo kailangan nang magpakita ng skin, yung mga hubad-hubad, ganyan-ganyan. Game ka ba? Siyempre kapag ikaw, parang hindi ka nga naging careful, pag masyado ka nagmadali, tapos parang nakita mo pangalan ni Drek Lauren or pangalan ni ganito, ni ganyan. O kaya nung RM sasabihin, may number si Drek Lauren, na ganyan. Siyempre, di ba, parang magko-coordinatean kayo. Ang ending, may ipapagawa sa'yo sa harap ng camera na mga sexy, like, you play with your something. Oo, di ba? Kailangan mong gumiling-giling. Oo, buti sana kung ang giling-giling mo yung sa baby dolls, yung kumembot ng ganito. Di ba, buti ko kung ganito. Pero yung giling talaga, yung parang you make love with the pillow, yung may ganon, diba, na eksena. Isang ending, lalabas nila sa Telegram.
15: Black
9: sa
15: market.
10: Oo, sa black market. Ang siste, napagkakitaan, at syempre, nawalan pa yung, diba, kunyari,
15: we live in an evil world.
10: Kaya, buti kayo, wala kayong ganon, hindi kayo na muntikan, may mga ganon kayo muntikan.
15: Mama Jay, due to AI, parang they can actually scam you easily nowadays. Even sa voice mo, like once you reply once with your voice,
10: Oo nga.
15: Yun yung nakakatakot sa
10: AI. Yun yung pinaka dark side of AI talaga.
9: Mga matatanda.
10: Microphone.
9: Lalo na yung mga matatanda, mas mabilis silang maniwala sa AI. Kahit na, alam mong AI na, pinapaniwalaan pa rin nila.
10: Facebook.
14: Mga fake news din.
10: Yung sa matatanda talaga, ano yan, di ba sila, di naman sa sexy-sexy na ganap, sa mga kabataan kasi mas ganon. Sa matatanda yung mga i-transfer mo yung banko mo, di ba yung ganon? At least, di ba, at least nahagingan pa rin natin sila. Naku, maganda ang chikahan natin, pero mas magiging maganda pa po ang chikahan. Pasensya na po, nag-disclaimer na ako kanina, ngayong Hump Day Wednesday, itatabi muna natin ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Babawi tayo sana makabawi tayo tomorrow, pero maraming tayong guests tomorrow kasi nga Hold the Stars tayo. Salang natin ang ating mga bisita one by one sa ating
16: ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan dito ang lapagan sa Asan? Ang saan lang? Asan?
10: Ito na po ang ating segment na Asal. Ang sa amin lang. Oo, baka naman yung mga nanonood sa live sabihin, hala, umuwi na si Raven.
14: Hindi po.
10: Hindi na po nila kinaya ang kanilang mga Hindi mo nasabihin. Hindi mo nasabihin.
7: Pantalon!
10: Oh, tama, diba? Ayan. So, si JC, si Zach Guerrero at si Rance, ay, hindi mo to first time na sumalang, diba? Ayan. Yes. Oh, pero bago ang cards. Yes. Oo. Oh, oh.
15: Hugot ba yan, hugot?
10: Hindi siya hugot ngayon, Zach. Oo, oh, oh, iba siya. Parang, it's a question. At sasagutin nyo lang na straight from your heart. Oo, oh, oh, yan.
15: Labahan naman ako bigla.
10: Mga tanong lang yan about life. Oo, oh, oh, hindi yan quiz B. Hindi yan pa ano, pa, hindi pa pahirapan. O, oh, Zach, ikaw mauna, ha? Ayan. Ang ganda ng outfit ng aking sis Mars. Napaka-sexy and beautiful. O, oh, una si, ano, si Zach Guerrero. Ayan, o, oh, microphone for Zach. Anong nakuha mong question? Take it away.
17: My question is, ano ang kailangan para ma-maintain ng isang happy and healthy relationship?
10: Ah.
17: Good din to. Para sa akin, ano, communication talaga.
10: Sa isa't isa?
17: Yes. Mm-hmm. Hindi yung i-ask, parang hindi mo i-ask na magigets niya yung nasa isip mo kahit hindi mo sinasabi.
10: Ay, parang based on experience.
17: Yes, dapat.
10: Based on experience. Alam mo kayong mga lalaki, lagi kayong na-judge, no? Hindi totoo, yeah. Diba? Ang mga lalaki ay madalas nahuhusgahan. Kasi sila yung tipo ng may mga bagay na hindi naman na dapat pinapalaki. Pero para sa kanila, instead of pag-usapan natin ito or wag mag-assume dapat yung mga partners, yung mga girlfriend sa mga bagay-bagay. Kasi minsan sa inyo, wala lang naman talaga.
17: Yes.
10: So kung may gustong malaman ng mga babae,
17: tanungin mo or sabihin
10: magtanong
17: mo.
10: Ka. Kasi naging problema ko rin yan dati. Hindi ako nagtatanong talaga. Oh, ang ganda. Hindi ako nagtatanong talaga. Yes. Totoo. So ganon. Yeah. That's why communication is important.
17: Yeah.
10: Sa mga past relationship mo, ganyan, masasabi mo ba na lack of communication kaya hindi nagtatagal?
17: Yes, I think. Yes. Kasi parang ina-assume minsan na parang, ah, okay na to, hindi ka na kailangan sabihin. Kaya, so, gets niya na to, hindi na sabihin. Pero, mag-end up yun na mapupuno yung palaging ganong situation. Wala, magiging reason yun para maging magkalabuan kayo.
10: Mm, yeah. Mm-mm, taray. Raven.
18: Yung tanong.
10: Yes, oo. Thank you, Zach.
3: Ayan, yung tanong ko, ano ang pipiliin mo? Mamuhay ng mahirap kasamang taong mahal mo o mabuhay ng masagana pero mag-isa? Sa akin, ako, honestly, pipiliin ko mabuhay ng masagana pero mag-isa. And hindi naman sa ayoko makahanap ng love, pero I think it's also, hindi naman selfish choice na piliin mo na, you know, to live a good life. Nang happy ka. And I think you can, it's not just love na mahanap mo yung happiness, yung eternal happiness mo hanggang tumanda ka. It comes in so many forms na pwede yan sa friends mo.
7: Mm-hmm.
3: So ako parang nasa stage na parang sarili ko, na gusto ko na marami akong gustong masubukan.
10: No. Yeah. Ay, nagulat ako ha, kasi parang hindi, yung iba gusto lagi may makakasama sa pagtanda.
3: Mm-mm,
10: yung mga ganyan. Na. Pero ikaw, mas ipiliin mo yung pagiging payapa. Oo.
3: Tama.
10: Diba? Tama. Yeah. Zach. Zach Castaneda. Yes.
19: Handa ka bang i-sacrificio ang career o pangarap mo para sa pag-ibig?
10: Ang hirap niyan.
7: Hirap
19: handa ka bang i-sacrificio? Ako, honestly, there's a thing with old people, no? O yung mga seniors na sinasabi na parang do the things that you love. Tapos usually mga stories ng mga seniors are always like, you know, I wish I went with my I wish I went with my heart. Na I wish I, you know, I spoke to her or something like that. So parang ako kasi I'm not yet old. Diba? I'm not yet old and I'm not yet wise.
10: Mm-hmm.
19: So from hearing yung mga seniors, parang it makes sense to, you know, sacrifice your career for love. Of course, you have to, you know, parang set your priorities straight. Kasi if you sacrifice your career, tapos you go for love, baka wala ka ng trabaho.
7: Wala ka ng pera.
19: Wala ka ng pera. I mean, we need money to live.
10: True.
19: Actually, if you don't, I mean, money's a social construct, diba? Pero that's not how the world works.
7: Yeah.
19: Diba? So we still need to think about that.
10: True.
19: So I would sacrifice my career for love. Under the circumstances na I'll be able to provide for my loved one or so on and so forth. Pero I would always follow my heart.
10: Mm-hmm.
19: I'll really try to, you know, parang own that.
10: Rance,
14: Ah, okay. Sa akin, ano ang
10: yung... Ano to, dire-diretso na to kasi 527
14: okay, na. Ano ang yung best relationship advice? For me siguro, know and love yourself first. Kasi pag may partner ka talaga na parehas kayong secure sa sarili nyo at mahal nyo parehas yung sarili nyo, mag-work talaga siya. Yeah, short and sweet. Feeling ko yun talaga.
10: Thanks, JC!
9: Ano, ang tanong sa akin, may trauma ka ba? Paano ito naka-apekto sa yung past and, or current relationship? Yes, Mama Jai. Siguro nung time kasi na yon, parang lahat ng mga tao nawawala sa akin. Naiwan. And then parang ngayon nahihirapan akong magmahal ulit. Parang inaano ko na lang yung mga tao palayo para hindi na ako masaktan kasi sobra yung trauma nung nangyari sa akin na yun. Mm-hmm. And nung time na yun, magkakaibigan pa tayo nun, Mama Jay.
18: Ngayon
14: hindi
18: naman
14: ba kayo magkaibigan?
9: I mean, ay, hindi, time na magkakasama talaga kami. Hindi pala pwede sabihin.
18: Oo na, live tayo na.
9: Basta yung magkakasama tayo nun.
18: Alin, bagyo tayo? Talaga?
9: Yes,
18: okay. Yes. Oh. Hindi, pero in all fairness naman, napaka-importante talaga to keep your inner circle na, alam mo yung kahit hindi kayo mag-usap araw-araw, pero alam mong may matatakbuhan ka. Yeah. Diba? Alam mo yung matatakbuhan ka at may malapit na makakaintindi sa'yo. Especially sa trabaho natin, ha? Diba? Tayo-tayo lang ang makakaintindi talaga. Mahirap siyang i-share sa someone na hindi na kabilang sa industry because we might sound bragging or mayabang.
14: Or ang swerte naman ng problema mo, yan
18: diba?
14: Lang problema.
18: Diba? Oo, yung mga ganun bagay-bagay. Pero lagi natin tatandaan na it's very, very important also, bukod sa meron kang inner circle na nandiyan para sa'yo, napaka-importante rin syempre, yung meron kang faith at lagi mong hindi kakalimutan na nandiyan siya lagi para sa'yo si Lord. Yes. Diba? Salmong tugunan, sabay-sabay.
14: Nagdasal na tayo. Misa.
18: Invite everybody ang sayo ng sikahan ngayong Wednesday. Yay! Misbehave, second episode, mamaya. Yes. Rants, duty, honor, go!
14: Yes, ayan, mamaya na po, 8 p.m. our second episode sa I Want. And sa mga hindi pa po nakakanood ng first episode, free po yun sa YouTube. And syempre nasa I Want app din. Subscribe on I Want para po mapanood nyo lahat ng episode ng Misbehave. Yay! Ayan, thank you so much.
18: Thank you, Mama Joy. Sana nag-enjoy kayo.
14: Sobrang nag-enjoy kami.
18: Yes, thank you so much. Kasama natin si Zach Guerrero, Raven, syempre si Zach Castaneda, at syempre kasama rin natin si Rance Riffle at si JC Alcantara. Ayan, Raven Rigor. Nako, Raven, nakasubscribe ako sa'yo sa Instagram. Oo, yung ano yun?
14: Yung sa channel.
18: Yung sa channel.
14: Broadcast channel.
18: Natutuwa ako. Wow. Pagka, actually,
14: paano ba? May feature ka bang ganun? Yung iba wala di ba?
18: Hindi ko alam. Basta alam ko yung mga friends ko ata nakasubscribe naman ako sa kanila lahat. In fairness. So, 5:30 ang oras natin. Susunod na po, abangan nyo po ang Arangkada Balita sa Prime TV Channel 31. Abangan po ang ating Jai Hot Exclusives. Diyan kasama si Nina Corpus at Jack Batalliones. Kayo po ang inyong Kuala Makulit na kapagbigay ng more music. Kami ang tambalang Jai Klong.
14: Kasama ang inyong pambansang darling ng Radyo DJ Chloe.
18: Ang beshi ng bayan at ang Diyos ng kalsada, Jai Ho. Dito lang sa 92.3.
14: FMR, Kavibes. Ang lupet.
20: Banana Crew 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
21: Ang lupet.
20: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
18: Magandang afternoon.
20: At DJ Chloe.
22: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
20: Banana Crew.
18: Tambalang Jaiklong.
20: Banana Crew.
23: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
24: Mismo!
23: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
21: Ang lupet!
4: Agbyag kayo amin nga ka-vibes dito Baguio. Nalamin ba itata dita? Papututon tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumnga kan tumutok iti 102.3 Baguio.
23: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
5: Ang lupet!
6: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: 2026, Miyerkules. Lumipad patungong GENSA ng Pangulo upang alamin ang kalagayan ng mga biktima ng lindol. Patuloy namang tumataas ang bilang ng mga namatay sa pagyanig. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Gagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Islenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
2: Mga namatay sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 45. Mga apektadong pamilya, nasa mahigit 35,000 na. Bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinailalim na rin sa state of calamity. Senado, nananatiling mahigpit ang seguridad sa gitna ng umano'y banta rito. PNP, sinabing walang foul play sa pagkalunot ng dalawang Ateneo student athletes sa Aurora. At 6 na atleta, pasok sa listahan ng Philippine team para sa 2026 Asian Games sa Japan.
0: Nagtayo na ng makeshift tents ang isang ospital sa General Santos City para maipagpatuloy ang pagbibigay serbisyo matapos ang malakas na lindol na tumama sa kanila nitong Lunes. Patuloy namang humihingi ng tulong ang mga apektadong residente. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia live mula sa General Santos City. Noreen, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon?
3: Yes, Aninia, kahit nangangamba sa seguridad, hindi pa rin tumitigil ang mga doktor at nurses dito sa isang hospital sa General Santos City para tumanggap ng mga pasyente. Kanina nga, napilitang ilabas ulit pansamantala ang mga nasa loob ng ospital dahil sa naranasang malakas na aftershock.
4: Dahil sa mga bitak ng gusali sa Sarangani Bay Specialist and Medical Center, pansamantalang inaasikaso ng mga hospital staff ang mga pasyente sa isang makeshift facility sa likurang bahagi ng paggamutan. Ito ay para maipagpatuloy ang serbisyo sa mga may sakit. Kasama kasi ang ospital sa mga gusaling kinukonsiderang delikado ng gamitin, kaya ang kanilang one-story extension building ang siyang ginagamit naman ng mga admitted patients.
5: Buha muna tayo ng makeshift facility sa labas ng building sa likod. Just to ensure safety of all patients and employees. And hinintay namin na ma-inspect thoroughly ng building kasama ang OBO, no, before bumalik sa loob. Pero while waiting to be sure na safety ang building, yung mga patients na kailangan ng immediate care na hindi makaya ng outside facility, refer, facilitate muna namin ang hotels.
4: Kanina, inilabas ng ilang nurse at staff ang mga pasyente palabas ng gusali matapos muling niyanig ng lindol ang lugar. Bagamat unti-unti nang nagbukas ang komersyo dito sa lungsod, marami pa rin sa ating mga kababayang naapektuhan ng lindol ang hindi pa rin makausad matapos gumuho ang kanilang bahay at pangkabuhayan. Maliban sa wasak nilang kabahayan, pinoproblema din nila ang kanilang pagkain matapos mawalan din sila ng kabuhayan. Hirap din sila nga makakuha ng tubig na maiinom matapos maputol ang mga tubo ng tubig sa kanilang barangay dahil din sa lindol. At dahil wala na nga silang bahay, sa labas na lang sila humihiga gamit ang mga tent. Ang iba naman ay sa damuhan na. Pakiusap nila sa pamahalaan na sana ay matulungan sila at mabigyan din ng pansin.
6: Ang among gihangyo sa gobyerno nga suportaran may bugas, mga grocery, tubig. Usag rin kinahanglan mo sa ibabaw. Walang din, walang din. Ang mga tao, kay mga banay na ang uban, wala kahigdaan niya
4: sa. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 14 ang nasawi sa lindol sa Jensen City at 3 ang patuloy pa na pinaghahanap matapos matagpuan ang bangkay ng isang merchandiser ng grocery store sa Kalumpang na gumuho rin. Patuloy pa rin nararamdaman dito ang mga aftershocks. Nagbukas na rin kanina ang ilang mga establisimento gaya ng gas stations at ATM machines.

0: Noreen?
1: Yes, Aninia, mula dito sa General Santos City para sa PRTV News, Noreen Igonia.
0: Okay, Noreen, pwede lang magtanong ako sa'yo ngayon, ano? Yung ospital na kinatatayuan mo ay mukhang condemned na, mukhang naka-cordon, may yellow na cordon, and parang wala nang tao sa likod mo. And I can see behind you, dyan sa Sarangani Bay Specialty Medical Center, ano? Yung emergency, emergency nandyan din sa likuran mo, pero mukhang wala nang nangyayari. Noreen?
1: Yes, Ninia, sa kasalukuyan, ang ginagamit na lang nila para sa mga pasyente nila niya yung nasa likod na bahagi nitong hospital. Pero dadaan muna sila dun sa may area kung saan na pwede silang mahulugan din ng debris or pwede silang pwedeng maano yung mga dadaan doon sa medyo maliit lang siya na space para lang makarating doon sa likurang bahagi. Ganun pa man, napatuloy pa rin ang serbisyo ng hospital na ito. Andun pa rin yung mga admitted patients at doon sa makeshift na ginawa nila, nandun pa rin yung mga patients na outpatient, yung mga hindi na kailangang i-admit.
0: Oo, pero Noreen, paano yung mga pasyente sa critical care? For example, yung mga nasa ICU or yung mga intubated?
1: Yes, Aninia, ang nabanggit kanina nung COO nitong hospital ay ni-refer nila doon sa mas malaking hospital at doon sa mga areas na hindi ganun ka-affected ng lindol at may mga facilities silang magagamit para doon sa mga patients na yun.
0: Ah, so nilipat na sila, wala na sila dyan kasi nga naman, tina mo, yung sitwasyon nasa mga makeshift tents lang sila eh, Noreen.
1: Yes, Ninia.
0: Mm-hmm. And sigurado?
1: Yung mga nandito ngayon, hindi na siya ganun kalala yung mga karamdaman nila, hindi na ganun kalala yung mga sakit, pero kailangan lang sila i-admit.
0: Oo, kumusta naman yung panahon? Mainit ba? Diba, I'm sure, pag ganyan, walang aircon, nasa labas ka lang eh, ano? Kumusta kaya yung ating mga pasyente? O diba, baka lalo ka magkasakit dahil sa, nandiyan ka lang sa mga ilalim ng mga payong eh, at saka tent?
1: Yes, Ninia, napakainit nga dito. Kanina nga, nakuhanan pa din natin ng video yung isang baby na bagong panganak lang mula sa NICU na inilabas din ng mga nurses. At salitan yung mga nurses natin para bigyan siya ng ventilador.
0: Ah, naku, kawawa naman.
1: Nahawakan ng mga nurses yung ventilador para dun sa baby. Yun pero, yung ginagawa nila sa mga pasyente dito.
0: Pero yung baby, siguro nailipat na? Kaya Noreen o nandyan pa rin?
1: Nandito pa rin yung baby dun sa building na kung saan yung mga admitted na patients ay nandun din. Kasi under medication pa din yung baby sa NICU.
0: Ah, so andyan pa rin. So may sinasabi ka na may first floor or parang one story lang, no, na building kung saan nandun yung mga inpatient.
1: Yes, Ninia. At kanina din may nakausap tayo na staff din dito sa hospital na inspection na daw itong hospital ng OBO. Pero ang sinabi daw ng OBO, yung one up to third story lang ang pwedeng gamitin. The rest, kasi 8-story building ito, the rest hindi na siya pwedeng gamitin.
0: Oh, pero hindi nila sinunod yon kasi walang tao sa building na yan ngayon, ano?
1: Yes, Ninia. For security purposes daw sabi nung COO kanina, doon na lang muna sila sa likod at least doon safety sila.
0: Oo, mukhang after everything, ano, yung mga nakita nating videos, maintindihan natin kung bakit ayaw na nilang pumasok ulit sa ospital dahil kita nga natin yung mga bitak at mga crack ngayon, ano? Ang laki ng bitak sa harap eh, Noreen, ano? Kaya parang kahit sino siguro ay hindi naman papasok dyan, ano? Ngayon.
1: Yes, Ninia. Mm-hmm. At tuloy-tuloy pa din yung mga aftershocks.
0: Yes, so kumusta ka na ngayon, Noreen, at yung mga tao sa paligid mo?
1: Sa ngayon, medyo okay na kami, kaya lang hindi kami ganun kakampante. Kasi nga, from time to time, may mga aftershocks din kaming nararamdaman at minsan, natataon kami na nasa gilid kami ng poste or gilid ng gilid ng building, kaya kinakabahan pa rin kami pero tuloy lang.
0: Oo, ingat kayo. Noreen, sabi naman nila na habang tumatagal mas mahina yung aftershocks, and mag-ingat kayo diyan, ano, Noreen.
1: Yes, Ninia, maraming salamat.
0: Maraming salamat, Noreen Igonia, live mula diyan sa GenSan.
2: Nagbabala ang PHIVOLCS na posibleng makaranas ang bansa ng mas malalakas na lindol na maaring umabot sa magnitude 8.2. Kasunod ito na nangyaring 7.8 magnitude earthquake sa sarangganing nitong Lunes. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, may anim na aktibong trenches sa Pilipinas na kayang magdulot ng malakas na lindol, kabilang ang Philippine Trench, East Luzon Trough, Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench at Cotabato Trench. Ipinaliwanag ni Bacolcol na ang mga lindol na nagmula sa ilalim ng dagat ay maaring magdulot ng tsunami, kaya mahalagang mabantayan ang mga senyales tulad ng matinding pagyanig, pag-urong o pagtaas ng tubig sa dalampasigan at malakas na ugong mula sa dagat.
0: Patuloy ang pag-akyat ng bilang ng mga namatay sa Mindanao dahil sa malakas na lindol nitong Lunes. Libo-libo ring pamilyang apektado. Alamin natin ang iba pang detalye sa umaarangkadang balita ni Justine Ignacio. Justine?
3: Ninya, sa pagpapatuloy ng search and retrieval operation sa naganap na lindol sa Mindanao, tumaas pa ang bilang ng mga nasawi sa pagyanig mula noong Lunes.
4: Mula sa naitalang 38 individual na namatay kahapon, umakyat na sa 45 ang bilang ito ngayong araw. Kinumpirma ito ni Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo sa panayam ng DZMM kaninang umaga.
5: Hanggang galing po ito, no? Regions 11 at saka Region 12. Specifically po, ito pong mga probinsya ng Davao Occidental, meron pong 11 doon. And then sa Davao del Sur, meron din pong isa. At saka sa Region 12 naman po, yun yung mas madami, ano, yung 33. Ito po ay nanggagaling sa Sarangani at saka sa South Cotabato.
4: Mula sa naitalang bilang na 4 kahapon, umakyat din sa 17 ang bilang ng mga nawawala at 630 na rin ang sugatan. Karamihan dito ay mula Region 12. Ayon kay Castillo, sa talaan ng DOSD FIVOX, umabot na rin sa halos 2,000 aftershocks ang patuloy pa na nararanasan sa Mindanao. Pagdating naman sa supply ng tubig at pagkain, sapat pa ito ayon kay Castillo. May mga lugar gaya ng munisipalidad ng Glan ang tila pahirapan sa pamamahagi ng mga pagkain dahil sa sirang kalsada nito.
5: So ang ginawa po ay para maatid itong mga pagkain, no, at saka mga inumin ay sa pamamagitan po ng sasakyang pandagat at saka yung mga chopper.
4: Gamit din ang chopper para ihatid ang mga pasyenteng sugatan mula sa Balut Island para maipagamot. Ibinahagi naman ni Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Undersecretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang kanilang datos sa mga nasirang infrastruktura.
6: In terms of damage to infrastructure, nakakuha na tayo ng around 562.8 million worth of damages to infrastructure covering regions 11 and 12.
4: 3,169 naman anya ang naiulat na nasirang mga bahay. Ayon kay Alejandro, 4.8 million naman ang food and non-food items ang naipamahagi sa mga apektado.
3: Niya, pangatlong araw na ngayon ng operasyon at pamamahagi ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Alejandro, sentro ng operasyon nila ngayong araw ang General Santos, Gran Sarangani at Davao Occidental. Yan ang muna ang latest. Balik sa'yo, Niña.
0: Maraming salamat, Justine Ignacio. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
7: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
8: Ang lupet!
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart! Ang galing for everyday!
9: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste!
9: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS! Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May

0: Suspendido pa rin ang klase sa nasa 8,000 mga paaralan sa Mindanao dahil sa malakas na pagyanig noong Lunes. Ayon sa Department of Education, halos 560 public schools sa maapektadong rehiyon ang nasira at mahigit 3,000 mga silid-aralan ang hindi pa magamit. Sa mga apektadong silid-aralan, nasa 576 ang tuluyang nasira, 653 ang may major damage at 2,053 naman ang mayroong minor damages dahil sa lindol. Patuloy pa rin ang safety inspection ng mga local government units sa iba't ibang eskwelahan sa rehiyon. Sa pagkakataong ito, makausap natin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao kaugnay ng ginagawang pagtulong sa mga naging biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Magandang hapon, Asik Dumlao, at welcome back po sa Arangkada Balita.
1: Magandang hapon.
0: Yes, Asik, kamusta na ho yung mga relief operations po natin na ginagawa ng DSWD at anong klaseng tulong na po ang naihatid natin sa kanila?
1: Well, nagpapatuloy po ang humanitarian action at disaster response ng DSWD. At isinasagawa po natin ito without any delay. Yan po kasi ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Tiyakin na wala po, no one is left behind. And tiyakin nga po na lahat ng mga preposition goods natin ay nakakarating sa mga apektadong pamilya. Sa katunayan nga po, as of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 21 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipahatid ng ating ahensya sa mga naapektuhang lugar. Yan ay binubuo ng mga food items, ready-to-eat food boxes, non-food items, ngayon din po ng financial assistance para doon nga naman sa mga, lalong-lalo na para doon sa mga na-confined sa hospital. In addition to that, na-deploy natin ang ating mobile command center, ang ating mobile kitchen para may hot meals na sa-serve sa mga kababayan po natin na sa mga evacuation centers. And of course, nakapag-provide din tayo ng mga storage units, mga modular tents, and of course, yung isa sa gawa at nagpapatuloy na psychosocial first aid.
0: And Asik, ano yung mga challenges na nakikita natin ngayon na nararanasan nyo para kumbaga nagiging hindrance sa pagbigay ng tulong? Yung mga isolated na lugar, alam ko.
1: Alam nyo po, we don't look at challenges as challenges per se, but actually as opportunities. Opportunities for us to be better in service delivery. Halimbawa po, yung mga areas, lalong-lalo na mga island communities and upland communities na mahirap na pumuntahan because of their geographical situation. Meron tayong opportunity to further or advance our partnership with the Armed Forces of the Philippines, particularly the Philippine Air Force at yung Philippine Coast Guard. Kasi tinutulungan nila tayo na i-ferry o dalhin yung mga goods through their military assets. So yung halimbawa sa Glan Sarangani, in-airlift po natin yung ating mga food boxes at non-food items para ma-serve nga natin o mabigyan din ng tulong yung mga nasa malalayo pong lugar. Likewise, yung din pong mga nasa mga upland communities, we are able to send additional goods doon sa mga areas na yon. While we have preposition goods doon, but of course, na-distribute na natin, ang ginagawa po natin ay nagpaparating po ng karagdagan.
0: And huling tanong na lang po, ano po yung mga pangunahing kailangan na tulong ngayon dyan? More on food po ba or ano po?
1: Well, of course, in some areas, yung pagkain and then mainom na tubig. Sa mga ibang lugar, yung pagsasaayos din ng kanila pong mga

0: daan, gayon din naman po sa ibang communities, meron pangangailangan para may isaayos ang kanila pong mga nasirang kanan. So magkakaiba po no, yung immediate need. But right now nga po, we're still in the response phase and we're focused on providing food, non-food items, and psychosocial first aid.
1: Okay, sige. Nako, alam ko busy kayo ngayon dahil nga marami tayong kailangan tulungan dyan sa Mindanao. Again, maraming salamat. DSWD ASEC Irene Dumlao. Magandang gabi, ma'am, at ingat po kayo.
0: Maraming salamat. Magandang gabi.
2: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mga nasirang infrastructure diyan sa General Santos City na pinakamatinding nagtamo ng pinsala sa lindol noong Lunes. Puspusa naman ang relief operations sa mga ahensya ng pamahalaan sa lugar. Yan ang umaarangkad ng balita ni Christian Bascones live mula sa General Santos City. Christian. Christian? Si Christian Bascones po ay ilang araw na rin, ano, nagpunta siya dyan noong matapos ang lindol sa General Santos.
1: Yes, kahapon, oh, kahapon nga, diba, nung nagla-live siya, sabi niya, nakakaramdam pa nga siya ng mga konti
2: pagdinig. Aftershocks.
1: At kanina, diba, nagbalita siya kanina sa nagseservisyo Niña Corpus, diba?
2: Oo,
1: at
2: kinuwento niya. Oo, tungkol dun sa isang ospital, yung St. Elizabeth Hospital dyan sa Jensen. Yung kanina kasi kay Noreen, ibang ospital, yun
1: Sarangani,
2: Sarangani
1: Medical,
2: Specialty.
1: Yeah,
2: parang hospital, ano? Mm. Pero yung St. Elizabeth Hospital kanina, kailangan ring ilipat yung mga pasyente sa isang sa mas lumang building kasi yung mas bagong building kung saan nandun yung mga clinics, yun yung 11 stories na building na in-evacuate na rin.
1: At nakausap nyo pa kanina yata yung doktor ba? Or may-ari
2: yung may-ari ng ospital.
1: At sabi naman stable ba? Or
2: stable naman. Oo, okay naman sila. At chinek daw yung ospital. Mm-hmm. Kaya ngayon, alamin natin yung latest tungkol dyan dahil nandyan po si Christian Bascones live mula sa General Santos City. Christian, kumusta ka na dyan?
3: Quick at Niña, nananatiling unstable o pamatay-sindi pa rin ang supply ng kuryente dito sa General Santos City. Matapos inigin ng magnitude 7.8 na lindol, tila, palisa o kumbaga natataranta pa rin at kinakabahan pa rin ang ating mga kababayan dito sa dulot ng takot na iniwan ito.
4: Magdadalawang gabi nang walang tulog ang stall owner sa palengke na si Marjeline mula ng lumindol. Bukod sa sariling karanasan, pabalik-balik sa kanyang isipan ang nangyaring sakuna dahil isa ang kanyang bayaw sa mga naipit sa loob ng isang gusali sa palengke. Hindi na ito nakalabas noong pagyanig at nabagsakan ng malalaking semento.
5: Siyempre na matayan kami tapos hindi mo na-expect na ganyan pala ang nangyari sa araw na yun. Matrauma ka ba na ganyan ang nangyari na naglundon pa?
4: Gaya ni Marjeline, marami pa rin insidente ng General Santos City ang apektado ang kanilang hanap buhay. Kaya puspusan ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan. Ngayong araw, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pumunta sa Jensen para alamin ang kalagayan ng mga residente. Ininspeksyon ng presidente ang mga gusaling nagkaroon ng malalang pinsala. Sinamahan din niya ang mga pumila sa mga pagbibigay ng ayuda ng DSWD.
6: Communication is back. Kompleto na naman ulit yung communication. Ang binaayos pa ngayon ay yung water supply. Medyo nabitin ang water supply. Ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier. Baka wala nang makapasok na resupply. So dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun. Dahil kapag nagkaubusan ng supply, magdadala kami ng panibago. So we are continuing to help work together with the local government. The congresswoman is here. Andito yung mga barangay chairman. We are continuing to work with them closely to make sure that all the needs, yung immediate needs ng mga naging biktima ay matulungan natin kaagad.
4: Ang bayan tulad ng Glan Sarangani ay nananatiling isolated, hindi madaanan ng kalsada tungo roon matapos mawasak ng lindol at ito rin ang pinakanapinsalang bayan. Kaya sa tulong ng Philippine Coast Guard, ikinarga na lamang sa barko ang mga relief goods para maabot ang naturang bayan.
3: Check at Ninya, andito tayo ngayon sa isang gusali kung saan ito ay isa sa mga lubhang pinadapa nitong matinding o malakas na paglindol noong Lunes. Kwento pa ng ilang mga residente na nakatira, nakapalibot dito. Sabi nila, masaya daw ito kasi maraming taong dumadayo para kumain lang dito sa restaurant na ito. Pero ngayon, ito na yung itsuran niya. No? Wala ng buhay at hindi pa alam o hindi pa tiyak ng mga negosyante tulad ng may-ari nito kung kailan muling pwedeng pumangon dulot nito ng sakuna.
2: Oo, alam mo Christian, yung itsura ng building sa likod mo, mukhang hindi na yan pwede, no? Kailangan na yung i-demolish siguro at magtatayo ka pa ng bago. Kaya panibagong gastos bukos nasiraan ka na or di ba, nagganyan na nga yung nangyari, kakailangan mong gumastos para magpatayo ng mga bago na structures. But kanina, Christian, we were talking to you kasi you were telling us about yung St. Elizabeth Hospital. Kumusta naman yung ating mga kababayan dyan?
3: Tulad ng kinumpirmahan ng CEO kanina, si Sir Veneracion, no? Sabi pa niya, tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok at walang pagbabago, no? Hindi nila pinagbawalan o hindi sila nagbawas sa mga pasyenteng i-accommodate doon sa St. Elizabeth Hospital kung saan patuloy pa rin nilang tinatanggap yung mga pasyente. At yung mga pasyente na naka-admit doon, doon sila nilagay sa mas ligtas na bahagi ng gusali ng naturang hospital. Yung 10-story, kabilang na doon yung roof deck, no? 11-story kumbaga, ay hindi muna pinapapunta ng safety officer ng naturang hospital.
2: Oo, ayan. So, sa kabuuan, Christian, kumusta yung ating mga kababayan dyan sa GenSan? Paano sila nagko-cope? At ano yung pinakakailangan nila dyan ngayon?
3: Tulad ng narinig natin doon sa mga ilang barangay dito sa General Santos City, dito sa timog bahagi, no, ng General Santos City, tubig yung pinaka kinakailangan. Inuming tubig yung pinakakailangan nila ngayon. Pati yung tubig na nagagaling sa gripo ay hindi ganoon ka-stable, no? Pawala-wala din minsan linya ang supply ng tubig. Gaya nang nasabi rin ng Pangulo. Pero may mga bayan din na walang kuryente ngayon kaya hindi nakakapag-operate yung maliliit na mga business establishments. Siyempre yung pagkain, no? May mga placards tayo na nakita kanina na minibit-bit ng mga residente, kailangan nila ng tulong, pagkain, mga essential na pangangailangan, yung mga pangunahing pangangailangan at pinaka-importante dyan yung tubig raw.
2: Ayan, tubig. So sana marami ang magpadala or tumulong ano pagdating lalo na sa tubig na iinumin ng mga kababayan natin dyan. Mag-ingat ka, Christian, at maraming salamat, Christian Bascones. Hindi biro ang takot at kabang naramdaman ng ating mga kababayan sa mga rehiyong tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Ang mga imahe ng nagdaang lindol sa Mindanao sa umaarangkadang balita ni Maan Makapagal.
7: Inakalang isang ordinaryong araw lang ang June 8, 2026.
8: Oh my God!
7: 7:37 ang umaga nang biglang yumanig ang paligid. Kahit natataranta at hinihingal, nakunan pa ni Angel ang pagtakas mula sa kanilang bahay. Dinampot ang kanilang aso at sa labas na nagpahupa. Sa Yellow Bus Terminal sa Coronadal City, South Cotabato, na abutan ng lindol si Joven Gantz. Napaluhod na lang siya tulad ng ibang pasahero, konduktor at driver ng mga bus.
8: Still shaking! Dadali lang! Cover and hold!
7: Kuha ito ni Grade 7 Advisor John na may kabasa sa kanyang classroom sa Santa Ana National High School. Class orientation daw nila noon at dahil mga freshman, hindi pa alam ang evacuation area. Kaya't minabuti niyang kalmahin ang kanyang mga estudyante. Kahit may nakababa na, naiwan ang maraming estudyante sa magkabilang dulo ng hallway na ito ng eskwelahan. Dinig ang pag-iyak ng mga estudyante. Sa kuha namang ito ni Sheila May Saman, kumakain sila sa kanilang opisina sa Cagayan de Oro City nang sumayaw ang paligid. Kitang walang tigil sa paggalaw ang mga overhead lamp. Kalagitnaan ng flag raising ceremony sa MAA Central Elementary School sa Davao City nang yanigin ang paligid. Takot na takot ang mga mag-aaral. Nagda-drive naman noon si Enrico Duromal sa Rizal Park, Digos, Davao del Sur. Agad naman siya nakahinto sa ligtas na lugar. Nakunan ang kanyang dashcam, ang mabilis na paglabas ng mga customer at empleyado ng isang fast food chain. Hindi magkamayaw ang mga estudyante, maging mga guro ng Pulumulok Central Elementary School sa Cotabato na napaupo na lang sa lakas ng lindol. Bumagsak naman ang bahaging ito ng St. Elizabeth Hospital sa Gensan. Ang mga hospital staff, kitang nasa loob pa ng gusali. Kita sa mga imaheng nakuna ng mga earthquake survivor, ang simbolo ng katatagan, kahandaan at pagmamalasakit ng bawat isa. Tulad ng mga gurong hindi iniwan ang kanilang mga estudyante. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental kasunod ng malakas na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao nitong Lunes. Matindi ang pinsala ng lindol sa mga bahay ari-arian at mga gusali ng pamahalaan sa ilang bahagi ng bayan. May mga kalsadang hindi madaanan at hindi magamit ng municipal hall dahil sa kabayanan matapos masira ng lindol. Muli ring sinuspindi ang klase sa lahat ng antas ng paaralan doon. Nanawagan si House Speaker Faustino Boji D. ng vigilance, pagkakaisa at agarang aksyon kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani Province. Naghayag ng pagkabahala si Speaker D. sa mga komunidad lalo na sa kanilang mga pangangailangan. Nanawagan si Speaker D. sa publiko na sumunod sa mga ipinag-uutos ng pamahalaan, lalo na ang evacuation at iba pang advisories mula sa gobyerno. Pangunahin na inalala ni Speaker D. ang kaligtasan ng bawat apektadong residente, maging ang kanilang pagkain, tubig at pansamantalang matutuluyan. Kaysa ang kamara sa mga apektadong residente, sa pag-asang makakabawi ang naapektuhan sa tulong na rin ng pamahalaan.
2: Patuloy ang paghihigpit sa seguridad ng Senado matapos ang seryosong banta na maaaring may mangyari na naman dito. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
9: Ninya, kapansin-pansin nga sa aking likuran na ang paghihigpit na nangyayari dito nga sa Senado. Lahat ng sasakyan na papasok ay kailangan ibaba ang bintana. Dadaan din ang mga sasakyan na ito sa under chassis inspection. Habang halos lahat naman ng empleyado ng Senado ay naka-work from home setup, maliban na lamang doon sa mga kinakailangan at authorized personnel. Ito nga ay nag-ugat doon sa sinasabing seryosong banta na posibleng konektado ayon kay Senator or Senate President or Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, posibleng konektado nga doon sa destabilization plot sa June 12.
10: Posibleng konektado ang 18 bodyguards sa banta sa Senado at sa destabilization plot sa June 12. Ito ang ibinunyag ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, anya. Ito ang rason sa mas pinahigpit na seguridad sa Senado. Ani Gatchalian, posible ring magkaroon ng kaliwatkan ng malakihang protesta sa Senado at sa Malacanang.
11: I called the director of NBI to get more details and chinare niya nga sa akin yung mga details na baka may mga manggugulo, no, sa loob ng Senado and they might be armed, no.
10: Samantala, sa kabila ng banta, tuloy ang paghahanda ng mga senador para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Gatchalian ang tatayong presiding officer sa pag-convene ng impeachment court sa July 6. Naipadala na rin ang notice ng pre-trial sa prosecution at sa depensa. Pero pinag-aaralan ang posibleng pagpili ng bagong presiding officer. Pati na ang binatikos ni Senator Alan Peter Cayetano na pagbaba o paggalaw sa voting threshold ng impeachment.
11: I signed the notice for pre-trial yesterday. So pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial, ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order. At tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment.
9: Ninya, muli namang iginiit ni Gatchalian na iisa lamang ang Senado at patunay niya dito ang operational control and management. Ibinahagi nga ni Gatchalian na nailipat na sa kanya yung kinakailangan na signatures or yung kanyang signature para maaprobahan yung sweldo, yung benefits at incentives ng mga empleyado. At under his authorization, nagkaroon din ng pagpopromote sa ilan sa mga kawani ng Senado. Patunay niya na kanyang liderato ang kinikilala ng institusyon. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo, Janinia.
2: Maraming salamat, Angela Babad. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ngayon si Sir Gary Alejano. Siya po ay dating Marine, sundalo at dating membro ng House of Representatives. Magandang hapon po sa inyo and welcome sa Arangkada Balita, Sir Gary.
12: Magandang hapon, Ninia, at sa inyong mga taga-subaybay, magandang hapon po sa inyong lahat.
2: Sir Gary, una sa lahat bilang dating Marine, no? Ano ang reaksyon niyo sa paglantad ng nagpakilalang 18 ex-Marines? Naniniwala po ba kayo sa mga ibinunyag nila?
12: Well, sa paglabas ng sinasabing 18 Marines, medyo nabahala tayo kasi nga nagiging issue yung pangalang Marines, no? At alam natin na inaalagaan ang reputasyon, ang dignidad at honor ng organisasyon. Mahal namin po yung Philippine Marine Corps and we don't want na masira yung pangalan ng Philippine Marine Corps. Pero tingnan natin, unang-una, ano bang background ng mga ito, yung lumabas? Ano ang kanilang motivation? And then, pangatlo, ano ba ang kanilang inilahad? Yung mga ebidensya nila, yung mga dokumento, pictures or whatsoever, yun ang napaka-importanting tignan kasi regardless kung dati ba silang Marines, civilian ba sila, dati ba silang kung saan-saan galing, importante na sa ngayon, titignan natin kung ano ang kanilang sasabihin. No? And for me, sasabihin nating bayani sila, nakita na natin ang kanilang sinabi at ang kanilang inilabas. And for me, it's still premature na magsasabi tayong bayani sila kaagad. No? At hindi rin ibig sabihin, assuming na maaayos yung mga records nila nung sila ay nasa serbisyo, hindi ibig sabihin na lisensya na yon na lahat ng sinabi nila talagang totoo na kaagad. No? So, ang gusto natin makita kasi yung katotohanan. No? Makita natin na merong malaking nakawan sa gobyerno at gusto nating makita 'yon. Ang nakita ko lang problema dito sa paglabas ng DC8, maliwanag na merong pagmamanipulate for the political ends ng ibang grupo, 'no? Hindi talaga maliwanag yung intention nila na ilabas yung katotohanan. Ninya, kilala ko yung mga iba dito . No? Alam ko rin, bago sila lumabas, alam ko na rin na lalabas sila at ano ang background niyan. Kaya nakakalungkot na sabihin ko na na kapalit ng pera ang kanilang paglabas. No? Kasi nga, maganda sana kung nilabas talaga nila noon pa. Example, kung talagang going by the name of Marines, yung honor ng Marine na pag meron kang nakitang mali, katulad yan, ay naghahakot ka ng mali-malitang pera ng taong bayan, doon pa lang, dapat sinunog na nila si Representative Saldico. No? Eh bakit hindi ginawa yon? Lumabas lamang nang tumakbo na si Representative Saldico at wala na silang sweldo, doon nagkaroon ng problema dahil wala silang sahod. And in fact, wala namang problema sana yon kasi marami namang mga dating sundalo, retired, na makahanap ng trabaho. Maraming pwedeng pasukan dyan. Ang isang issue lang, malaki kasi ang sweldo dito kay Saldico. At alam ko rin yun na malaki magbigay si Saldico nung bago palang pumasok yung iba dyan. Ngayon, ang problema, na-offeran sila ng malaki-laki para sa ilabas ang issue na ito, doon nagkaroon ng problema. Doon nagkaroon ng problema at hinaluan ng lahat na pati yung ICC, pati yung mga hindi kasama dyan, like Representative Laila De Lima, so na-muddle yung issue instead na maging maliwanag sana na na-realize nila mali talaga ito, na ilabas yung paghahakot ng pagkano ng maleta na ito.
2: Opa.
12: So may haloy, nagugulo siya, no?
2: Yun nga po. At sunod-sunod na ang mga kasong isinasampa laban sa kanila. Sa tingin niyo po ba dapat pati yung tinatawag sigurong handler nila o yung architect nitong mga ito ay dapat kasuhan din?
12: Sa tingin ko kailangan, kasi hindi ito basta-basta paglabas ng mga whistleblowers. Ito ay isang maliwanag na destabilization.
2: Hmm.
12: So they're using the former 18 soldiers para ipamukha sa taong bayan. Dahil nga flood control projects yung mainit eh. So kinunek nila doon at ginamit para siraan unang-una ang reputasyon ng ang credibility ng ICC na kung saan ay nakakulong si former President Digong. At pangalawa, may ongoing impeachment trial. Nasisiraan din kung sino yung mga sa likod at maiingay dyan sa likod ng impeachment from the House of Representatives. So dalawa ang maliwanag na objectives dyan. Una, sisiraan ang credibility ng ICC at pangalawa, yung impeachment process. So yun ang maliwanag dyan. Wala nang iba. Hindi na pwedeng bubulahin tayo na ito'y para sa bayan. Maliwanag yun na yun ang objective at nagagamit sila in order to stabilize the present situation.
2: Opo. At sinabi po ng NBI na may threat sa Senado. Naniniwala po ba kayo dito at may kinalaman po kaya dito itong 18 ex-soldiers or sinasabing bodyguards ni Zaldico?
12: Ninya, itong 18, sa tingin ko wala namang kapasidad sa ngayon, no? Actually, ginagamit lang yan sila. Hindi ko naman pwedeng pangunahan ang intelligence report na nakuha ng NBI dahil sa ngayon, no, naramdaman natin, nakikita natin, meron talagang active destabilization. May mga recruitment efforts. Kasi nga, palapit na yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So sabihin ko lang, talagang naramdaman natin yon, merong active recruitment for destabilization. Pero it depends now on the assessment of our law enforcement agencies and intelligence agencies kung gaano kabigat ito. Pero wag nating ibaliwala yan dahil nakita ko yung desperation on the part of the camp of Vice President Sara Duterte.
2: All right, maraming salamat po, Sir Gary Alejano.
12: Maraming salamat. God bless.
1: Ibinasura na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong isinampa laban kina dating Finance Secretary Ralph Recto tungkol sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth Reserve Funds. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
13: Dinismiss na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong technical malversation, graft, plunder at grave misconduct laban kina former Finance Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma. Kinwestiyon ng complainants ang paglilipat ng mahigit 60 bilyong pisong sobrang pondo ng PhilHealth noong 2024. Giit nila, labag ito sa universal healthcare at iba pang batas.
14: There is criminal liability sa pagkuha ng 60 billion pesos from PhilHealth at ibalik ito sa National Treasury at ipamunmod ito sa kung saan unprogrammed or what they call allocables and all that.
13: Ngunit sa inilabas na resolusyon ng Ombudsman, walang sapat na ebidensya para ituloy ang mga reklamo laban sa dalawang opisyal. Nang maisagawa ang remittance, umiiral pa at valid ang special provision sa 2024 General Appropriations Act at ang kaugnay nitong Department of Finance Circular. December 2025 nang ideklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang paglilipat ng 60 billion pesos na PhilHealth funds sa National Treasury. Ayon sa Ombudsman, maaaring ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang pinagbatayang batas at circular kalaunan. Pero noong isinagawa ni Ledesma at Recto ang paglilipat ng pondo noong 2024, lumalabas na sumusunod lamang sila sa isang umiiral na batas at regulasyon. Punto pa ng ombudsman, walang batayan ang kasong plunder dahil walang patunay na may nakamal o napakinabangang yaman ang mga respondent mula sa pondo. Ang inilipat na pera napunta sa National Treasury at hindi sa pribadong account ng sinuman at kalaunan ay ibinalik din sa PhilHealth alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Unang naghain ng reklamo ang Save the Philippines Coalition noong December 2025 habang Enero ngayong taon, nagsampa ang grupo ni na Attorney Rodel Taton. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Tila nagparinig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno sa pagbisita niya sa mga bagong tayong gusali sa San Francisco High School. Anya, kung sa tama na pupunta ang pera ng bayan, mabilis at maayos ang magiging resulta ng mga infrastructure sa Pilipinas. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
15: Hunyo noong nakarang taon, nilamon ng apoy ang gusaling ito sa loob ng San Francisco High School sa Quezon City. Tinupok ang mga classroom at iba pang mga mahalagang kwarto na ginagamit ng mga estudyante at guro. Maraming mga kagamitan ang pinulbos ng sunog. Isang taon ang lumipas, ito na ang kapalit ng nasunog na gusali. Ilang araw matapos magbukas ang 2026 school year, mapapakinabangan na rin ng mga estudyante ang bagong dalawang gusali ng San Francisco High School. Ang Dow Building na nasunog na may dalawang palapag lang dati, apat na palapag na ngayon. Anim na pong mga classroom ang nabuo at naipatayo ng DPWH. Higit 5,000 mga estudyante ang makakagamit niyan.
16: Good morning, President Lee!
15: Kanina nga ay personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga gusali bago lumipad papuntang Mindanao. Dito ay iginiit niya na may magagandang proyekto ang may papatayo kung walang mangungurakot at mapupunta sa tama ang kaba ng bayan.
17: Nais kong ipakita, kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time.
18: Dito mo makikita, number one, kung di na nakawin yung pera, magagawa ng ganito. Magagawa ng mabigis, magagawa ng tama. At kung may mga sakit yung mga engineer, yung kontratista maayos, eh magagawa.
15: Ikinatuwa ng Pangulo ang mabilis na pagpapatayo sa mga infrastruktura. Sakto rin daw na nagsimula na ang klase at magagamit ito ng mga mag-aaral.
17: Ang pinakamalaking bagay dito ay hindi na sila nagdo-double shift. Ang mga bata nakakauwi ng alas 3, alas 4. Ganon din yung ating mga guro.
15: Nakikita naman ang Education Department na makakatulong ang pag-alis sa double shift system sa pagkatuto ng mga estudyante sa paaralan.
19: Dekada 60 pa na naalala niya, naka-double shift na po ito dahil mataong lugar ito. Kami kumpiyansa na gaganda po ang kalidad ng learning o pagkatuto ng mga bata dito.
15: May mga fire alert system na rin na inilagay sa mga bagong gusali para maiwasan ang sunog. Tiniyak rin ng DPWH na nakadisenyo ang mga gusali na kaya ang mga malakas na lindol gaya ng nangyari sa ilang probinsya sa Mindanao. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Umarangkada na ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa nalalapit na State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
20: I know all of you are experts already in organizing the SONA.
21: Isang simpleng SONA, yan ang pambungad na mensahe ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil sa harap ng iba't ibang ahensya na dumalo sa ipinatawag na inter-agency meeting sa Kamara. Sumasalamin ito sa panawagan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maingat at responsable ang paggastos sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Dagdag ni Garafil, walang ilalatag na red carpet na nakaugali ang nilalakaran ng mga bisita tuwing SONA. Sa mga ipapadalang imbitasyon, nakalagay ang mahigpit na tagubilin sa mga bisita.
22: The operative word for this year, I think, will be a simple SONA. In keeping with the time. So there will be no red carpet, no long gowns. As you can see in the invitations that we've prepared, we've specifically mentioned that we're encouraging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress.
21: Ayon kay Garfield, ang tema ay nakasentro sa pagiging simple at praktikal, alinsunod sa kasalukuyang kalagay ng bansa. Layon kasi na makita ng mga Pilipino ang pagiging maingat ng gobyerno sa paggamit ng pondo ng bayan. Bilin kasi ito ng Pangulong Marcos Jr. na gawing simple pero marangal ang sona.
22: Even some of the preparations that we've done are all geared towards keeping it simple but still dignified. Of course, this is a major event for the administration and for the Filipino people.
21: Umaasa naman si Garfield na ang lahat ng dadalo ay makikiisa at magiging sensitibo sa kasalukuyang kondisyon ng bansa. Hindi naman daw kasi nasusukat ang dignidad sa gara ng okasyon o kasuotan, kundi sa mensaheng ipapakita nito sa sambayanan. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Showbiz muna tayo mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
0: At eto na nga ang latest na umaalangkadang showbiz balita. Wagi as best supporting actor sa 8th Sinag Maynila Independent Film Festival ang kapusohang actor na si Yasser Marta para sa kanyang pelikula na Desperada. Ito ang kanyang unang acting award. Pero ano nga ba ang latest sa kanya? Alamin ang lahat ng detalye dito lang sa Jai Hot Exclusives. Sa kanyang unang acting award na natanggap kamakailan, madami nga ang nagbukas na oportunidad para sa kapusohang actor na si Yasser Marta. Tila ito nga ang simula para siya ay mas kilalanin bilang mahusay na aktor.
5: Pakiramdam ko gusto ko pang magtrabaho ng magtrabaho. Kasi para ng mga nakaraan, kailangan din natin ng recognition sa mga ginagawa natin, lalo sa craft natin. Pag mga ganitong moments, mas gusto ko pang mas nabubuhay pa yung craft ko.
0: Sa kanyang pagkakapanalo sa pelikulang Desperada sa 8th Sinag Maynila Independent Film Festival, kaliwat kanan ang mga offers sa ngayon kay Yasser.
5: Siguro ngayon mas nandun na ako sa posisyon na hindi naman sa namimili ng project, pero mas tinitignan ko talaga kung ano yung gusto ko talagang gawin at yung nagmamatter talaga sa akin.
0: Samantala, kamakailan ay ipinost ni Yasser ang bagong proyekto na kanyang kabibilangan, ang serye na pagbibidahan ni Will Ashley na pinamagatang Delivery Boy. Ano nga bang say ni Yasser sa bagong proyektong ito?
5: Itong bagong series na gagawin namin sa GMA, ito ay panghapon. Ang title na ito ay Delivery Boy. Ang bida po dito ay si Will Ashley at ako naman po ang magiging kontrabida.
0: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa inyo.
2: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
1: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
6: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
23: Ang lupet!
24: Uy ka vibes!
25: Oo, ikaw!
24: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
25: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
24: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
25: Oo,
24: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
23: Ang lupet!
26: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: 93 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Kabais ang lupet. Ang oras natin, 6:46 ng gabi. At syempre naman, pagpatak ng 6:30 PM up until 9 PM, kakasama nyo ng muli ang Sizzling Duo! Ako po, ang chinitang chikadora, Kim Chur.
1: And ako naman po ang inyong bestie na G Safon at kuntuhan na nag-iisang DJ ID.
0: Dito lang yan sa programang Camp Too Hot to Handle.
1: Ayan. Weekend na yan.
0: Oo, halata eh, di ba? Kasi nga pag midweek, di ba, napagalatan tayo. Excited na tayo mag-weekend.
1: Tama, kaya naman sa mga ka-vibes natin. Oras na po para sa programang Too Hot to Handle. 6:30 PM to 9 PM kasamang inyong Sizzling Duo.
0: Yan na ha, sa mga ka-vibes natin ha, yung utak natin lumilipad na. Kore-kore-kore. Ganyan talaga kasi kapag ka-ano, midweek, talagang naiisip na natin, ano kaya pwede natin gawin for this weekend?
1: Exactly. Lalong-lalo na, no? Pag na tayo ay nasa biyahe, pag tayo pa uwi na, gaalin sa napakahabang araw ng trabaho. Di ba? Parang lumulutang na lang tayo. Kaya naman sa mga commuters natin out there, ha? Alam kong medyo pagod-pagod na talaga tayo.
0: Pero
1: no?
0: wake up.
1: Gising muna tayo ng onti hanggat makarating ng safe sa ating mga tahanan.
0: Correct.
1: Siyempre, pati na rin ang ating mga chopper, mga na bus driver, mga truck driver natin na nakatutok sa atin ngayon. Huy, kuya!
0: At pati yung mga
1: gising
0: batuta.
1: Gising na gising.
0: Yung mga batutan nakatutok sa atin. Ay, hindi pala. Sa atin, gawa ng mga security guards. Tama. Ayan. Kailangan gising na gising tayo. Gising na gising pa. Oy! Ang oras natin, 6:47. At syempre, dahil nga this weekend, wala ka namang gagawin, di ba? Baka gusto mong mapag-isipan, di ba? Baka gusto mong maglaba, ayan. Baka gusto mong, instead na magpahinga ka, gumala ka.
1: Tama.
0: Sama mo yung barkada mo. Tsaka medyo wala ka pa yata sa ano, kumbaga wala ka pang listahan sa mga gagawin mo sa mga susunod na araw. Nako, abangan nyo ito. Dahil, the comeback is real!
1: What comeback?
0: Mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso, the legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy drama reunion movie na kukumpleto sa 2026 ninyo. Ito na nga ang Home Along the Riles, the reunion, this coming June 17, 2026 in cinemas nationwide.
1: Wow na wow!
0: Correct, diba? So ibig sabihin na ito na yung pagkakabangan nila, diba? Mag-iipon ka para may pangnood ka ng sine.
1: Tamang-tama yan mga ka-vibes, no? Sa mga ka-vibes natin na naghahanap ng gagawin every weekend or baka naman nahanap ng bonding kasama ng kanilang pamilya, ng mga kaibigan.
0: Correct.
1: Ako, excited na excited na rin ako mapanood yan, DJ Kim.
0: At alam mo ba, DJ ID, dahil nga sinabi natin na ano, kumbaga, isasama yung mga tropa. Pero make sure yung mga tropa mo okay kasama, ha? Baka mamaya tulad yan sa issue natin ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Nakaw! Ano ba ang ating sizzling question of the night?
1: Ito na nga para dun sa ating mga kaibigan. Na mahilig mag-point out ng mga mali.
0: Oy!
1: Mga hindi dapat kuno.
0: Ay,
1: 'di ba?
0: Grabe naman 'yan.
1: At minsan nakakapikon na, minsan tama naman sila.
0: Oh, may point. Mm-mm. Kung lalo na kung totoo naman.
1: Yes.
0: 'Di ba? Pero
1: ikaw ba ka vibes? Kaya mo bang i-handle kung may kaibigan kang puna ng puna sa ugali ng iba? Pero ganun din naman pala siya.
0: Yun lang. Akala mo naman talaga, no? Perfect. Pero ikaw ba, ka-vibes, kaya mo bang i-handle ang ating issue for tonight? Alamin natin.

0: Gago. Shut up ka na lang muna. Yun yun eh.
1: Kasi di ba babalik at babalik yan sa'yo, di ba? Totoo yan. Kaya ka vibes, abangan na natin ang issue ni Sherry. Ayan, si Sherry pala ang may issue for tonight.
0: Sherry, Sherry lady. Na na na na na na.
1: Ayan, nahalata yung sisi ko. Excited na for this weekend. Kaya naman excited na rin ako para sa mga ka-vibes natin na mapakinggan ng mga malulupitang tugtugan. Dito lang yan, of course, sa 92.3 FMR. Favorite music radio.
0: Ka-vibes ang lupet.
1: Ang oras.
0: Oras natin, 6:50 na.
2: Ang lupet!
3: Buntis ka na naman.
2: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes
1: and Lopez.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes ang Lupe. At ang oras po natin, 7:20 ng gabi. At syempre, isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines.
0: All over the world of the Philippines. Kasama niyo pa rin po ang inyong sizzling duo. Ako po ang Chinitang Chikadora, Kim Chuerva.
1: And ako naman po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID.
0: At eto na nga, dahil nga po eh, nandito na kayo sa programang Too Hot to Handle. Aba, alamin na agad natin ang issue for tonight.
1: Ayan, gusto ko yung rediretso na tayo doon sa exciting part.
0: Yes,
1: kaya
0: naman
1: sa mga ka-vibes natin ang ating hot headlines for tonight.
0: Ano yan?
1: Kaibigang mahilig mang call out tungkol sa iba't ibang aspeto, tinawag na hipokrito.
0: Uy, grabe yung word na yun.
1: Tungkol
0: big
1: sa,
0: word yun.
1: Tsaka sa respeto.
0: Ayun. Nako, sige na. Alamin na nga natin yan. Curious na ako. Okay, kaninong issue yan?
1: So, ito na nga kay Sherry to.
0: Mm-mm.
1: Si Sherry, unfortunately. Loner siya sa barkada. Ang sad, di ba? Pero, according sa mga kaibigan niya, may dahilan daw kung bakit. Ang problema kasi, napapansin ang mga kaibigan ni Sherry na madalas siyang pumuna ng ugali ng iba. Kapag may kaibigang masyadong mayabang, ririltokin niya. Diba? Kapag may hindi marunong tumupad sa usapan, magpaparinig siya. At kapag may nagawang mali, diretsahan niya itong kinokorrect. Pero, isang araw may isang kaibigan ang napuno. Kasi habang pinapayuhan ni Sherry ang iba tungkol sa respeto, napansin nila na minsan siya rin mismo ay mataray, mapanghusga,
0: at
1: hindi
0: ano pa?
1: Marunong mag-accept ng criticism. Doon nagsimula yung tensyon sa tropahan nila. Para sa mga kaibigan ni Sherry, paano ka mangangaral tungkol sa tamang ugali kung ikaw mismo ganun? Diba? Napaka-hipokrit mo naman sa dating na yun. Pero para naman kay Sherry,
0: ano naman laban
1: hindi
0: niya?
1: Raw dahil may sarili siyang pagkukulang ay mananahimik na lang siya kapag may nakikita siyang mali. Ang tao raw ay hindi naman kailangan perfect para magsabi ng totoo. At mas lalong uminit ang usapan nang sabihin ng mga kaibigan niya kay Sherry
0: na
1: ang hilig mo mang call out ng iba, pero ikaw rin naman ganyan.
0: Na ako, nasampulan ka na. Ayun lang. And that's our issue for tonight. Isa pa yung magkakaibigan. Ano naman ang hot take ninyo, mga ka-vibes? Ako lalo na sa mga ano ha, mga malaking group of friends, ba? Diba? Tapos talagang meron kang sa group of friends, meron dyan talaga complete member yan eh. May tahimik, may maingay, may sariling mundo, may mahilig manita.
1: Tama.
0: Diba? Kung hindi kayang mag-speak up ng iba, siya na ang magiging spokesperson.
1: Diba? Speaker yarn!
0: Diba? May ganon. May ganon talaga sa pagkakaibigan. Diba pag may tinatanong ka, pero siya yung sasagot. Kasi nga nahihiya siyang sumagot. So siya.
1: Iba-ibang klaseng tao sa isang friend group, diba?
0: Correct.
1: Pero ang tanong, tama ba yung sitwasyon? Tama ba yung ginawa nung kaibigan ni Sherry na kinall out niya si Sherry? Diba? Para ba sa inyo, tama lang din ba yung sinabi ng mga kaibigan ni Sherry? Or si Sherry ba yung tama?
0: Prangka lang talaga siya, diba?
1: Okay lang ba na maging kaibigan na diretsahan?
0: Oo.
1: I mean, diba pwede?
0: Pwede naman siguro maging honest. Lalo na kung honest is the best policy.
1: Wow! Naman!
0: Pero kasi
1: ang labas dito, para siyang hipokrito. Kasi ganun din man pala siya.
0: Ay, kung
1: diba? If you're going to say something, dapat ikaw rin ganun. Diba kaya nga may sinasabi na walk the talk?
0: Walk the talk tayo, guys.
1: Practice
0: what you preach for.
1: Practice what you preach for,
0: diba? So ngayon, ikaw ba ka-vibes? Okay lang ba sa'yo ang ginawa ni Sherry? Or hindi okay sa'yo ang ginawa ng mga kaibigan niya kay Sherry? Nako, saan ka dyan sa side na iyan, mga ka-vibes? Alamin natin yan. Pag-usapan pa natin yan online dahil tayo po ay live na live sa ating Facebook, YouTube, and TikTok. Saan tayo hahanapin?
1: 92.3 FM Radio Manila po yan. Sa ating mga social media accounts, isama niyo na ang ating extra dating Twitter, 93FMR.
0: At MNL. Yan, totoo yan. And of course, sa mga ka-vibes natin, sa mga gusto pong makipag-chikahan sa atin online, and online bukod sa online and on air po, ang number po natin ay 0954-406-1967. Kaya naman, back tutugtugan muna tayo, dito lang yan, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes,
1: ang lupit.
0: Ang oras.
1: Oras natin, 7:25.
2: Ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
2: Hoy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
3: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
4: Agbyag kayo amin nga ka-vibes dita Baguio. Nalamin ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, ken good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.

0: Oh, 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, ka-vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Aidy. Too Hot to Handle. Too Hot to
2: FMR.
3: Favorite Music Radio.
2: Ka-vibes ang lupe. At ang oras, 7:44 ng gabi. And of course, napapakinggan nyo pa rin ang programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang sizzling duo. Ako po ang chinitang chikadora, Kim Churva.
3: And ako naman po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID.
2: Eto na nga.
3: Eto na nga.
2: Kumapit ka, ka-vibes. Grabe yung mga nabasa ko online. Dahil nga again, online tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa 92.3 FM Radio Manila. Sobrang sila, invested sila sa ating issue for
3: yes,
2: tonight.
3: Yes, and may mga nag-share pa nga ng kanilang experience. So talagang makikita mo, no, marami sa atin na nagkakaroon talaga ng conflict.
2: Correct.
3: With friends. Especially pagdating sa pagprangkahan. Tama ba ako? Prangkahan na?
2: Oo. Kumbaga to?
3: Confrontation.
2: Basta prangkahan, confrontation, give them.
3: Diba? And I think normal talaga yan sa mga relationships.
2: Yes.
3: Tulad nga ng sabi ko kanina, sa jowa, sa pamilya, sa mga kaibigan, mga kapatid, meron at meron ganyang conflict. Kasi kahit na may mga similarities tayo, diba, kaya ngayon yung nagdodraw sa atin sa isa't
2: yes,
3: isa.
2: Yes, attraction.
3: Hindi lang sa
2: other.
3: Attraction, no? Pati sa mga kaibigan. Kaya ka pumipili ng kaibigan.
2: Because
3: kaya
2: you have
3: kaibigan.
2: Something in common.
3: Exactly. Kaya naman, pagka may mga
2: differences,
3: tumatagal-tagal
2: kayo
3: na, time will show ko talaga kung ano yung differences nyo rin.
2: Correct.
3: At meron yan. Kasi magkakaiba tayo ng kinalakihan, di ba?
2: Yep.
3: Kahit nga sarili mong kapatid, may pinagkaiba kayo. What more pa sa mga hindi mo kadugo.
2: Correct. Hmm. Pero it doesn't mean na bubuwagin nyo na yung grupo ninyo, okay? Ng pagkakaibigan nyo na natalo-talo na kayo, hindi po ganun yon. Ibig sabihin lang, doon nyo masusukat kung gaano nyo ba talaga kamahal yung isa't isa as a friend.
3: Check na check.
2: Siyempre, as jowa, sa family ninyo, mas mapapastrong niya yung bond, yung foundation that you have built. Diba?
3: Tama. Sabi nga niyo, nililagan si Ziko. Dapat, kailan pa daw marirealize ni Sherry yung pagkakamali niya pag naiwan na siya ng mga kaibigan niya. Kaya naman, wag na daw sana hayaan na umabot sa puntong yon. Totoo. Mm-hmm. Diba, I think Sherry should also reflect and be thankful. Be grateful para dun sa mga kaibigan niya na nagko-call out sa kanya.
2: Correct.
3: And I guess vice versa. Mm-hmm. Pero at the same time, lagi nating iisipin no, na to be considerate of other people's feelings.
2: Correct.
3: Hindi porket feeling mo, tama ka, dapat lagi mong sinasabi na, mali ka.
2: Mm-hmm.
3: You should be considerate at saka isipin mo, mag-reflect ka, ano ba talaga ang intention mo? Ba't mo sinasabihan yung kaibigan mo ng ganyan dahil gusto mo sila to be better or gusto mo ipakita na you are better?
2: Magkaiba yon.
3: Magkaiba.
2: Totoo.
3: Yung dalawang bagay na yun. Kaya
2: correct.
3: Ikaw ka-vibe, lalo na sa mga prangka natin mga kaibigan dyan, di ba?
2: Sharara!
3: Mahal na mahal natin ating mga prangka kaibigan. And syempre, no, at the same time,
2: sila kasi nakakakita ng mali sa atin.
3: Yes.
2: Di ba?
3: But at the same time, paalala lamang that your friends have feelings too. Kahit gaano ka kayo kakomportable sa isa't isa, diba dapat maging considerate ka at maging mindful ka dun sa mga sinasabi mo sa kanila.
2: And of course, yung mga actions mo din towards them, diba? Kasi mararamdaman nila if they feel like medyo distant ka na, kasi ano kaya naggawa kong mali? So it is better na sabihin mo in a nice way, in a good way. Hindi ko alam ha, pero at the end of the day, kung ang intention mo naman is to be better, yung kaibigan mo, to have a better life din at talaga ma-improve yung kanyang behavior, yung kanyang attitude, edi sabihin mo kaysa yung nagbabaks taban kayo sa isa't isa, di ba? Yung kumbaga, i-communicate mo pa siya sa ibang friend, kasi nagkaroon na kayo ng group of friends, kumpul-kumpul na against one, di ba? Parang hindi maganda siya. So, in a way, kung kailangan yung gawin lahat ng kaya yung gawin, kung masasaktan at masasaktan siya, wala eh, ganun talaga eh, diba? Sa buhay, para matuto ka, kailangan mong masaktan. Pag nadapa ka, kailangan mong bumangon. Ganun din yun when it comes sa ganitong klaseng usapin.
3: Mm-hmm. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin ngayon, kung may gusto pa kayong ihabol, pwedeng-pwede pa, i-comment nyo sa ating social media
2: ihabol
3: accounts.
2: Ihabol nyo na yan ng 10 kilometers.
3: Tama, at kung hindi ka pa bumoboto sa ating poll na nakapost sa Xer dating Twitter, nandyan na ating tanong, kaya mo bang i-handle kung may kaibigan kang puna ng ugali ng iba, pero ganun din naman siya?
2: Mm-hmm.
3: Nakapost na po yan, 923 FM Radio MNL.
2: Correct. At syempre, sa mga gustong tumawag, again and again, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa numerong 0954-406-1967. At magbabalik po ang programang Too Hot to Handle. By the way, before anything else, no, huwag natin kalimutan na i-shoutout lahat po ng mga nakisagot sa atin at sa mga sumama sa amin online.
3: Maraming maraming salamat!
2: Kina-coats everyday, Will Ilagan, William Martel, Felix Valdez, Gloria King Gerard Biciano,
3: sila Alteza Herrera, Sino Cruz, at marami pang iba. Kaya man, thank you sa ating FMR squad family, pati na rin sa ating mga trooper, sa mga konduktor, sa mga TNVS drivers, sa mga pamasahe. Para sa mga
2: passengers dyan, di ba? Yung mga pasahero ninyo. Sa mga security guards, at kung nasa bahay ka man, happy listening. Magbabalik po once again, programang Too Hot to Handle. Dito lang yan sa 92.3 FMR.
3: Favorite music radio, Ka-Vibes.
2: Ang lupet. Ang oras.
3: Oras natin, 7:49.
1: Ang lupet! Ang siksi mo na! Ang lupet!
4: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet! Good-

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back?
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good Vibes.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Oh, ka-vibes, baka nasosobrahan ka na, ha? Happy yarn. Tawa ng tawa yarn. Ikaw, ha? Naku, lalo na yung mga may pangalang Bien. Oh, huwag ka naman daw magpatawa. Kumain ka naman ng maayos.
4: Gustong-gusto mo pinapatawag para kumain.
3: Kaya nga, ano to? Special mention?
4: Oo.
3: Charis.
4: Dinner time na! Ang oras!
3: Ang oras!
4: 8:05!
1: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS 92.3 FMR
6: Favorite Music Radio
0: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
3: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Aydin. Too Hot to Handle.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ka-Vibes ang oras sa FMR 821.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS
0: 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio
0: Ka-Vibes!
2: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
5: Let the show begin!
0: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
2: Ang lupet!
1: Ka-vibes! FMR.
6: Music Radio.
1: Ka-Vibes. Ang lupet. Ang oras po natin, it's 8:22 ng gabi. Kamusta sa naman yung mga ka-vibes natin? Nakapag-dinner na ba ang lahat? Abay, kung hindi pa, ano pang iniintay ninyo? Anong oras na, oh? Ikaw na naman si nagpapalipas ng gutom. Ay, hindi. Misan, ikaw yung tipo na gusto ko muna mag-diet. Hala, hindi diet yan.
6: Na-diet, tapos mamaya tingnan mo. Pag-uwi sa bahay, kakain ng ilang bag ng chichirya. Aminin mo, ganun ka din.
1: Wow, ganyan pala yung diet
6: ganyan
1: sa inyo.
6: Tayo.
1: Diet na pala yun, no? Hindi, chicheria lang kinain ko. Hindi, medyo...
6: Hoy! Diba sabi naman nila, pag kumain ka ng chicheria, parang hangin lang. Eh, zero calories yun.
1: Pwede, naghahangin ka na dyan. siya, ito na nga mga ka-vibes. Dahil ang oras nga po natin ay 8:23 na. Kasama niyo pa rin ang sizzling duo. Ako po ang Chinitang Chikadora, Kim Chuava.
6: And ako naman po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID.
1: At welcome pa rin sa programang Too Hot to Handle. And it's time para naman ikaw ay tumawag sa amin. I-share mo na ang inyong opinion para sa ating issue for tonight. Ang ating numero, Cizia.
6: 0954-406-1967. Yan ang numero niya natin dito sa ating himpilan para naman, di ba, kung may gusto kang i-share sa amin live na live, ito na yung time, di ba? Ikwento mo na yung nangyari dun sa tropa nyo. Ikwento nyo na kung ano sinabi sa inyo at
1: kayo
6: nag-away.
1: Ikwento mo na yan. Sige na nga, sagutin na nga natin to. Hello.
6: Hello.
1: Good evening.
7: Hello. Gandang gabi.
6: Magandang gabi sa'yo, Ryan Escorial ng
7: at,
6: Cebu.
7: Meron lang akong konting saloobin lang.
1: Sige.
7: 50 seconds lang.
1: 50 seconds. Okay. No problem. Okay. I'll give you the time.
6: Ano
1: timer
6: yarn?
1: Starts now.
7: Nakikita ko sa amin dito na may mga nagpuputol ng kahoy. Huwag na po tayong magputol ng kahoy, ha? Dahil mainit po ang panahon ngayon.
1: Delikado.
7: Reminder. So dapat mananim tayo. Mananim tayo ng kahoy. Yun lang ang gawin natin.
1: Ayun. Ako, totoo yan. It's a gentle reminder na talagang dapat i-save natin ng earth dahil, alam
7: iba
1: nyo,
7: nagpuputol.
1: Nako, totoo yan. Nako, ito na nga, Ryan. Maiba naman tayo. Yo, ikaw naman, ano naman ang hot take mo para sa ating issue for tonight? Ikaw ba, meron ka bang kaibigan na laging punanampuna sa'yo? Pero akala mo naman perfect, meron di pala siyang kapintasan sa buhay.
7: Ang tunay na lakas, hindi yung nakikita mo yung mali ng iba. Ang tunay na lakas yung nakikita mo yung mali mo at inayos mo. Kung si Siri, hindi siya magpa-correct, huwag na siyang mangusga ng iba.
6: Yun! Uy, alam mo, may punto siya. Gusto ko yun eh. The strength comes from being able to acknowledge kung ano yung mga mali mo, di ba?
1: Correct.
7: Kung hindi si Siri mag-adjust, hindi. Unti-unting mawalan ng respeto ang tropa.
6: Totoo yun.
7: Pero kung aminin niya na magpaka-humble, maganda yun. Kasi ang pag-amin sa mali, yun yung tunay at pinakamaganda. Yun lang.
6: Palakpakan natin si Ryan. Napakaganda nung reminder niya para sa ating lahat na mag-reflect.
1: Totoo.
6: Diba? Mas maganda na ikaw nakikita mo yung mga mali mo kaysa yung nakikita mo yung mali ng iba. Lalong-lalo na. Puro na. puro na lang mali ng iba yung nakikita mo na parang perfect ka.
1: Correct. Maraming salamat, Ryan. Baka may gusto ka namang batiin sa mga oras na ito.
7: Ay, magandang gabi. May nang libre sa akin ng pamasahe dahil umili ako ng manok sa iskina sa Airport Road. Mm-hmm. Maraming salamat sa libre sa kay.
6: Oy, malalaman natin. Wow. Mr.
7: The world is healing.
1: Yan. Oh, Ryan. Ryan. Asan na? Ba, ayun na.
6: Na sobrang na-excite siya.
1: Na-excite siya.
6: Thank you siya doon sa...
1: Thank you siya. Tapos na binabaan niya tayo.
6: Oo nga. Pero huy, alam mo, nakakatuwa yung mga ganyang moment.
1: Totoo.
6: Parang feeling ko the world is healing.
1: Correct. Nakalimutan natin yung ano, yung request, song request ni Ryan
6: Oo nga, Ryan Escorial, kung meron ka pang gustong ihabol, pwede pa naman, di ba, i-message mo na
1: message yan. Message mo na lang.
6: Sa ating social media account. Mm-mm. O pwede ka rin tumawag ulit sa ating numerong 0954-406-1967 at ipapasok natin yan sa ating playlist for this last hour ng programang Too Hot to Handle.
1: Magbabalik pa rin po ang inyong sizzling duo. Ako po ang Chinitang Chikadora, Kim Churva.
6: And ako naman po ang inyong bestie na G Safon at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
1: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
6: Favorite Music Radio,
1: Kavibes.
6: Ang lupet.
1: Ang oras.
6: Oras natin ngayon, 8:27.
4: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
1: Hoy ka vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
3: pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
4: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
5: Ang lupet!
6: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, ka-vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin.
0: Kasama sila DJ KM Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
0: Too Hot to Handle.
3: Ka-vibes.
4: MR.
3: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes ang lupet. Ang oras, 8:47 ng gabi. At syempre, napakinggan niyo po ang programang Too Hot to Handle. Nakasama niyo rin ang sizzling duo. Ako po ang chinitang chika Dora, Kim Churva. And ako naman po ang inyong bestie na G. Safon at Kuntuhan.
5: Ang nag-iisang DJ ID.
4: At para naman extended ang mainit-init na usapan natin, aba, susunod na ang program. Programang main event!
5: Hi, ka-vibes! Yun lang yung nasabi,
4: yun
5: no?
4: Na yun.
5: Oo, magandang-magandang gabi, ka-vibes! Miyerkules na gabi! Uy, kalagitnaan ng linggo! Ito na yung ano, talagang pumapaspas na yung mga ka-vibes natin dahil malapit na naman mag-Friday!
4: Yes!
5: Bakit parang natawa ka doon sa paspas? Parang iba yung ano doon.
4: Iba naisip niya.
5: Ano bang naisip mo sa 10 oras ng gabi pagpaspas?
4: Siyempre, pagpaspas, kailangan ano, madaliin natin ang mga bagay-bagay.
5: Minamadali!
4: Oo, yung pag-faster, faster. Faster,
5: bakit?
4: Faster, ganon.
5: Bakit faster?
4: Siyempre, para makaano ka na, makahinga ka na ng ano, ng malumanay,
5: sa bagay. Diba? At least diba? Wala kang iisipin na Friday. Diretso uwi ka na, hindi ka na
4: yes.
5: Mag-OT kasi natapos mo yung trabaho mo.
4: Correct. Bakit iniisip ka rin, DJ ID?
5: Bakit iniisip ka rin iba?
4: Mali ba si
5: faster, faster?
4: Mali, angala ko yung paspas, yung parang paypay.
5: Hala siya! Ewan ko sa'yo, paspas.
4: Kasi nga, diba, yung iba sa atin, sumahod na.
5: Ah,
4: ngayong 10, diba? Bibilang ng cash. Akala ko yun yung paspas.
5: Paspas?
4: May ganun talaga. Ikaw baka ba isa anong naisip mo dyan?
5: Oo, dahil sa paspas. Uy, dahan-dahan lang ha. Sa pagmamaneho, baka naman pinapaspas mo din yan.
4: Yan pala yung minadali niya.
5: Oo, hindi kapusa, hindi siyam ang buhay mo. Diba? Eto nga ka-vibes, sumahan ninyo ko alamin sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess mamaya yon sa programang main event. Pero bago natin tapusin, gusto mo na bang tapusin ka Vibes?
4: Uy, muna. Muna.
5: Ano muna, may tatanong muna ako dito sa dalawang dilag na aking kasama tonight.
4: Ano
5: ikaw, ano bang may mapapayo ninyo, DJ ID and DJ Kim Churva, doon sa mga ka-vibes nating pagod nang magmahal ulit, hirap nang magtiwala, paano kasi lagi lang naluloko?
4: Okay, go
5: sige,
4: DJ ID.
5: Sige, simulan natin kay DJ ID.
4: Ayan na, iiyak. Ayan.
5: Okay lang yan, ka-vibes. Kaya mo yan, bakit ko pa po problemahin, di ba?
6: Dahil problema sa mundo, pagmamahal lang naman pala, kaya mo na yan.
4: Hindi. Pero ano masasabi
7: ano siguro,
4: mo?
7: Take your time to heal. Diba? Damdamin mo yung dinadamdam mo at mag-move on ka eventually dahil meron at merong darating na para sa'yo.
5: Eh, paano kung takot na nga siya? Kung baga totally healed na nga siya. Parang ilang taon na siyang healed pero dahil nga sa trauma. Diba?
4: Grabe ng anak
5: parang,
4: na nang anak yan, no?
5: Nahirapan na siyang magtiwala.
7: Well, feeling ko, yun na yun. Something from within na nakailangan mong ayusin.
4: Yun, totoo,
5: diba? Totoo naman.
4: Nasa iyo na yan. Kasi kung ready ka naman magmahal, diba? Okay ka na eh. Ibig sabihin, parang kahit sino yung dumating, handa ka na at willing ka nang tanggapin kung ano yung mga pagsubok na pagdadaanan nyo. Ngayon, kapag hindi ka talaga okay pa sa sarili mo, aba, ayusin mo muna.
5: Baka sa'yo yung
4: correct.
5: May problema. Hindi na dun sa taong dumarating sa buhay
4: totoo.
5: Mo.
7: Baka pinoproject mo na lang yung takot mo sa kanya.
5: Totoo. At saka hindi mo pwedeng ano eh, i-compare yung past mo dito sa makikilala mong
4: kawawa.
5: Bago. Kasi kawawa dahil magkakaiba yan. Hindi porkit niloko ka ng mga past mo, ilulokohin ka rin ng taong nasa harap mo.
4: Correct.
5: Diba?
4: Generalize.
5: Summarize. Analyze.
4: I-generalize.
5: Oo, mamaya i-analyze natin yan sa programang main event ko. Ano ang ginawa ng aning letter sender? Kaya pakatutukan ninyo yan kasama ang nag-iisang

0: Hoy, totoo yan. At syempre, ito na nga ang movie ng Home Along the Realest, The Reunion, this June 17, 2026 in cinemas nationwide.
1: I am excited.
2: True. Correct. Babalik tayo sa ano. Very nostalgic, di ba? Babalik tayo sa pagkabata, especially sa mga batang 90s. Yan. Na na-miss ninyo. Ang ganyang ano, mga patawaw, di ba?
0: Totoo. Iba yung comedy talaga before.
1: Yes. Diba?
0: Kaya bibigyang buhay muli yan dito sa Home Along the Realest.
1: Talaga namang pagkakaabangan.
0: Correct. At syempre mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang malulupitang tugtugan. Dito lang yan sa malupit yung pinakikinggang radio station. Ito ang 92.3 FMR.
1: Favorite music radio?
0: Ka-vibes.
1: Ang lupit.
0: Ang oras.
1: 8.52 ka-vibes.
3: Meow. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
4: Okay.
3: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Oras sa FMR, it's 9:04 at programang main event na ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS
3: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
3: Good vibes!
1: Ang lupet!

0: ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
1: Kabay. FMR Favorite Music Radio Kabayes, ang lupit! Oras natin ngayon 9:24 at ito na ang programang Main Event na kung saan makakasama ninyo alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi. Kasama ang nag-iisang baby ninyo, Seracho. Walang iba yan, ako yan, DJ Main. Magandang gabi, Metro at Mega Manila at yung mga nakatune in sa atin dito simula kaninang umaga up to now. Ang mga taga Bacolo dito sa 102.3 at hindi magpapahuli. Ang mga nasa itaas, gusto mo ba yon? Laging nasa itaas, ayaw mo naman sa baba? Siyempre, nandiyan ang Baguio, ang 102.3. At ganun din ang mga ka-vibes natin dito sa Jensan sa 97.5. Sana okay-okay na po kayo dyan. At kami pinagdarasal namin ang inyong safety at sa lahat ng mga ka-vibes natin. Pati yung mga OFW natin, always nakatune in saan mang lupalop ng mundo, diba? At yung mga gamit ang mga mobile phones nila, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. At tonight, ka-vibes, another main confession na naman ang ating harapin. Ano kayang i-confess ng ating letter sender tonight, no? Malay mo, yung pinadala mo ng confession ang babasahin ko on air. Excited na ba kayo? Kasi ako, sobrang excited ako. Ang ganda ng topic natin ngayong ka-vibes. At para bigyan kayo ng katanungan, syempre ayokong ako lang yung nag-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i tayo, sabay-sabay tayong nag-iisip. Gumagana ang brain cells, ganon! Di ba, sayang naman yung tinikitiki mo nung bata ka kung hindi mo gagamitin yan. Ito ang ating question of the night. Handa ka bang magtiwala ulit sa pag-ibig kung palagi ka namang niloloko? Oy! Naku, maraming ka-vibes na ganyan, no? Yung parang, ayoko na! Lagi na lang, trauma, trauma, trauma! Lahat ng lalaki manloloko! Sa umpisa lang sila magaling! Eh paano kung yung bagong dumating sa'yo hindi naman pala katulad nung mga past mo, di ba? Ganun din sa mga kababaihan. Ayoko na ng EA! Peperahan lang nila ako! Gagamitin lang nila ang katawan ko! Di ba? Eh paano kung yung dumating sa'yo ngayon, yun na pala yung the one mo? Di ba? Ang sakit naman kasi talaga ng panloloko. Hindi lang nawawala dyan yung tiwala natin dun sa tao eh. Minsan, pati yung sarili natin nawawala na tayo dun. Kasi nga, diba, sabi nga eh, kapag ikaw ay nagmahal, oo, talagang binubuhos mo lahat-lahat, kaya walang natitira sa'yo. Pero, naniniwala ako na darating yung panahon na may taong magpapatunay na hindi lahat ng nagmamahal ay mananakit, diba? Kaya trust the process, diba? Kaya bigyan mo rin ng chance ang sarili mo kumilala at magmahal muli. Ang tanong! Ganyan ni kaya ang ginawa ng letter sender natin tonight. O baka naman nasaktan na naman siya. Kaya sabay nating alamin yan sa ating main confession na dito nyo lang mapapakinggan sa programang Main Event. At ito, another chismis ka vibes. Napakagandang chismis na to. The comeback is real mula sa riles hanggang sa inyo mga puso. The legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy drama reunion movie na kukompleto sa 2026 ninyo. Home Along the Realest, the reunion this coming June 17, 2026 in cinemas nationwide. Kaya sabay-sabay nating panood din yan, especially ngayon Father's Day, di ba? Magandang regalo yan para sa inyong pamilya. Kaya naman sa mga vibes natin, more on good vibes tugtugan, more on good vibes chikahan, at more on lambingan. Dito lang yan sa programang Main Event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa Radyo. Walang iba yan, DJ Main. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet! Oras natin ka-vibes, 9:28. Nakatuto ka na ba?
2: Shh! I got you.
3: Main event.
4: Uy! Kinikilig! Ang lupet!

0: favorite music radio, Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
4: Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: May mga bagay talagang mahirap kalimutan, lalo na kung tumatak ito sa puso mo, lalo na kung nagbigay ito ng saya, at lalo na kung ito rin ang nagbigay sa'yo ng sakit at pait. Ay, grabe naman yon, DJ Main! Totoo naman, di ba? Kaya talagang ganon. Remember me this way na lang. Remember me this way kasi wala nang magmamahal sa'yo na kagaya ko. Di ba? Namamahalin ka ng totoo na nagpakamartir, na tinanggap ka ng buong-buo tapos niloko mo pa rin ako. So, hindi ikaw ang nawalan. Siya ang nawalan. Kaya huwag ka nang mag-cry-cry dyan. There's many fishes in the sea. At malay mo, di ba? Kaharap mo na pala, katabi mo ngayon ang para sa'yo. Di ba? Kaya kilalanin mo na yan. Sabi nga doon sa kanta ng SB19, Time. Di ba? Time is gold. Huwag sayangin ang pagkakataon tulad ng ating letter sender. Hindi niya sinayang ang pagkakataon niya dahil talagang sinare niya sa atin ang kanyang confesso na hinding-hindi na rin makakalimutan. At para bigyan ka ng patikim sa ating magiging confession, ito nga ang sabi ng ating letter sender. Kagaya ng ibang lalaking umamin sa akin, doon din kami napunta sa higaan kung saan pareho naming inilabas ang init. Pero nagtaka ko, DJ Main. Dahil imbes na isang beses lang mangyari, naulit pa ng marami. O ay, parang ano, parang ayaw mo ah. Oo, ayaw mo ba yung paulit-ulit, binabalik-balikan ka? Oo, hindi ka pinagpapalit. Ikaw at ikaw pa rin ang kanyang pinupuntahan, di ba? Ikaw at ikaw pa rin ang kanyang hinahanap. Ano kaya ang naging problema ng ating letter sender? Ano kaya ang pinaka-confession niya? Kaya samahan ninyo kung alamin sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess. Dito lang yan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes. Ang lupit! Kaya naman sa mga Kavibes dyan, tune in lang hanggang 12 midnight. Wala nang lipatan, baby ko ha. Oras natin, 9:49. Nakatuto ka na ba?
1: Shh! I got you. Event.
2: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: FMR. It's 10:02 at ikaw ay nakatunin sa programang Main Event, Ang Lupet!
1: Ang Lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang Lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
5: Usap tayo.
6: Okay.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. FMR favorite music radio vibes. Ang lupit. Napakalupit ninyo ka vibes. Ito na, naka-tune in ka na dito sa programang Main Event. Kapiling ninyo at kasama ninyo hanggang alas 12 ng hating gabi. Kung walang iba yan, ang baby ninyo pagdating sa radyo, ang bagong baby ng bayan, DJ Main. Ay, gusto ko lang batiin si ka-vibes nating Randy Esplana na nasa biyahe ngayon. Kung nasan ka man pupunta, nasaan ka man ngayon eksakto, ikaw ay mag-iingat. Tandaan ha, huwag mambababae dahil minus 10 yan sa langit. Diba, be a good boy, ganon. Eto nga ka vibes, oras natin 10:18. Talagang palalim na ng palalim. Diba gusto mo yon? Yung malalim, sana all malalim. Ang pagmamahal. Eto nga ka vibes, palalim na ng palalim ang gabi. Eto na, dito na lumalabas yung totoo mong nararamdaman. At tulad mo, eto, nagpadala ang ating ka-vibes ng kanyang confession. Kaya samahan ninyo ako, alamin, dahil oras na para ilahat ang lihim na dapat mabunyag. Sino ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya tara na sa Main Confessions.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika

0: Dear TJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Marsha. 28 years old at kasalukuyang nakatira sa Quezon City. Sa club ako nagtatrabaho at talagang entertainment ang ruta ko. Kaya nga noong unang beses kong mapakinggan ang programa mo, sobrang natuwa ako. Dahil naisip ko na baka pwede rin ako magbigay ng confession sa inyo. DJ Main, kung sakali man na ako ang mapipili, nais ko po sanang matulungan ninyo ko sa problema ko. First time ko lang po kasi nasusulat sa programa ninyo. At dahil Pride Month naman po, pakiramdam ko malaki naman ang tsansa na mapili ang confession ko. Kaya naman dito ko nais umpisahan ang aking confession. DJ Main, trans po ako. At sana hindi ako husgahan sa aking ilalahat. Dahil medyo maselan at talagang proud kasi akong tao. Mapera ako, pero kahit na ganun, matagal na akong hikahos sa pagmamahal. Siyempre dahil nga hindi naman ako tunay na babae. Talamak sa akin ang pangungutsa ng mga tao. Talamak din ang mga manluloko at manggagamit sa katulad ko. DJ May, naranasan ko namang umibig. Pero hindi yung tunay. Dahil imbes kasi na maranasan ko ang mahalin tulad ng normal na tao, ginagamit lang ako. Ginagamit lang ako dahil sa kaperahan na meron ako. Kaya naman nasanay na ako sa mga lalaking talagang lalapit sa akin para hututan ang tulad ko. At kahit pa sabihin nilang mahal nila ako, hindi na talaga magbabago ang isip ko. Dahil alam ko naman na benepisyo lang ang habol nila. Katawan lang din nila ang habol ko. Kumbaga sa kasabihan na mata sa mata, ipin sa ipin lang naman ang labanan, eh kayang-kaya ko yan, DJ Main. Pero yun ang akala ko. Marami akong sinabi noong una pero naging taliwas ang lahat. Nang makilala ko si Gary. Kasing edad ko lang siya, masasabi kong sobrang gwapo. Matikas at talagang kakaiba ang aurahan. Halos gabi-gabi siyang nasa club, hindi para uminom o magsaya. Nandoon siya para ligawan ako. Hindi naman sa nagmamaganda, DJ Main. Pero parang ganun na nga. Iba rin kasi talaga ang ariba ng isang katulad ko. Kaya nagugustuhan nila ako. Pero kagaya ng sinabi ko, bago ako mapalambot ni Gary, marami muna kaming pinagdaan ng dalawa. At isa na dyan ang pagtanggap niya sa akin bilang isang trans. Tinanggap niya na dati akong lalaki. At sa kauna-unahang beses pa nga lang ng pag-amin niya, binigay ko ang sa tingin kong gusto ni Gary. At inisip ko na baka kapag naibigay ko ang pera at katawan ko, may magbabago. Kagaya ng ibang lalaking umamin sa akin, doon din kami napunta sa higaan kung saan pareho naming nilabas ang init ng aming katawan. Pero nagtaka ako, DJ Main. Dahil imbes na isang beses lang may mangyari, naulit pa ng marami.
1: Kabay.
0: Eh, baka naman, Ma'am Siko, ginalingan mo. Diba? Ganun naman talaga pag ginagalingan natin eh, diba? Yung taong yun, hindi tayo makakalimutan. Ganun, pabalik na pabalik na pabalik. Diba? Baka naman binigay mo yung best of all the best mo naman talaga. Talagang nag-enjoy siya. Dinala mo agad siya doon sa langit. Hindi na siya nakabalik. Kaya ngayon, talagang ikaw ang hinahanap-hanap niya. Ang ganda mo dyan, Sisko. Sige, bigay ko sa'yo yung crown. Para sa'yo yan, Marsha. Pero, paano yan? Totoo kaya yung nararamdaman niya sa'yo? O baka, katulad lang din siya ng ibang lalaki na, alam mo yun, nilalove bombing ka dahil sa pera mo, dahil sa binipisyong napapala nila sa'yo. Eh, ikaw naman, syempre, as tao, diba? Minsan marupok tayo eh, kala natin totoo yung pagmamahal sa atin, hindi natin alam, ginagamit na lang pala tayo, diba? Totoo kaya yung nararamdaman ito ni Gary kay Marsha at anong gagawin ni Marsha kapag na-in love na ulit siya? Kasi di ba ang tagal niyang hindi na-in love dahil nga hindi na siya nagtitiwala. Eh unang yugto pa lang ng confession ni Marsha yan ka-vibes. Samahan ninyo akong alamin ang mga susunod na mangyayari sa love story ni Marsha at ni Gary. Dito lang yan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupit! Oras natin ka-vibes, 10:26.
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you. Main Event.
4: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, the vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, the vibes.

0: basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng

0: napansin ni Marsha kay Gary. Bakit imbes na isang panandali ang ugnayan lang ang inaasahan nitong ating letter sender ay parang mas lalong lumalim ang koneksyon nila sa isa't isa. Pag-ibig na kaya ito? Kaya naman samahan ninyo kong balikan ang confession ni Marsha.
1: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin?

DJ Main. Nung una, akala ko talaga, isa lang siya sa mga lalaking dadaan sa buhay ko. Yung tipong kukunin ang gusto. Tapos kapag nakuha na, magsasawa na. At iiwanan ako. Pero hindi ganun ang nangyari. Dahil pagkatapos ng mga gabing, naging malapit kami sa isa't isa. Bumalik pa rin siya. Hindi lang isang beses. Halos araw-araw niya akong hinahanap. At sa bawat pagkikita namin, walang sawa niyang ibinibigay ang katawan niya. Na para bang ako lang ang nagmamay-ari. Ilang beses niya na akong tinanggihan sa pera. Ang mahalaga lang daw sa kanya ay makita akong masaya. At doon nagsimulang mas lumalim ang nararamdaman ko para kay Gary. Dahil kapag break time ko sa trabaho, naghihintay siya. Kapag pagod ako, may pagkain siyang dala. At kapag may mga taong nanghuhusga sa akin, siya pa mismo ang unang nagtatanggol. Kaya doon ako nagsimulang maguluhan. Dahil hindi ako sanay sa ganun. Sanay ako na kapag may lalaking lumalapit, may kapalit. Pero kay Gary, parang wala. O baka hindi ko lang nakikita dahil bago pa. Kaya isang gabi, tinanong ko siya. Sabihin mo na nga sa akin ang totoo. Bakit mo ba ito ginagawa? Ano mayroon sa akin, Gary? At alam mo kung anong sagot niya, DJ Main? Mahal niya daw ako. Pero imbes na kiligin ako, natakot ako lalo. Dahil ilang beses ko nang narinig yan sa mga ibang lalaki. At hindi ko alam kung isusugal ko pa ba. Dahil kung pag-ibig lang naman ang sisira muli sa akin, baka hindi na ako magpatawad. At hindi ko na rin magawang harapin ang sarili ko sa mga darating na problema. Nakakapagod, DJ Main. Nakakapagod ang magtiwala, lalo na kung paulit-ulit namang nasisira. Parang hindi ko na nga alam kung ano ang tunay at hindi. At mas lalo akong naguluhan sa mga sinasabi ng mga kaibigan ko na keso, ginagamit lang naman talaga ako. Dahil sa totoo lang, sa unang pagkakataon, may taong pilit na pinaramdam sa akin yung mahalaga ako. Pero hindi ko alam kung paano ko magtitiwala. Sana mabigyan niyo ako ng advice kung paano ba malalaman kung tunay na pagmamahal na talaga ang nararamdaman ng isang tao. At paano ako matututong magtiwala muli. Transgender ako at sobrang alam ko na ang galawan ng mga lalaking gustong manggamit lang. Pero paano kaya dito kay Gary? Sana po ay mabigyan ninyo ako ng magandang payo, DJ Main. Dahil nalilito ako at natatakot sa pwedeng mangyayari o mga gagawin kong desisyon. Hanggang dito na lamang po ang aking confession. Maraming salamat po from Marsha of Quezon City.

0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin.
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Pusong marupok. Mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
5: Fine.
4: Usap tayo.

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Hey!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
3: Okay.

0: Stupid na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay
2: ang lupet.
3: Pusong marupok, gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine, usap tayo.
4: Okay.
3: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
5: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika at ating pag-usapan sa main confessions.
1: Radio Manila. Ka-vibes, ang lupet. Oras natin, ka-vibes, it's 11:38, tuling oras para sa programang Main Event. Kaya naman sa mga lahat na naka-tune in simula alas 9 up to now na mga ka-vibes natin, mapa-driver man yan, mapa-security guards yun dito sa mga CQ natin sa The Ignacio Place, sa mga nagwagwapuhan, napakasisipag. Ganon din sa mga bus terminals natin dito sa may Cubao, mga ka-vibes natin dito sa may La Union, Pampanga, Rizal, at ganon din dito sa may Sukat. At yung mga OFW natin na talagang binabantayan ang ating confession, lalo na ang confession ng ating ka-vibes na si Marsha, dahil Pride Month ngayon, 'di ba, ang ating mga LGBT community na ka-vibes. At tayo nagkaroon ng ating question sa ating ex o ating dating Twitter. Ang ating tanong dyan, handa ka bang magtiwala ulit sa pag-ibig kung palagi ka namang niloloko? Ang sagot ng mga ka-vibes dyan eh, maybe, depende sa tao, 100% ang kanilang boto dyan. Totoo naman eh, depende kasi yan sa tao eh. Kung pinapakita naman sa'yo yung tunay, di ba? Bakit mo pa pag-iisipan ng kung ano't mararamdaman mo naman yun eh. Tulad ng ating letter sender ngayon, ang dami ng nanloko sa kanya dahil nga siya ay isang trans. Ang mindset niya, lahat ng lalaki ang habol lang sa kanya, e binipiso, di ba? Pera niya. Hanggang may nakilala siya, dumating sa buhay niya itong si Gary. At itong si Gary, walang hinihingi na kahit na anong pera o kapalit. Diba, kahit may nangyayari sa kanila, at consistent na nagpaparamdam sa kanya si Gary at nage-effort. Pero nalilito pa rin ang ating letter sender dahil nga sa mga kantsaw ng kanyang kaibigan na ginagamit lang naman daw talaga siya ni Gary. At yung trauma ba nung past niya, bumabalik pa rin na, naku, baka naman kapag nagtiwala ako kay Gary, masira lang ulit. Kaya ang tanong niya, hindi niya alam kung papaano siya magtitiwala ulit. Paano daw ba niya malalaman kung tunay na pagmamahal na talaga ang nararamdaman ng isang tao? At ito nga, hindi naman kasi madali magbukas ng puso kahit kanino. Lalo na kung may mga sugat ka na galing sa mga taong dumating sa buhay mo, pero hindi naman talaga nanatili, di ba? At alam mo, Marsha, kapag ilang beses na tayong nasaktan, natututo tayong maglagay ng harang, ng wall. Kasi natuto na tayo, ayaw na natin ulit maulit-muli yung mga pagkakamaling nagawa natin noon. Diba, yung mga pagtitiwala. At lalo kung paulit-ulit naman nasaktan. Diba? Parang sinasabi natin sa sarili natin na hindi na ako papayag na masaktan muli. Kaya kapag may taong dumating na totoo namang mabuti, eh minsan hindi na natin alam kung paano tatanggapin yung pagmamahal na ibinibigay niya. Kasi nasanay ka na. Nasanay ka, Marsha, na may kapalit ang lahat. Sanay ka na kapag may lumapit sa'yo, may hindi magandang dahilan ng bit-bit ito, di ba? May kapalit agad na pera. Kaya ngayon na may isang taong hindi humihingi ng kapalit, na hindi tumitingin sa kung ano ang meron ka, kundi kung sino ka, natatakot ka. Kasi Kasi bago sa'yo yung pakiramdam na iyon. Pero Marsha, hindi lahat ng taong darating sa buhay natin e kapareho ng mga taong nanakit sa atin noon. Pero may mga taong totoo pa rin ang pagtingin nila. Ang tanong siguro ngayon, Marsha, ay hindi lang, mahal ba ako ni Gary? Dapat ipinapakita ba niya sa actions niya na mahal ka niya? Kasi yung tunay na pagmamahal, hindi lang yan puro salita. Hindi lang yan, mahal kita. Makikita yan sa panahon na ikaw ay nirerespeto niya, tinatanggap niya ng buong buo, at sa paraan na pagtrato sa'yo kahit wala siyang nakukuha. Kaya huwag mo rin pabayaan yung sarili mo. Huwag mo pabayaan na ang takot mo ang magdesisyon para sa'yo. Kasi minsan dahil sa takot natin na masaktan uli, eh hindi natin nabibigyan ng chance yung nandito sa ating harap, di ba? Kaya bigyan mo ng pagkakataon si Gary na ipagpatuloy ang pinapakita niya sa'yo. Pero bigyan mo rin yung sarili mo ng panahon na makilala siya. Huwag mong madaliin. At kung mahal ka niya at gusto ka niyan, hindi rin magmamadali yan. Rerespetuhin niya yun. Ang pagtitiwala, Marsha, hindi yan binibigay ng isang araw lang. Binubuo yan ng maliliit na bagay sa paulit-ulit na patunay. Araw-araw. And huwag mo rin isipin na dahil trans ka, mahirap ka ng mahalin. Kasi yung love, wala namang pinipiling gender yan eh. At hindi nasusukat ang karapatan ng isang tao sa pagmamahal base kung ano ang nakikita ng iba sa kanya. Lahat tayo may karapatang mahalin, respetuhin at piliin. Kaya huwag mong hanapin ang sagot sa kung ano ang sinasabi niya. Hanapin mo kung papaano kanya tinatrato araw-araw at makikita at mararamdaman mo yun. Kung totoo siya, hindi niya kailangan pilitin ang sarili niya para manatili. At kung totoo ka rin sa sarili mo, Marsha, eh huwag mong ipagkait sa sarili mo ang posibilidad na baka sa wakas, may tao palang darating, hindi para gamitin ka, kundi para piliin ka. Don't let the pain from your past make you blind to love that is trying to find you today.
2: Ang lupet! Ang lupet!
1: Kabayes! Ganun talaga sa love, diba? Kailangan mong subukan kasi kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Matalo ka ulit? Hindi ka pa rin naman talo kasi may matututunan ka na naman dyan bagong lesson na huhubog sa pagkatao mo. At kung paano ka ulit magmahal. At mas lalong makikilala mo yung sarili mo. Eh paano kung panalo ka na pala, hindi mo sinubukan? Sayang naman, Marsha. At hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Kung si Juan iniloko ka noon, eh pues, hindi si Juan si Pedro. Iba si Pedro. Kaya huwag kang matakot magmahal, magtiwala ulit. Kasi kung sirain man niya yung tiwala mo, eh hindi mo na problema yon. Problema na ni Gary yun. At least nasubukan mo, wala kang regret sa huli, diba? Kaya kay Marsha, piliin mong magmahal at piliin mo rin yung minamahal ka ng totoo.
2: Ang lupet!
1: Maraming salamat, Marsha ng Quezon City, sa iyong napakagandang confession. At gusto kong batiin lahat ng mga LGBT plus community, ang ating mga ka-vibes ng Happy Pride Month sa inyong lahat. At sa lahat na gusto magpadala ng kanilang confession, pwedeng-pwede niyong ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya dito sa ating Viber, 0954-406-1967. Maraming salamat sa lahat ng naka-tune in simula alas 9 hanggang alas 12 ng ating gabi dito sa programang Main Event. Kung ikaw man ay nasa labas ng tahanan, kayo po ay mag-iingat. At kung ikaw naman ay nasa loob ng tahanan, ako, magiging masarap ang tulog mo. Sana all talaga. Diba? Talagang sulit na sulit ang pagpupuyat mo kasama ako. Kaya maraming salamat ka, Vibes. At pwedeng-pwede nyo akong i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Pare-parehas yan ang Main Eugenio. At dito sa favorite mo, 92.3 FM Radio Manila. Thank you so much, UDC, Herticulture by Carl Dana, Imprint Customs, FKM Motorcycles, Shifa Tire, Speed Metal Oil at Sphinx Philippines, and Zebra Helmets Philippines. Magkarinigan tayo tomorrow night for another Main Confession. Ito na yung mga sinisigaw ng mga dandami na mga ka-vibes natin na hirap silang basahin. Kaya tutulungan natin sila dyan, ka-vibes. Kaya samahan ninyo ko Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 12 ng ating gabi para sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet! Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, walang iba yan, DJ Main, na nagsasabi ng worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron ang magsasabi sa'yo ng good night, baby!

Kahit ilang beses ka nang nasaktan, may darating pa rin na tao na magpapakita sa'yo na hindi lahat ng pagmamahal ay panluloko. Kailangan mo lang muling maniwala na may mga bagay pa rin maganda na pwedeng mangyari sa'yo, ka-vibes. Kaya naman isama ninyo ang inyong pamilya this coming June 17! Dahil the comeback is real mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso. The legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy-drama reunion movie na kukompleto sa 2026 ninyo. Home Along the Riles, the reunion this coming June 17 na yan. Sa lahat ng cinemas nationwide, ka-vibes. Kaya, deserve mong itreat ang sarili mo, pati ang family mo. Especially sa mga batang 90s. Sabay-sabay tayo this June 17, Home Along the Riles.

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804, DWFM 92.3 MHz is now signing off.
1: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
2: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
3: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na!
4: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
5: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsakan na.

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Ito ang bet na bet kasi ang lupet at 92.3 FMR.
3: Favorite music radio, Good Vibes!
2: Kasama mo na ang iyong favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes!
3: Good morning!
2: At ito na ang inyong kulitadim sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
3: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
2: Baby! Good Vibes! Ngayon na ayaw Webes sa June 11, 2026.
3: Oy, grabe naman yan. Bukas wala kang pasok.
2: Totoo.
3: Kasi nga, Independence Day.
2: Yes, holiday. At shout out ha sa mga maagap na nakapag-leave na sa araw
3: ang
2: na
3: lakas
2: ito.
3: Mo, ang lakas mo.
2: Ang lakas mo talaga, be. Oo, ganyan ang kabibes talaga natin. Ano?
3: Ganyan talaga yung determination sa pag...
2: sa pag-leave. Ay, nako, magandang umaga sa oras sa 420 ng umaga, mga ka-vibes. Kung ikaw man ay papikit-pikit pa, nilalabanan ng antok at parang tumatawad pa ng konting tulog. Abay, huwag kang mag-alala, kami na lang ang bahala sa'yo.
3: Oo naman, gusto mo wala yung antok mo, tumutok ka sa amin.
2: Tama, yan ang perfect parang krope. Kaya naman ito, get one for sheet of pad paper dahil ito na ang ating katanungan na para sa atin.
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day,
3: mga ka-vibes. Ano ang first time ang hindi mo malilimutan? Inantok. Anong first time ang hindi mo malilimutan?
2: First time ang hindi malilimutan. It feels like the
3: grabe
2: first
3: man.
2: Time.
3: Ano, pag ako nagkwento dito, baka mag-suspend talaga.
2: baka masuspend tayong lahat, gano'n.
3: Hindi yung first time na di ko malilimutan. Para safe lang. Yung unang ano, nung nagsayang ako na nasunog ko.
2: Ah, talaga? Parang, unang beses ka nagsayang?
3: Nag-ano ako. Tapos yung lola ko, yung kasama ko, di ba? Oh, siyempre, pagkamali ka ng gano'n, well, talaga. Umaati ka mong ano.
2: Ano sabi sa'yo ng lola mo? Kung natatandaan mo?
3: Yung first verse ng kanyang rap. Una, isa, nag-rap pala, nag-rap.
2: Simula ka, hindi ko nakakain yung mga tutunan yan. Ha? Wala, masasayang ka sa lahat ng mga sinain mo. Gano'n, parang gano'n.
3: Ay, talaga, ginaganyan mo si lola sa malangit mo.
2: Ay, hala, sorry po, lola sa malangit mo. Ano mo naman yun? Baka mami, bigla magpakita sa akin. Hala, hindi.
3: Ay, siyempre, pag lola ka, ay, pag ano ka, laki sa lola. So, bawat ano, gusto, ang lola gusto matutunan, tapos ipi-spoil ka ganyan. Pero, pag mali ka din, aning ka din.
2: Totoo naman yan.
3: Sisitahin ka.
2: Totoo, sisitahin. Lalo kapag ganyan, yung mga ano kasi, di ba, yung mga lolo't lola natin, masyadong maano yan kapag nasasayang ang grasya. Ayaw talaga nila. Ngayon, parang okay na sa mga magulang na sige, wag mo nang ubusin yan kung hindi mo na talaga kaya.
3: Totoo. Kaya pero sabi niya sa akin, hin, wag mong iwala si Gracia.
2: Ay, sino si Gracia?
3: Ay, wala yun! Akala ko.
2: Sa akin naman ang unang hindi ko makakalimutan, yung unang beses na ano, yung first time ko talaga sumahod.
3: Ay, talaga?
2: Yung totoong pagkakataon na nakahawak talaga ako ng pera na pinaghirapan ko talaga. Yun yung first time na hindi ko makakalimutan. Doon ko na-realize na totoo pala yung sinasabi ng mga magulang ko na hindi pinapulot ang pera.
3: Diba?
2: Diyos ko po. Tapos parang yun din yung first time na nasabi ko na kapag nag-aaya sa labas, hindi, may pagkain tayo sa bahay. Ganon. Wala nang kakain sa labas, ha? Ganun.
3: Kasi maano mo na yung bawat hirap, diba, ng yung bawat
2: totoo.
3: Halaga ng piso na pinaghirapan.
2: Totoo yan. Totoo pala talaga yung paghihirap ng mga magulang natin, lalo kung sabay-sabay kayong pinag-aaral, ginagapang pala talaga nila yung pati yung pagkita nila ng pera, totoo pala talaga iyon. Hindi ko akalain na marirealize ko lang siya na nagkatrabaho na ako. Nakakaloka. Pero ayan ka, vibes.
3: Ganyan yung iba, narealize nila pag may trabaho na sila.
2: Yan.
3: O natutunan nila sa magulang nila. Tapos yun, ang gulang na din nila.
2: Ang gulang?
3: Paghihirap na din.
2: Natutunan rin sila maging magulang.
3: Ganyan, diba?
2: Ay, nako, kayong mga vibes, ano ang hirit nyo rito sa ating katanungan na magsisagot na kayo, ha? Dahil mga pala, sagot naman kayo sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Posted po yan. At malay nyo mamaya, masyarot-syarot namin kayo sa pagbabalik, syempre, ng inyong favorite pang pagising sa morning, ang programang Good Vibes.
3: Good morning!
2: Yes. Okay, makakasama nyo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
3: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Wow, iglang kayo na, bedroom voice. Joke Loco is my name, baby.
2: Amen. Dito pa rin yan sa Bet na Bet. Kasi I'm the Bet at 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Kabaim sa oras
3: 424. Perfect.
2: Pakropek.
3: Tama.
2: Really?
3: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
5: Oo,
3: pati electric fan.
4: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
1: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
3: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR.
1: Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: better option. Ha? Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paborito, paborito, parang Despacito. Pakinain ng slowly, busog ka surely.
2: Kasama ang paborito niyong pampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Dogong, dogong, taritong, ipo,
4: perfect!
0: Perfect!
4: Tama!
0: Really?
4: Really?
0: Yes!
2: Good vibes, good morning!
4: Ang lupet!
0: Sa share lang namin na kahit hindi nyo tinatanong, abay, alam naman namin na makakatulong ito sa inyo. Meron pong libreng sakay bukas, June 12. Hatid po yan sa atin ng MRT3. At bilang pakikiisa po ano sa selebrasyon ng June 12, Independence Day. Ayan ha. Commuters po ang makakapag-avail nito. Siyempre may window hours po ulit ito. Ano, 7 a.m. to 9 a.m. Yan po yung oras na libre sa umaga. Pagdating naman po sa hapon, hanggang paggabi, 5 p.m. to 7 p.m. naman po ang oras na libre.
5: Ay, makakalibre ka, Mamma Mia.
0: O, makakalibre ako. Diba? Sana mahabol ko.
5: Kaya mo, di, hahabol sila para sa'yo.
0: Hahabol sila para sa akin. Gusto ko yung ganyan, nag-a-adjust sila lahat para sa akin. Ay, naku talaga. Pero ayan na, at least, di ba, kahit yung mga ka-vibes natin na papasok sa araw na ito, kasi iba, syempre, wala namang pasok, pero may mga ka-vibes pa rin tayo, di ba, bilang mga modernong bayani ng lipunan na ito, sila talaga yung pumapasok kahit holiday season.
5: Tama, yeah. Kaya naman, dahil nga makakatipid ka bukas, tapos ipagunita din ng ano yan, araw ng kalayaan, abay, congrats sa iyo, ikaw ba talaga ay malaya?
0: Ay! Taray, malaya naman daw.
5: Sabi kasi ni Moira, malaya.
0: Malaya.
5: Kanamay pa si Moira. Tulog pa nga eh.
0: Ito rin pala ha, dagdag ko lang din mga ka-vibes. Para po sa mga may balak mag-lakwat sa, ano, sa araw po ng bukas. Abay, sarado po ang ilang parte ng EDSA bukas. Dahil po yan sa 42-kilometer Manila Marathon. Kaya naman ang mga motorista po ay inaabisuhan na maghanap ng alternatibong ruta. Pwede naman po ata kayo dito no, dumaan sa may pamani. Nila, 'di ba, kung kayo po ay kinakailangan pumunta ng Quezon City dahil hindi po talaga makakalusot anumang mga sasakyan, lalo na rin pati mga motor dahil po sa event na ito. Kaya ayan, at least alam mo na mga ka-vibes. Bukas po ito ha. Yung mga participants po ay tatakbo mula SM Mall of Asia hanggang SM North EDSA.
5: Ay,
0: yan po. Kaya talaga nga buong EDSA ay sarado.
5: Ay,
0: yan ang natin.
5: Yan.
0: Oo, ganun talaga. Pero sa araw lang naman ito ng bukas, mga ka-vibes, at madaling araw naman po mangyayari ito. Pero syempre, kapag mga ganyang marathon, asahan na natin na aabutin talaga yan ng 6 a.m., di ba, ang tapos niya na.
5: Kaya, ayaw nga, iniisip ko tuloy. Paano kasi kaya dadaan bukas?
0: Oo, good luck. Ano na lang, parang hanapin mo yung mapa ni Dora, ganun.
5: Oo, ganun pala yun.
0: Oo, at least alam nyo na, mga ka-vibes, ha. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating good vibes dahil susunod na ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa hulalalalalalala. Dito pa rin yan sa favorite pampagising mo sa morning, ang programang Good Vibes.
5: Good morning!
0: At makakasama mo pa rin na kulit tandem mo, ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maariba si mama.
5: At kasama rin siyempre ang DJ na paano mo kulitin, paano mo kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
0: Baby, dito pa rin yan sa bet na bet kasi ang bet na 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
0: Good Vibes!
5: At nakikinig nga si Jared Lakiya. Tayo ang background niya habang pumunta sa trabaho. Good morning sa iyo, bre.
0: Jay, laki yan. Ano ang bet na bet kasi ang lupeta. 92.3 FMR. Ang oras.
5: Aras natin mga ka-vibes. 6.49. Perfect.
0: 6.49?
5: Oo,
0: 6.49.
5: 4.49. Mali yung orasan ko. Ano ba? 4.49. Tinatry ko lang kung gising na kayo kasi isipin, ay, nalita ko. Baka pa. Ayan, at least na, gising kayo, di ba?
0: Tama.
5: Yan yung purpose nun. 4.49. Perfect. Tama.
0: Really?
2: Good vibes, good morning!
4: Uy, kachat niya! Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 9 o'clock na! Ang energy booster nagigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Bibiga ang tawa't saya every morning.
4: Atro!

0: Sugar Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Perfect.
3: Really?

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes. Lang sa'yo ang giling-giling ko, lang sa'yo ang giling-giling ko.
0: Yan yung boses ko.
3: Kumigiling na ba ang lahat? O kumikembot na ang
0: wala,
3: lahat?
0: Wala, humihilig pa yung
3: humihilig
0: iba.
3: Humihilig pa yung iba? Mahirap. Ano yung 5:16 na ng umaga? Bukas pa po ang holiday, ha? Unless nag-leave ka ngayon, nabay tiba-tiba ka, di ba?
0: Ah, di ba? Paldo ka, boy.
3: Oo, paldo ka sa bakasyon.
0: Paldo ka sa buso. Patay ka niya. Next week na pasok pag ganun.
3: Totoo, next week na. Siya na ang nag-decide. I will leave because I want to leave everything. Ganun.
0: Oh, di ba? Ganun muna yung ano. Pero ikaw, karapatan mo yan. Pagka sa tingin mo naman talagang this is the moment.
3: Yeah.
0: So, kailangan. Yung moment na tipo alam mo nang burned out ka na sa trabaho,
3: totoo.
0: Pwede ka mag-ganon kasi karapatan mo yan. Pero, kung sa tingin mo na kailangan ka, bakit ka gaganyan?
3: Bakit
0: diba?
3: Naman? Bakit? Love is kita.
0: Ay, naririnig ko yun noon. Ano yung title nga? Nun?
3: Hindi ko rin alam. Hindi ko rin. Alam ko lang yung kanta.
0: Ah, oh, ito na.
3: Baka ba tayo magkaalaman na totoo nating mga edad
0: dito? Tama naman. Ibahin na natin usapan. Ito na.
3: Ibahin na natin yung usapan. Baka mapasok si DJ Joko Loco.
0: Aray, aray.
3: Ito na. Ang una kawada ng inyong mga kapalaran na para sa who?
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na, ka-vibes! Ang iyong Hulala for today, June 11, para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Makinig at manginig! Ay! Ay, sorry yan. Ano yan? Tuko?
0: Kumakatok. Pasok.
3: Nangangatok?
0: Oo. May rubber yung pinto. Pag nilakasabi, ibang tanong. Oh, tapos.
3: Oh, Aris. Aris, biglang magbabago ang sistemang nakagisnan mo sa trabaho.
0: Oy.
3: At magiging dahilan nito ng pagkayamot mo.
0: Oh, pagkayamot?
3: Oo, adjust-adjust lang ang solusyon dito at hindi ang bibig mo. Adjust-adjust ba? O, parang kang Barbie dapat, ganun. O, Taurus, kung may balak kang magpakipot. Kung may balak kang magpakipot at magpahabol sa isang tao, huwag mo nang tangkain ito dahil aso lang ang hahabol sa'yo sa araw na to.
0: Oh, wow naman talaga. At least may humabol sa'yo.
3: At least may humabol sa'yo. Gumana.
0: Hindi ka lang matutuwa.
3: O, Gemini. Gemini, maraming manghihingi sa'yo at walang matitira sa pera mo. Whoa. Parang hindi lang kay Gemini nangyayari.
0: Diba? Pero diba? Maganda yun, ha? It's better to give than to receive.
3: Yeah, wow.
0: Diba? Tandaan mo yung kasabi na yan.
3: Tara.
0: Parang yan, time is gold when watching, ano?
3: When watching. Ikaw talaga, pag tayo talaga, biglang hindi na narinig sa air. Oy, Cancer!
0: Cancer,
3: mapapasobra ka na naman ng kwento sa ibang tao dahil hindi mo alam kung kanino mo ilalabas ang mga nararamdaman mo.
0: Oh.
3: Abay, hindi sa pinag-overthink ka ng mga tala, pero sigurado ka ba sa mga pinagkakatiwalaan mo?
0: Yan ang tanong. Oh, sigurado ka ba?
3: Sigurado ka na ba?
0: Kaya naman simulan mo na. Oh, ang maago.
3: Gusto mo na ba? Leo, akala ng mga tao ay nakikipaglokohan ka lang, pero nagsisimula ka na palang magparamdam. Oh. Aray, parang SB19 na. Anong pakiramdam? Virgo. Virgo, kahit anong haba ng tulog mo, aantukin ka pa rin sa trabaho.
0: Mm.
3: Pero kahit na anong mangyari, ibuka mo ang mga mata mo.
0: Ay, akala ko.
3: Ibuka mo!
0: Yung mata mo, kasi pero nakatulog ka, ibig sabihin hindi ka masaya sa trabaho mo.
3: Ayun naman to, bakit naman biglang nagkatotoo sa akin?
0: Hindi ka masaya sa trabaho pag ganun.
3: Huwag masaya ako sa trabaho.
0: Hindi, ikaw, ito.
3: Virgo ako! Kasi ako sa trabaho ko. Ha?
0: I love my job.
3: Ano yan ang una kapatulang inyong mga kapalaran? Uy, tandaan ng mga bituin na gabay lamang.
0: Oh.
3: Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan.
0: Oh.
3: At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang. Sabagaw!
0: Oh.
3: I love my job, I love my job, I love my job.
0: Hashtag I love my job.
3: Yan ang magiging mantra natin sa araw na to, diba? Mga ka-vibes.
0: Oo, lalo, sabi ni Jenny ng Blackpink, mantra.
3: Mantra, taray.
0: Mantra, diba? Pero ito nga, maiba lang tayo mga ka-vibes, ha?
3: Correct.
0: Yung El Nino nasa ano na pala, hindi si Nino to, ha?
3: Si Ernesto.
0: El Nino daw nasa Tropical Pacific na sabi ng Pag-Asya. Kasi sabi sa'yo, good morning, Joko. Masabi naman kay Mama Mia at mga ka-vibes.
3: Akala ko di ako included dyan.
0: Nakasalukuyin na sa Tropical Pacific ng El Nino na may 80% na chance na mabuo bilang isang full-blown El Nino event. Grabe.
3: Diba naman yan? Apektado na naman ang mga ka-vibes po natin na magsasaka, syempre. At hindi lang mga magsasaka, ha, lalo yung pati rin yung mga mangingisda natin, apektado rin po sa fenomenon na po na iyan, di ba?
0: Oo, sabi nga na Pag-Asa, pahabol lang, Joko, ang banta ng El Nino ay maaaring maranasan hanggang sa pagsisimula ng taong 2027.
3: Oh my goodness, great. So, oo, mahaba-haba nga siya. Yan, dinabasa ko rin yan, ano? At isa lang natin, mga ka-vibes, di ba? At, well, wala naman tayo talagang magagawa dahil ito po ay isang act of God, di ba? Hindi siya force majeure.
0: Sabi ko, So, ito talaga kasi, alam mo ba ka vibes? Yung iba kasi, El Nino, alam ko mainit yan. Pero, yes, mainit nga yan. Kasi nga,
3: tagtuyot talaga.
0: Tagtuyot talaga na, alam mo yung tipong mapapaano ko talaga, conserve water.
3: Yes.
0: Ganun talaga yan.
3: Kasi, maapektuhan din yung kalupaan natin, ha?
0: Kasi alam mo yung nabibitak-bitak.
3: Nagbibitak-bitak ang kalupaan. Apektado talaga yung supply din natin yan ng mga pananim. Yung mga tinatanim.
0: Yung mga irrigation niya lang iniisip na talagang bababa talaga. Ayun ba talaga, may hirapan sa patubig sa mga pananim nila.
3: Ayan, ha? Kaya alam niyo yun, mga ka-vibes, kahit sa mga tahanan lang natin, yung simpleng pagtitipid lang, hindi yung parang kapag gumamit tayo, parang grabe yung hit natin, na parang tayo ang nagbabayad at nagmamayari ng anggat dam. Abay, wag naman husaan ng ganun. Wag maging, tawag dito, wag maging masyadong maaksaya. Diba? Kung kaya naman natin gamitin, kung ano lang yun dapat natin gamitin, na yun ang gawin natin.
0: Grabe yung kasi Mama Mia, pag tag-init, alam mo yung maraming apektado.
3: Yan.
0: Pero alam ko nung dati na nagkaroon yan, parang tagal na sa earth, no? Hindi, yung dati, tawag dito, nakwento lang.
3: Yung cloud seeding. Yung
0: api. Yung cloud seeding, nakakatulong yun, diba?
3: Oo, totoo. Sinasagawa yan tuwing summer, diba? Yung cloud seeding na yan. Katuwa nga ang DOST dahil sila po yung nangunguna dyan din sa programa po na yan o proyekto.
0: Yung artificial na pagpapaulan sa isang lugar na tawag dito yung talaga. So kung yan ang magiging paraan, diba? Mas buti na lang may ganyan tayong
3: totoo.
0: Paraan.
3: At isa sa mga magandang bagay din, napapalibutan kasi tayo ng tubig na dagat.
0: Kala ko nakakapalibutan. Sige, susuko na kami.
3: Tubig dagat. So marami tayong source ng asin talaga, di ba? Na pwedeng ipang cloud seeding. Pero anyway, sideways mga ka-vibes, at least alam natin, aware tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. At lalo, ito pa, di ba?
0: Ito pa, Mama Mia, sabi nila, yung tama ng El Nino. July to August, yan. Yung parang alam mo yun, yung mararamdaman talaga. So ganun yun, yung next year to. So alam mo na, habang meron pang panahon, so pwedeng, yung puputol ka ba ng puno? Magtanim ng puno.
3: Yan, kamakailan lang. Yan yung isa sa mga nagiging issue rin, di ba? Na nakikita natin sa social media, nagpuputol lang puno. Pero ayan mga ka-vibes, ha, at least alam natin na ang ating, at salam natin na kung ano yung mga nangyayari sa paligid natin. Hindi man natin mapipigilan itong bagay na ito dahil ito po ay talagang phenomenon. Pero at least, di ba, makapagtipid tayo. Yan yung isa sa mga bagay na pwede nating gawin. At ito, pwede nyo rin gawin to, ha? Tuwing umaga, makinig kayo sa amin. Parang awaan nyo na,
0: Naman. Ganun.
3: Dahil kasama nyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong favorite pabagising, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: At ang kulitan mo sa umaga, ang mamamukuha ka rin pa sa tawa, pero ang aura ba, arriba si Mama Mia.
0: Kasama na siyempre ang DJ na paano mong kurutin, huwag lang ha-routine. At Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet na 92.3 FM.
0: Favorite Music Radio, Ka-Vibes.
3: Ang oras.
0: Tama to, ha? Ang oras natin, Ka-Vibes. 5:25 na. Perfect.
3: Mark Rotek.
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
2: magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, diba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
2: pati electric fan.
4: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
4: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Sama po ito yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, people.
3: Super fan!
4: Atropel!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Gigisingin ka namin, ha?
3: Ay, naku, wala pa namang damit.
5: Oo,
3: wala pang damit na tuyo kasi naglaba siya kagabi.
5: Ah, ganun ba?
3: Nakasampay na kagabi.
5: Akala ko, buti nilinaw mo. Kasi ay, iba na yan? Naman yung maiisip ko niya. Ay, eto na nga mga kabayes. Bago sa pa tayo mapunta at ano pang maiisip ninyo, baka maiisip ninyo naman eh, nag-aalmusal pala kayo pananghalian ng iniisip ninyo. O, eto na muna ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran na para sa who?
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Who Lala!
3: Eto na para sa mga Libra, susunod, ay hindi pala ako, susunod. Eto na mga susunod, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
5: Makinig at
3: maninig! Tama! Akala ko na eh.
5: Libra! Susunod ka na naman.
3: Susunod!
5: Susunod ka na naman sa uso. Simply because.
3: Wow, simply because.
5: Simply because. Wow. Ito ay uso. Pero sabi ng mga tala sa susunod, wag lang sunod ng sunod.
3: Ay, totoo. Titingnan mo din. Eh, syempre, bago ka sumunod, titingnan mo muna.
5: Totoo.
3: Yung mga bagay-bagay at titimbangin mo.
5: Yan. Oh. At saka, di ba, hindi naman porketa nagtetrending eh. Ibig sabihin, tama na yung nagtetrending na yun. Susundin mo na, di ba? Scorpio.
3: Ay, ganun ba yun, no, Mia?
5: Oo.
3: Kala ko pag trending, kahit anong susundin
5: mo. Okay lang sundin yung trending na para lang sa'yo.
3: Okay, sa'yo. Pero pag ibang trending.
5: Pag ibang trending, wag na lang siguro.
3: Yung tingin mo makakasama yan sana.
5: Ayan. Oh. Kunyari, yung mga prank na nakakasakit.
3: Oo, diba?
5: Yan, yung mga nauuso na mga ganun ba, yun ang hindi mo siguro dapat sundan.
3: Oo, yun, may punto. Tama naman si Mamma Mia.
5: Totoo.
3: One point.
5: One point.
3: One point.
5: Scorpio, hindi mo magugustuhan na ang pag-iinarte ng isa mong kapamilya. Ha? Really? Dahil sumusobra na siya.
3: What?
5: Aba Scorpio, baka naman nagkukulang ka, kaya nag-iinarte siya.
3: Oh, pwede, ganun.
5: Oh, pag nilayan mo ito, sabi ng mga tao.
3: Wow, pag nilayan? Parang yan lang na word niya, nagagamit pag mag-Holy Week, nag-inilay talaga.
5: Oo,
3: pero kailangan mo din, hindi lang sa Holy Week, pag nilayan mo.
5: Totoo, hindi lang pampamilya, pang-sports pa.
3: Pag nilay-nilay.
5: Ay, Sagittarius. Masyadong masaya, ha? Masyadong masaya. Okay. Sagittarius, malapit mo nang pagsawaan na ang pagkain na minsan mong nagustuhan.
3: Ay, baka inaraw-araw mo naman
5: pagkain
3: kasi.
5: Pagkain ba talaga yan?
3: Ay, mahalay mo naman talaga. Oh.
5: Oh, sabi ng mga tala, okay lang yan. Basta wag mong gagawin sa taong mahal mo ang style na yan.
3: Ay, ganun.
5: Ay, para lang sa'yo.
3: Ay, grabe naman yan. Ganun pala yun. Wag mo lang gagawin sa taong mahal mo ang style na yan. Paano kung... Sabaga.
5: Bigla kang tinabangan. Mga ganon.
3: Ay, grabe. Tinabangan.
5: Tapos magagawa
3: tinambangan
5: na... Hindi naman tinambangan. Tapos biglang gagawa ng mga kung ano-anong palusot, excuse.
3: Ay, palusot. Hindi ganyan si ano, yung kilala kong si Ernesto.
5: Ernesto?
3: Hindi ganyan. Sabi
5: Aquarius si Ernesto.
3: Oo, hindi siya ganon. Kasi nakikinig sila ngayon ng family ni Ernesto tsaka si Hazel.
5: Uy, good morning
3: nakikinig sila ngayon.
5: Good morning!
3: Ganda ko ba?
5: Ate Hazel, ata, Mang Ernesto.
3: Ang basa sa mga
5: aga. O, hindi
3: ah. Oo, hindi, may kwento ko lang. Nung panahon kasi na nakwento siya akin ni, ano, ni Mang Ernesto yung... Ano. Ano, parang Ernesto.
5: Parang Ernesto.
3: Ang kwento niya sa akin, nung time daw na ano, ano? 70s daw yun.
5: Uy, 80s siya pinanganak. Bakit naman siya?
3: Ano ba yung mali pala Ernesto yung nakwento ko? Hindi wala to
5: si... Mas kumamaro si Ernesto.
3: Good morning kay ninyo. Ayan, yung mga kaibigan natin na nakikinig ngayon.
5: Ito, Capricorn.
3: Ata na.
5: Capricorn, kung wala kang mahanap today na magtitiis sa'yo, pagtiisan mo na lang ang sarili mo.
3: Ay, kawawa. Siya lang. O siya ba, kung mahalay mo, nainis ka pa sa sarili mo, paano na?
5: Oo, diba? Mahirap yun. Dapat lagi mo nga, lagi ka rin magtitira para sa sarili mo,
3: naman.
5: Diba? Oo, para at the end of the day, diba? Ba? May matitira pa rin sa'yo.
3: Ay, at the end of the day. Yung binabayaran dun eh.
5: Oo, totoo.
3: At the end of the day.
5: Oy, Aquarius. Aquarius.
3: Aquarius.
5: Aquarius, ikay nasa puntong hindi na makukumpleto ang araw mo hanggat hindi mo nakakausap ang taong nagpapangiti sa iyo.
3: No, sama talaga iba.
5: Ernesto, oh, may
3: nagpapangiti. Ito, Aquarius mo na sa iyo.
5: Kung hindi mo na feel ito, kausapin mo na lang ang aso ninyo.
3: Yung aso.
5: Oo, di ba?
3: Mamaya siya magot yan.
5: At least, di ba? May kausap ka na. Secured.
3: Oo, oh, diba? Ito pag binura ka ng aso niyo, di na natuwa sa iyo. Bili ko yung aso namin, di na
5: wala kain. Ikaw kain ka na kain, kanina ka pa subo ng subo. Ako wala pa akong pagkain, ha? No. O, Pisces.
3: Pisces.
5: Pisces, absent ka ngayon para tuloy-tuloy na hanggang Lunes ang iyong bakasyon. Ah, hashtag naman, ang lupet!
3: Ah, lupet mo! Ikaw lang nakakagawa ng ganyang pinagbabawal na technique.
5: Totoo. Di ba, kunyari, ano, sakit-sakitan leave.
3: Wow, sakit-sakitan diba? School of acting.
5: Yes, tapos tomorrow, it's a holiday. Then Saturday, Sunday, then Monday, sakit-sakitan ulit
3: tapos
5: siya.
3: Tapos next sahod mo. Oh, saya.
5: Di ba, ang say, oo nga, kasi magkikinsi na pala sa Lunes.
3: May technique nga eh, pinagbabawal
5: iba talaga,
3: eh.
5: Iba talaga mga ka-vibes natin. At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin ng gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin na bay, hindi na po namin kasalanan niya.
3: Tama.
5: At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang. Sabago!
3: Good morning! Shout out to all the listeners out there, wherever you may be right now.
5: Yes.
3: Thanks a lot for making FMR as your background.
5: Yes, FMR, and your number one.
3: Yeah.
5: Wow.
3: And also, if you want to ask for your favorite song, wag sa amin, sa ibang station, wala akong request ngayon.
5: Ay, naku mga ka-vibes. So yeah, share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong. Alam nyo po ba mga ka-vibes, the comeback is real.
3: Oy,
5: mula sa riles hanggang sa inyong mga puso, the legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy drama reunion movie na kukumpleto sa 2026 ninyo. Home Along the Riles, the reunion this June 17, 2026 in cinemas nationwide.
3: Wow! Alam mo, nakaka-excite kasi makakasama natin sila
5: mamayang
3: hapon sa programang Banana Crew with Jayo and Chloe. Yung cast ng ano?
5: Nang Home Along the Riles, the comeback. Ayan mga ka-vibes, at the reunion pala. Ayan mga ka-vibes, lalo yung mga fanay na mga nanay at tatay natin. Aba,
3: na nasa isip ko, parang binabalik ako sa ano. Alam mo yung ganda ng ano, ng Home Along the Riles, na hindi ka lang patatawanin, meron ka ding aral na matututunan pagtapos ng episode
5: aral
3: na yun.
5: Aral na pampamilya, di ba? Tungkol sa pamilya, pagpapahalaga sa pamilya, di ba? At pagiging, alam mo yun, pagiging mapagmahal talaga sa iyong mga family members. Ayan mga kamay.
3: Doon ako na bumilib sa writer niya, kasi sobra, alam mo yun yung nagawa niya yung ano, yung...
5: Bata pa lang ako eh, na mabalita ako na magaling pala siya sumulat talaga.
3: Sobrang galing. Alam mo nakakaimbas na ako nagsusulat din ako ng ano ng chismis. Pag ay chismis pa sinusulat ko na.
5: Uy,
3: ang galing ng ano eh. Ng
5: writer din ito. Uy, shout out po ha kay Sir Randy Reyes.
3: Oh, napakagaling. Alam mo yun.
5: Isa sa mga OG writers ano. Ang
3: sabi yung OG, makahalata yung edad.
5: Ay, di ba? Sige, huwag na sasabihin yung OG. Oo, legend na lang.
3: Ay,
5: di ba? Hindi rin ba? Mali rin ba yun? Mali rin ba? Ah, oo. Basta yun mga ka-vibes ha. Kaabang-abang po ito nga Home Along the Riles, the reunion na June 17 po sa mga sinihana dito sa ating bansa. Ayan na, mga ka-vibes, magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes!
3: Good morning!
5: Makakasama nyo pa rin ang kulitanin mo sa umaga, ang mama mo ko makaripas ang tawa, pero ang aura ma-arriba si mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-
3: again, baby.
5: And dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi
3: ang Lupet
5: 92.3 FM on
3: Favorite Music Radio Cup Vibes.
5: Ang oras.
3: Walang minuto na lamang, alas 6 na. Perfect.
5: Para grope?
3: Tama.
5: Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 6:00. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet! Hey!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Bibida ang tawa at saya. Every morning.

0: Like a Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan o yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: snacks, pawis na pawis sa Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio 6:28 Ang Lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Good Vibes!
0: Ang Lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, diba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
5: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit.
4: I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
5: Oo,
4: pati electric fan.
5: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
4: Radyo lang, sabat na.
2: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang magharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Yoko Loko. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Sila sa tahanan sa malalang nababasakan na. Hindi kami nagsabay. At ito na nga ang Bet na Bet kasi ang Lupet na 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio Vibes.
3: So, magandang umaga sa inyo mga ka-vibes. Ito na ang inyong favorite mapagising sa morning, ang programang Good Vibes.
1: Good! A Rocket White Cars Morning!
3: At ito ako ulit sa umaga na nangangarag na ang pamamukuha ka rin ba sa tawa pero ang araw ba arriba si Mia.
1: Kasama na ng DJ na pwede mong kulutin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin habang nag-iisip ng rhyme pa rin. No? Joko Loko is my name, baby!
3: At ito na ang parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan nasasagutin natin ang walang kwenta katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwentang kasagutan na para quits lang. Ito na ang puksaan sa agahan!
1: Puksaan sa agahan! Puksaan sa agahan.
3: Oh yeah.
1: Puksaan sa agahan na mga ka-vibes. Uh-huh. Kung saan kung ikaw ay unang first time mo na makinig.
3: First time mo makinig dito sa ating programa. Welcome sa mukha mo.
1: Ang puksaan namin ay ito, mayroon kaming pinaglalabanan.
3: Aha. Uh-huh. Rap battle siya. Kaya
1: rap battle ba to?
3: Rap battle to. Kahit hindi kami rapper, parang rapper na lang. Gift rapper. Lumpia rapper. Vibes Live din tayo sa ating Facebook page at YouTube channel. I-search nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila para mapanood nyo rin po ng live ang ating segment na ito.
1: Diba? Pag nata outfit ko, kokey.
3: Kukurikuriku!
1: Ano pa rapper ka? Ano pala eh? Kokey pala.
3: At eto na nga, ang nabunod kasi natin na katanungan, ito username bago to ha. Ang kanyang pangalan ay Dalag underscore 145.
1: Wala kasi mo naman Dalag underscore 1.
3: Underscore 145.
1: Wow,
3: 145. Bakit kaya 145?
1: January 4 tapos ano?
3: Kung
1: 1950, ang tagal isa din.
3: Wala naman nakalaga.
1: Wala naman nakalaga. Invento lang.
3: 1905.
1: Grabe no.
3: Multo ka lang yung nagpadala, no? Hindi naman. 145. Kung 143, magigets ko pa eh.
1: Oo, 143.
3: I love you, parang ganon. Pero 145,
1: 145, siguro, dapat 15 yung tumawad 50. 145 na lang
3: yun. Oo, utang to, nababayaran niya dapat eh. Pero ang katanungan niya kasi,
1: ano ba? Ang tanong niya?
3: Ang katanungan niya, papalag o sasalag?
1: Papalag ka ba o sasalag ka na lang? Oh, parang,
3: Palag ka pala
1: eh. Yan, eh.
3: Papalag ka ba? Papalag ka?
1: Din. Oh,
3: papalag ka pala eh. Pero ikaw, DJ Joko Loko, anong napipili
1: ano, mo siguro
3: dito?
1: Sasalag. Oh,
3: salag,
1: tama, diba?
3: Oh. Sasalag. Oh, tama ka naman.
1: Salag. Sasalagin mo muna bago ka pumalag. Kung kaya mo salagin sa as much as possible.
3: Wow, as much as possible.
1: Pag hindi mo na kaya, sobra na, pumalag ka na. Okay,
3: totoo naman, totoo. Pero sa akin, palag ka.
1: Palag agad. Agad. Siya, kilala ka namin eh.
3: Palag. Palag talaga ka agad.
1: Palag-palag eh.
3: Kaya ano?
1: Kilala mo siya mamaya, sino yung palag-palag na ano? Palag kung palag. Di pala ba?
3: O talaga, papalag. O sige, sagutin na natin.
1: Sige, sagutin
3: na natin.
1: Usayin
3: na natin to.
1: Palak- Dalag, one ano?
3: One underscore, 145.
1: Wow, may special character.
3: O, taray, diba? Required. Buti ka, walang ano. Ano ba yun? Basa, basa hot.
1: Huwag ba yung character special?
3: Ay, taray, ikaw hindi. Ay, ito na nga palakpakan na para
1: na
3: kaya, para kay Dalag ng planetang Earth.
1: Sige.
3: Dalag at Perth.
1: Nakakayak yung mga joke.
3: Siya palakpakan para kay Dalag, ha?

Dahil si Mama Mia ay hindi handa. Eto na, 3, 2, 1, let's go! Nagtanong sa ating ngayon si Dalag. Papalago sa salag, sagot ilalapag. Listen up, radyo mo'y wag ilalapag.

0: Mami Bihasa.
1: Mama sa, ikaw naman,
2: choco loco. Eto na.

Mamahal na parang sinangag. Pinilit. Teka lang muna, sagla tayo. Maiba muna. Pakinggan muna ang sasabihin ko, iha. 1, 2, and 2. Lumulunok.

0: Ang bagay daw yun.
1: Bagal na nga.
0: Oh, in fairness, ang ganda ng dulo ha. Alagaan mo. Dahil baka balang araw, bigla na lang mawala sa'yo.
1: Totoo, diba? Misa kasi, nagiging ano tayo gumawa ng mga kalokohan. Kasi alam natin, meron tayong tagasalag ng mga gagawin nating problema.
0: May tagasalag.
1: Diba, napabago din yun. Sampaling ka nalang biglaan. Pag napagod yun, mahirap.
0: Totoo naman.
1: So, alam mo yun. Uh-oh. Parang sa isang ano bagay, yung mga, ito, hindi ko nilalat. May mga ibang kabataan na minsan gumagawa ng mga kalokohan sa mga sali sa riot. Pero pag nakagawa sila ng ganun, pagtapos nun, hindi sila yung mga problema ng malala. Yung magulang nila. Yun ang tagasalag sa mga problema ang ginagawa
0: totoo.
1: Nila.
0: Parang tapos, di ba parang minsan nga, syempre may kasabihan kasi na kung ano ang puno, siya rin ang bunga na parang hindi naman ganun yung magulang niya talaga.
1: Minsan hindi kasi minsan sa napapasama ka sa maling barkada.
0: Totoo yan. At nadadamay tuloy yung magulang dahil dyan sa wala silang choice kundi saluhin ka dahil cargo ka nila. Totoo. Dahil minor de edad ka pa lang. Totoo naman yan.
1: Kung makasagot-sagot ka, alam mo talaga.
0: Ayun lang. Diba? Naku, baka biglang pumalag na lang si diba? DJ Joko Loco.
1: Naku, sabi ko sa'yo, awa ko pamilya mo.
0: Pero sige, bakit nga ba sasalag?
1: Ayun na, diba?
0: Ayun na talaga yun.
1: Sasalag yun na yun, actually. Pinili ko yung sasalag kasi hanggat kaya mo mag-ano, kaya mo sumalag sa mga anumang hamon o problema o kaya naman pagsubok ng ano. Sige, o kaya anumang pananalita, kaya mo pa. Sige, pero pag hindi mo na kaya, pumalag ka na.
0: Totoo naman. Kasi, diba, parang, sige, iwas gulo na lang din talaga kapag salag. Pero sa akin naman, sige, palag ka agad. Hindi, may point yun sa'yo.
1: Palag without thinking.
0: I-connect na lang natin kasi parehas din naman kami ng noy. Salag muna bago ka papalag kasi mahirap din naman yung parang lagi kang naka-fight mode.
1: Activate fight mode.
0: Ikaw pa yung lalabas na masama kahit tama yung katwiran mo pero kung ikaw yung unang nanghamon, di ba? Ikaw pa yung lalabas na masama kapag ganyan. Kaya parang salag muna, di ba? Saka ka pumalag kapag hindi na talaga magawa ng paraan. Kasi, hindi, sumusobra ka na eh. May mga pagkakataon talaga na gano'n na parang dahil tao lang din naman talaga tayo. Di ba? Parang puputok at puputok talaga yan. Di ba? At hindi mo maiiwasan at minsan hindi na nga napipili ng mga tao kung saan lugar sila, alam mo yon yung parang magla-lash out, ganyan. Diba? At biglang aabutan ng kanilang, sabi natin, sumpong, yung mga ganyan. Diba? At natapat sa pagkakataon na hindi maganda. Kaya, ayan, mga ka-vibes, di ba? Pag-isipan din muna natin maigi, di ba? Bago pumalag. Kahit yung nasagot ko, pagtatanggol ko yung kay DJ Joko.
1: Kailangan mo kasi, isipin mo tao ka siya. Di ba?
0: Ha? Ano? Hot dog?
1: Kasi ka nang dumugtong din, tao ka, siya. Basta hindi ba bawal banggitin? Okay.
0: Oo nga naman. Hala, hindi ko pa rin gate.
1: Kaya mo na yan sila na alam na nila
0: yun. Alam na nila yun. Oo. Basta yun, di ba, mga ka-vibes. Sa akin, yun lang naman pagdating sa papalag. Pero alam nyo minsan, may mga tao talaga na mapang-abuso na kailangan masampulan na hindi titigil at titigil talaga.
1: Hindi ka titigil?
0: Oo, yan. Totoo yan. Kahit saan yan, mapa-eskwelahan man yan. Ayan. Lalo, di ba, back to school yung mga estudyante. May mga bata na hindi nalang nagsasalita, di ba? Dahil ayan, salag na lang ng salag. Tapos, syempre, parang ang turo naman sa kanila na, huwag ka nang papalag. Hayaan mo na sila, teacher, ang mag-deal dyan.
1: Diba? Pero minsan, kailangan mo din ni ano yung bata. Kung alam mo, doon, usapin ano tayo sa dyan. Kailangan mo din man sa akin, pumalag ka kung ka, pwede naman.
0: Oo, at saka kung hindi ka kasi naman talaga yung makakasakit, huwag naman yung ganun din.
1: Huwag naman yung parang alam mo yun, yung parang hindi ka lang naman. And then, that's the time na ano mo, parang pag di mo na kaya, tapos pa, parating mo na kay teacher. Huwag ka matakot. Pumalag ka sa pamamagitan ng pagsabi ng totoo sa teacher mo.
0: Sa mga otoridad, sa eskwelahan.
1: Diba?
0: Diba? Minsan kasi may mga ganyan na tapos nadadala hanggang paglaki. Kahit saan magpunta, diba? Parang naano na lang din talaga siya, tinatanggap na lang yung mga bagay na, masasamang bagay na ginagawa sa kanya. Mahirap din naman yun. Minsan kailangan din natin turuan yung mga bata talaga na hindi naman sa papalag sa masamang paraan, pero yung manindigan na protektahan na kanilang mga sarili.
1: Tama. Yan. Kaya naman, nasa kabilang linya si Teacher Grace, makakausap natin. Good morning, Teacher Grace.
0: May mga ganun naman talaga. Para kahit sa paglaki, skill yan na matututunan din ng mga bata na hindi nila basta-basta pwedeng kayan-kayanin na lang ang kahit na sino, di ba? Na para bang akala mo pagmamayari mo ang mundo, abate ka lang, hindi mo pagmamayari ang mundo, ano ka gold? Ano ka si Lord ka?
1: Gold ka ba? Taray babaong kita, itatago mo na kita, treasure ka, di ba?
0: Di ba? Na para bang kung grabe ka mang alipustan ng ibang tao. Oh, wag ganon.
1: Wag ganon.
0: Diba? Aba, kapag hindi mo, pag pumalag yung ginaganyan mo, baka hindi mo magustuhan.
1: Nako, baka ang pumalag diba? Yung pagkakataon, hindi mo magustuhan. Ayan. Yung pagkakataon, pumalag
0: sa'yo. Kapag ang karma ang pumalag sa'yo, tama. Hindi na tao ang papalag oh. sa'yo, yung karma na, baka saan ka pulute, na diba, oh. na dimension, na nga wow. universe na ito.
1: Tama, diba?
0: Oo, baka pulute ka sa planet, ano yun?
1: Planet ang Nemic. Oo, kasama mo siya na Piccolo at the rest of the Nemic.
0: Oo, oh, wow. yeah, diba? That's right. Oh, diba? Kaya naman mga ka-vibes, ano ang hirit mo dito? Mag-comment ka na sa ating Facebook Live. At marami din nga na nanonood sa atin ngayon, ano, si Ate Emmy Hernandez, pambansang Opa Bunagan, sino ba ito? Si John Vincent Sagrado.
1: John Vincent!
0: Yan. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Sagot lang ng sagot. Dahil mamaya marami pa kami papasagot sa inyo.
1: Ay, naman talaga. Get one for you. Example.
0: Oo. Dahil may dugtungan pa tayo. Oh. Kaya dyan ka lang ka-vibes. Tutok lang. Hanggang alas 8 mo pa makakasama ang inyong kulit. Tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura ba aray ba? Si mama mia.
1: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin. Huwag mo lang ha-routine. Joke Loco is my name. Baby.
0: At ka-vibes, ito lang din pala ha. The comeback is real. Yeah. Mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso. The legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy drama reunion movie na kukumpleto sa 2026 ninyo. Home Along the Riles The Reunion this June 17, 2026 in cinemas nationwide! Ayan na, magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising sa morning ang programang Good Vibes!
1: Good morning!
0: Ito pa rin ang Beth the Bet kasi ano Beth ang 92.3
1: FMR? Favorite music radio, Good Vibes!
0: Ang oras!
1: Oras na 6:45, perfect!
0: Pag-rope?
1: Tama!
0: Really?
1: Really?
0: Really?
1: Yeah!
2: Good vibes. Good morning.
3: Sahod niya na. Ang lupet.
4: Gotta get kept.

0: Yung vibes!
1: Ang lupet!
2: Jose Marie Cudino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-i-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang namot sa anumang uli ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Good vibes!
1: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iginiit ni House Trial Spokesperson at Llano del Sur Representative Zia Alonto Adiong na dapat magpatuloy ang constitutional process ng pananagutan sa kabila ng mga batikos at umano'y mali o mapanlinlang na impormasyon kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adiong, nananatili siyang nakatutok sa kanyang tungkulin sa kabila ng mga pagtutol sa kanyang posisyon sa issue. Binigyang din niya na nakabatay sa mga inihain na ebidensya at testimonya ang pag-aproba ng Kamara sa impeachment complaint laban naman sa pangalawang pangulo. Samantala, nakatakdang gawin ng Senado ang pre-trial conference sa June 18 bilang paghahanda sa formal na pagdinig ng kaso.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala, nakahanda ang pamahalaan na magbigay ng mental health support sa mga estudyanteng nakaranas ng trauma dahil sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita sa General Santos City National High School, hinikayat ng Pangulo ang mga guro na bantayang mabuti ang kalagayan ng mga mag-aaral dahil maaaring hindi nila agad maipahayag ang epekto ng kanilang napagdaanan. Sinabi ng Pangulo na may programa ang Department of Health para tulungan ang mga estudyante at magkaroon din ng pagsasanay ang mga guro upang matukoy at matulungan ang mga kabataang nakararanas ng stress at trauma. Matatanda ang mahigit 3.2 milyong estudyante ang naapektuhan ng malakas na lindol na tumama sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao noong unang araw ng pasukan.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa kaparehong balita, personal na sinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalagayan ng mga paaralang nasira ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Kasama rin ng Pangulo sila DepEd Secretary Sonny Angara at DPWH Secretary Vince Dison kung saan binisita nila ang Romana at Charon Central Elementary School at General Santos City National High School upang alamin ang lawak ng pinsala at ang mga kailangang pagkukumpuni. Ayon kay Angara, nagsisimula na ang pamahalaan sa mga hakbang para sa mabilis na pag-aayos ng mga apektadong paaralan upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Sa pinakahuling tala ng DepEd, umabot na sa 1,022 pampublikong paaralan sa limang rehiyon ang nakapagtala ng pinsala dahil sa rehiyon o sa lindol, habang tinatayang aabot naman sa halagang 245.8 million pesos ang kakailangang ning pondo para sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga nasirang pasilidad.
6: FMR Newsbreak.
7: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
6: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
9: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's
10: 6 o'clock
9: na!
10: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
11: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke-abala. Nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Good
1: vibes. Good morning.

0: Like a Shirley.
1: Samaan po muli din yung pampampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, kipo,
3: perfect.
2: Perfect.
3: Mama.
2: Really?
3: Really?
2: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.
4: Good vibes.
5: Lahat ay nagulat nang buksan ang pinto.
6: Ay, akala ko nung binuksan.
5: Oh, eto na nga mga ka-vibes. Lahat nang buksan ang pinto. Oh, na mga tao ay namanero. Ano daw?
6: Linaw, di ba?
5: Napakalinaw. Mas malinaw pa sa future mo,
6: ka-vibes.
5: Wow. Oh, eto na nga 7:18 na ng umaga. At syempre, sagutin na natin at basahin ang ilang hirit ng mga ka-vibes natin na para sa ating dugtong, dugtong,
6: pangitong, pitong.
5: Aliwango
6: sa
5: dagat. Hoy, hoy, hoy, hoy. Yo. Ito na. Ikaw ba, DJ Joko Loco, nagulat sa vlog?
6: Nagulat sa nakita?
5: Ay, anong nakita?
6: Hindi ko pwede sabihin on air.
5: Ay,
6: kasi
5: pwede.
6: Ano, baka maka-BP tayo. Ah!
5: Sa akin, nagulat sa aking narinig at nasagap.
6: Ay!
5: Na
6: ano yun, nasagap?
5: Chismis na naman!
6: Naku!
5: Na-chismis! Ayan ha, oo. Chismis. Pero ito ha, si William Mortel, sabi niya, nagulat nung ako ay batiin ni DJ Kim ng happy, happy birthday bukas. In advance yung gulat niya pala, no? In the future.
6: Oh.
5: Uy, birthday nga pala ni William Mortel bukas. O dahil yan, sisimula ka na namin batiin. Dahil one week yung celebration ng birthday mo. Happy birthday sa'yo, William Mortel, in advance. Ayan ha, sana mabuhay ka pa na mahaba at huwag ka munang matitegi, ha?
6: Oo, oh, syempre, yung ikaw na lang yung tao sa mundo, nagbe-birthday ka pa din. Yun ang wish namin sa'yo.
5: Yan,
6: oh. Oh, ito nga, ang tawag dito, nagulat ako kasi nawala yung Facebook ko.
5: Ha, legit?
6: Oh, hindi ko mahanap po. Yung pala, nag siyang uninstall. Ano nangyari?
5: Hala, bakit gano'n?
6: Oh, seryoso.
5: Oh, si Willie,
6: kayo nahanap po yung ano eh.
5: Si Willie Laga naman nagulat sa nalaman na hindi lang pala ako yung nang hinayang nung nag-away tayo nun at natuluyan sa iyakan at
6: hoy,
5: tampo.
6: Ano, ano yan eh? Kanta yan eh! Kanta ka pala eh!
5: Kanta naman si Mary Anna Buiza. Sabi niya nagalit, ay nagulat, nagalit at nagulat talaga. Sige, nagulat sa laki ng bill sa kuryente.
6: Oh, yun naman talaga. Kami din eh.
5: Kami din. Si Sari Lerman nagulat sa kaingayan nila DJ Mamma Mia at DJ Joko.
6: Uy, wala kami din siya!
5: Oo, oh, tahimik namin, di ba? Ang tahimik lang natin.
6: Paano mo nasasabi yan?
5: Oo, 7:20 pala ng umaga, kaya bawal mag-ingay.
6: No, ang totoo lang talaga, Sari. Kung yeah. Pag nagsalita kami ng normal na boses namin, ganito
5: yes.
6: Lang naman.
5: Hindi
6: namin ganito. Kailangan na itaas o kailangan pa ba namin sumigaw.
5: Ganito lang.
6: Parinig nga, Mamma Mia, ng normal voice mo.
5: 7:20 na ng umaga ka, vibes. Gumising ka na. Di ba, Kuya Dennis?
6: Hindi kami yan.
5: Hindi kami yan. Okay, magkakasakit kami kapag ginawa namin yun.
6: Totoo ka naman.
5: Ito naman si Dennis Fernandez, nagulat sa pagsikat ng FMR Radio. Congrats sa inyo, mga masasipag na DJ. Oh! Baka talaga diba? Kuya Ding. Aha. Oh, ito ba? Uy, meron pa kasagutan ha. Si Coach Everyday, nagulat ako, nag-open ako ng FB. My day ni Crush agad ang bumungad.
6: Ah, bumungad. Buti na
5: bungad
6: lang yun
5: pala,
6: ang bumungad.
5: Oo, oh, ayan. Sige mga ka-vibe, sagutan ng sagot ha. Dahil pwede pa po nating mabasa yan. At pwede pa namin kayo pa siyarot-siyarot mamaya. Siyempre sa pagbabalik ng inyong favorite pampagising sa morning, ang programang gagagagagagagag vibes.
6: Good morning!
5: Dito pa rin yan sa inyong, ano daw?
6: Ano, 5, 4, 3, 2, 1. What?
5: Wait, wala ako eh.
6: Oh, kala ko mag-i-steal eh.
5: Kasama niyo pa rin.
6: Steal.
5: Kasama niyo pa rin naging yung kulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero nawawala na. Si Mamma Mia.
6: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang haharutin. Oh, Joko Loco is my name, baby.
5: Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet na 92.3 FMR.
1: Favorite music radio. Come by.
5: Sa oras.
1: 7:21 na. Perfect.
5: Ama.
1: Good vibes. Good morning.
2: Uutang ka na naman. Ang lupet.

0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:27. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet!
4: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
3: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
3: Ang lupet! Ang oras sa FM radio. 7:30. Ang lupet!
6: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino. My wine and only.

0: ka?
1: Nagulat kami. On air na pala.
0: Oo.
1: Diyos ko po, eto
0: na. Lahat na yung nagulat.
1: Gulat mo sa labito. Hala! Ha? Ah, ah, hala!
0: Wala nang damit. Basa na naman kasi naglaba.
1: Hindi, kasi nga naligo na. Di ba? Magbibihis na. Naman,
0: naubusan ng damit.
1: Go, oh,
0: naubusan ng damit kasi nga puro labahin na. Maglaba ka kasi ano, oh, buro ka na lang suot ng ano. Dapat maglalaba ka din.
1: Totoo naman. Habang hindi pa bumabagyo o habang hindi pa talaga, ano mo yun, sunod-sunod yung buhos ng ulan. Ngayon medyo maaaraw pa eh. Maganda pa yung
0: ano na parang, naman, diba? Maganda pa.
1: Oo, malay mo next week, di ba? Magsimula na naman yung ulan-ulan na yan.
0: Oo,
1: kagaya yung last week.
0: At tama ba? Nag-official na ba diniklara ng pag-asa?
1: Oo, last week pa.
0: Yung wet season.
1: Ay, yeah, oo, natag-ulan season na talaga.
0: Oo, diba?
1: Pumasok na si Habagat.
0: Nako, oo. Eh, pa naman yung mga tipong pasokan ng mga estudyante, di ba?
1: Yan. Uy,
0: alam mo, pagpapasok na ako sa madaling araw, pagka, ano, sabi ko, maulan, basang-basa sa ulan.
1: Basang-basa sa ulan! Hoy, ito si James Eldridge Perfecto, ha? Basahin natin yung hirit niya para sa ating dugtungan. Sabi niya, nagulat ako, ha? Kasi nagkaroon ng 5K ang GCash ko. Nakalimutan ko magbayad nga pala. Ay, nakalimutan ko, nagbayad na pala ang nagkautang sa akin.
0: No.
1: Uy, ayan ang sana all. Diba?
0: Sana Owell talaga yung pagkaganyan.
1: Sana, ano, change Owell? O, si Andrea na bagat, sabi niya, nagulat ako dahil sinurpresa ako ni baby girl ko kahapon ng Japanese food trip.
0: Wow, ano naman talaga. Iba.
1: Akala ko, iba
0: ang ganda ng mukha mo pagkaganyan.
1: O, eto, si ano naman, si Lawrence. Sabi niya, nagulat ako sa mga dalawang naggagandahan mga favorite DJ ko, si DJ Mama Mia, DJ Jaja. Grabe ko naman, Lawrence.
0: Kaya
1: naman,
0: nagugulat kami sa iyo, eh.
1: Nagugulat talaga
0: kami
1: sa'yo.
0: Kahit paraging, ano, palaging nagulat pa din kami.
1: Totoo. O, ito naman si Felix Valdez. Nagulat po ako sa kagandahan ni Marie Ocampo ng PRTV News. I love it.
0: Nakakagulat. Parang hindi ko matutuwa. Nagulat ka.
1: Nagulat.
0: Sa itsura ko.
1: Ito naman si Ronel Espina. Nagulat sa pagsakay ni ex sa bus number 26 ko.
0: Nako, sinusundan ka ng ex mo?
1: Ano ba naman yan? Minumulto ka ng iyong nakaraan na Kuya Arbs. Ito naman si, tawag dito si Crescente Guzman. Nagulat kasi wala na raw siyang pera.
0: Oh, ay, hindi nakakagulat yan.
1: Oo, nakakagulat.
0: Nasanay na kami sa ganyan. Wow! Bigla ka na lang.
1: Totoo, oy, ito naman. Meron pa si Nay Alteza Herrera Sino Cruz. Nagulat ako dahil lumukso sa harap ko ang pusa.
0: Lumukso?
1: Pusa talaga yan, oh. Lumukso? Ano yan? Lukso ng dugo?
0: Yung pusa. Hindi, pero pagkabiglaan talaga, depende sa kulay ng pusa.
1: Uy, totoo.
0: At may ibang-ibang kulay ang pusa.
1: At talaga ba?
0: At may pusa na masarap hawakan.
1: Talaga ba?
0: Yun talaga, malambing na pusa.
1: Ah, talaga ba?
0: At pag nahawakan mo, makakalimutan mga problema mo. Kaya naman, Nobita, tara na!
1: Kasi malambing din yung mga pusa, di ba? Kahit sinasabi nila...
0: Sabi nila, Mama Mia, pagka nilapitan ka ng isang pusa...
1: O kahit ang aso
0: na,
1: din.
0: Na pusa lang yung nakakwenta dito. Hindi ko alam, nakwenta pala sa'yo pati aso. Yung pusa, yung parang pag puno ng negatibong enerhiya ang isang tao, nilalapitan ng pusa pala yan. Tapos inaano niya yung, parang ina-absorb niya. Parang basta nilalapit about sa negative energy.
1: Ah, talaga? Tapos yung pusa ay nag-a-absorb
0: parang
1: yung mga
0: ganun.
1: Negative.
0: Ibig sabihin, pag nilalapitan ka ng pusa na malambis ay may mga negative sa'yo na parang nasa-sense ng pusa yan.
1: Oo.
0: Kaya minsan pag lumalapit sa ka ng pusa, gusto mo ay absorb yun.
1: Ate Pau? Ate Pau? Ito asawa mo?
0: Totoo nga, yan yung pusa daw, ano daw yan.
1: Kaya, absorber siya ng mga negative energy.
0: Na ano niya
1: sa
0: sense niya kung puno ka ng ano. Hindi yata ina-absorb, parang hindi ko baka ina-absorb. Pero hindi ko makuha yung pinaka-ano, pero yung negative na sense niya na ano ka, puno ka ng negatibong enerhiya.
1: Ang ano naman, yung sa aso naman, kapag yung amo nila or anyone na malungkot talaga ano, sa paligid nila, hindi naman sa ina-absorb nila, pero dadamayan ka nila, nararamdaman nila na parang may pinagdadaanan ka pati yung sa health mo, physical, para nararamdaman nila kapag may dinadaing ka sa yung physical na pangangatawan. Ganon yung mga alaga natin na mga hayop!
0: Hindi ko alam sa aso namin, suplado aso namin.
1: Ay, ganun? Oh. Sa amin mabait.
0: Hindi na ako kilala, tinatawag nila pagpapasok.
1: Ay, nako. O, ito mga ka-vibe share lang din namin kahit hindi ninyo tinatanong, ha? Abay, the comeback is real. The comeback.
0: The comeback?
1: Oo. Came back to the young and beautiful you. Ay, the comeback is real mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso. The Legacy continues sa mga malaki at mas pinasayang comedy drama reunion movie na kukumpleto sa 2026 ninyo. Home Along the Riles, The Reunion this June 17, 2026 in cinemas nationwide.
0: Wow! Ang kabang-abang talaga naman na movie ngayon ng taon.
1: Totoo. Uy, ayan mga ka-vibes, malapit na yan. Sana ay, di ba, mapanood natin yan at pwede nyo dalhin isama ang inyong mga pamilya.
0: Oo. Yan yung ano yung tawag dito, yung tawag dito sitcom and then movie ngayon. Na alam mo yan, sa iba, tumawid sa iba't ibang henerasyon.
1: Totoo
0: na
1: yan.
0: Alam naman pa hanggang sa ngayon sa edad natin na Gen Z.
1: Wow!
0: Tumawid yung ano, yung alam natin. Alam natin yung Home Along the Riles talaga.
1: Totoo.
0: Ibang klase yung ano.
1: Oo. Sana mapanood ninyo ng buong pamilya. Oo. Kahit yung pamilya number one at kabilang pamilya mo pa sa kabilang bahay. Okay lang din naman.
0: Magsabayin yun.
1: Para happy nga. Di ba kasi ang turo nito ay pampamilya.
0: Ayun ang maganda sa Home Along the Riles. Kasi nga, bukod sa papasayahin ka, makakalimutan mo problema mo, pero may aral na ibibigay sa'yo na madadala mo pag uwi mo sa bahay.
1: Yan.
0: O kung sa bahay ka man nanood, syempre, ma-apply mo sa pamilya mo.
1: At saka maraming fans, ano, itong movie na to, lalo pa nung talagang yung noon pa, yung OG pa talaga na palabas, ano. Ayan mga ka-vibes, kung inaabangan nyo to, eto na ang hinahanap ninyo.
0: Makakasama natin ngayon, practice lang. Mamaya hapon, makakasama nila Jaiho at ni Chloe.
1: Ayan, abangan ninyo.
0: Ang cast ng
1: Home Along the Riles sa Banana Crew po yan. Mamayang alas 3, ha, abangan ninyo mga ka-vibes. Ayan, marami salamat po at kung nabitin kayo sa ating program at kasiyan, huwag kayong mag-alala, tutuloy yan ng inyong paboritong vitamina, ang Favorite Vibe. Tama. Kasama si DJ Kiko Kaliko.
0: At si DJ Alex. At kung nabitin ka, abangan nyo si Mama Mia.
1: Ha? Saan?
0: Paglabas.
1: Wala ka.
0: Ang mga susunod na program ay tutuloy ang kasiyahan. Good vibe, syempre.
1: Oo.
0: Alas
1: 8 hanggang alas 12 po yan ang tanghali. At nakasama ninyo ang inyong favorite mapagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: Ang kulitande mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba. Si Mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
1: O bukas ulit mga ka-vibes dito lang sa Bet na Bet kasi
0: ang lapit!
1: At 92.3 FMR
0: Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Sa oras!
0: Oras natin 7:47 na. Perfect!
1: Makropa!
0: Tama!
1: Re!
0: Yeah!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS!
4: Good vibes! Good morning!
5: Naks! Bagong riba na! Ang lupet! Ang lupet!

0: galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Good Vibes!
0: Ang lupet!
2: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Base.

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
2: Good vibes.
3: Ang lupet!
4: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad.

0: Seguridad, ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
1: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's si Log O'Clock na!
2: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke-abala. Nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.